Mamedi metsotso e mashuma mabedi ya metso meraro ka mrahora ya bobedi le Sedi FM. Ke tsebeletse kholo e mametseng a mesong ya la bobedi. Letsa zingle le kholo la phomolo e hlola matsatsi a le shumela metso tsiletseng. A khodi ena ya Phupjane ke letsatsi la ba chaga jeno hemo mamedi. Batho ba phomotse mvololo batho ba malapeng. Afrika borwa mona mamedi letsatsi lena. Ha se letsatsi fela go ba lemong sa sekete magola robonga mashuma supileng a metso tsheletseng batjha ba Afrika Borwa ba ile ba ema kgatlhano le mmuso wa kgatello mmuso wa apartheid ba re kekebe ra dumella gore re tle re rutwe dithuto kaofela ka leleme lena la Afrikaans mena ke na lane momamedi ba bang ba bona ba ile ba lahlela jalo ke maphelo a bona ba bang ba bona ba ile ba qhwala go na le bantseng ba dutse diwile cheng ka jeno mme ka jeno letsatsi lena le tlhola fela matsatsi a mashoma mahlano 50 years mme re hetla morao re ya ba gopola re ya ba tlotla re ba bitsa ka gore ke bagale ba ba ile ba ema ka maoto ba re le kgale batela maphelo a bona dumela ngwane se dumela momamedi o phomotsole la pem fela ke a tseba hona le ba mosebetsing jalo ka nna ba ntseng ba qhoba night shift tsa majwa night shift ba ra mvololo ntho di tsamaya monate wa tseba ntho di tsamaya monate ha ka kanga re dutse le Lesedi FM ke nka thabo tsena o pitso tsumani a ke pondo a celebrate a le bo wa butu sebeditse RQB Mamedi tsa ke le qala ka jeno le omile a ra rato le fedile hallo yakami 432 zo are se gutala Donald Dadza Malem Lindo the vocalist bari ngiyazifela 047 bar ungo wame lena lana na mamedi le bitso ka uri kitikala nenga ra tlo horeng yana bobedi ra horeng yana ya bahlano mona ho le Sedi FM 87.7 Pala ba jola man 106.6 kia tseba imametse audio bouquet we imametse mano SABC Plus app na la kalibiso ke vele mulo ke mvololo ke uthi strat mama dikila bo bedika jeno mphamise o tla nthumela jwalo le ngola lo re phamisang galona mano 0797585066 re ke re utlwa gore phamisa ka jeno o reng momamedi ka jeno go ne o bapala papadi mano World Cup ebile ga ke tswa goreng yane ya botlhano e ne ya karolong ya pele kapa e ne tlhile e ya mane kgefutsong Sweden le Tunisia mme itse papadi a e fela ke tsamaile mona a ne ya kgefutsong e le 2 Sweden 1 Tunisia me papa di fetse le 5 Sweden ele 1 Tunisia ga nete ba lele ka mokwetlisi ba re jale ke bona ma Afrika borwa le bona ba bua mona ba re hela safa e tla me be ke lona le tsama mona mona ha yena ya Tunisia e tsama nteng ka mohlomphe Hugo Bruce ba re na ha tseding ding ka diqeto ai wa tsama mamedi na tseding ding ga diqeto banna ha ba emele mang ha ba kene dikopano ntse sa feeling kuri banka qeto ba keng sa uri na haitsa me hank ha u bapalo mo mamedi ga nete ke ya u jwetsa na hentseding ha ntso tsila tsila o nwa ya hloho o yetsang o nwa ditsebe ba u balla ka thuko ho ba ne na haitla me sebetse jwale le Afrika borwa mona ke ntho e tlamang re rapedise re be le baetapele ba jwalo man bana ba e dutswereng di-position tse hodimo o be moetapele ha o le moetapele momamedi o keke ba kgotsofatsa mahlakore kapa motho e mong le mong fela o tlameha o be moetapele ya nkang diqeto bakeng sa naga ya hao bakeng sa mo o etelletseng pele le ka rakereke o moruti ya sang ke nqedo o batla go gotsofatsa mophutheo e mong le mong ha o no e gona ntweng
empa o nka diqeto bakeng sa naga bakeng sa phutheo ya gago bakeng sa kgwebo ya gago le bane ba neng ba le kgatlhano le qeto gago ga nako e tsamaya ba tlo bona gore ei mara mo mona re tshwere meeta pele ga re gotlwa mona mamedi re ke yana go mphamisa masome a mabedi a metserobedi metsotso a kamora gora ya bobedi le Serie FM ke bitsa jalo nomfundo mo o tsamaya le botlhe ba ro ya zekgotlhwa

0: tlhwa ba re se ka itebala gore mang ka nnete o itshware tshware gantle fitlha bathong ngwanaka o se ka re etsetsa metlholo bana o na le motho yo a tlholwang ke matlho ga a fitlha batho mana etse metlholo e re la o motlhaba ka leitlho o tsamaya le ena jalo mobake o feta ga gore o tla iphetaphetile ma a qalang o fitlha teng ga o tlha ntho e na eniwa o ya nwa ga a tsebe batho ba mona o qala o ba bona mara ntho a e buang ga qete o bua le motho yona o bua le motho yane bua le motho yona o bua le motho yane jala o itshware gantle se ka itebala o fitlha bathong tsebe le teng mamedi ga o le motho ya jalo o tena batho re a o shebore ei yona modimo ai ge o na le batho ba a fitlha fela a sa letsebe sa le mane o bua ntho ena o bua yane o bua ntho ena o bua yane a ta o ile wa dumedisa gantle moqoqo o tla tlhaa gantle ka tsela e nepagetseng go tlhaa ntho ena wa e tseba mang o bua ntho ane o a e tseba mang o bua ka mang o a tseba ke dipolotiki o araba kikire ay ay ay ay veli
1: mantswe a gothatso go mphagamise
2: tshula moya wa
1: lenane o nadikalane le mvolofu
0: mamedi ho fela le jwalo mashuma a mabedi a metse se le tsemetse tso pele wa tla horane ya bora re mona ho le sedi FM re tla bela re bua re utlwa re o ka ika jeno malaetsa o teng mona ho WhatsApp ya le sedi mvolo le dumela ke nna Thembisile Mnguni ke mona Sebokeng ka jeno go mphamise mvololo ke ko ba rebaleng Pesalime 23 kaofela re a leboa o Sthembisile mabedi o re phamisitse ka Pesalime 23 a re mvololo ke re reng ke ka fela le jwalo mamedi o tla ipalela yona
1: mantswe a gothatso go mphagamise
2: Lenaneo
1: la dikalane le mvolofu.

0: Mohamed Mwana Mometse Pina Manati Muso Worship Bazamale once more 6 Bari Ngino Bufakazi Kilibitso la Pina Ngino Bufakazi Bari how do meli kannete hore ke khutse how do meli hore ke thole hobane ke na le bopaki rena re feletsa jwalo mphamise ka jeno a uthembisile Mohamed o re phamisitse jwalo ka Psalm 23 arre ba le ka ofela me etla re qalla letsatsi lena la labobedi me etla re bea hank jwale pinena ya mmuso worship haire ngino bufakazi ke na le bopaki ha ke gone ho thola ho atla tabe ileng a etsa la monna wa sefofu a ha u tlwa hore mora motho wa tsamaya o teng sebakeng sena le ha sa mone fela ona u tlwa hore ya teng ka jeno motseng ha tshwane le babang ya ba wa hweletsa mo mamedi di clever tsana kweu ya ba dintse di mogalema di mokhalema roko butlehle stena yaba wa mutlwa Jesu Kristo a mitseng yaba monneno le yena o bua mantsu yana ka mora ra kopane le yena a re ngino bufakazi ha ke gone o thola ho bane ke na le bopaki ke ile ka kopana le yena e di le molemo ke sa bone fela itsa ke kopana le yena yaba ke a bona le ho ja ho ile ba le batho ba gahlano le nna ba neng ba nthiba ba ntjwetsa ka mogoki ba ke etsang le rata ka teng e empa ke utlwa ka hare ho nna hore enwa ya teng ka jeno motseng ha tshwane le ba bang ba ileng ba fihla Jalaria mane ho Psalm 23 hona le mo ke rata mo mamedi e netefatsa mantsu a pina ena ya mmuso worship ke na le bopaki Dafita hona le maring o teka tafole Psalm 23 mane hona le mo Dafita a reng o teka tafole pontseng ya diratsaka haite ka fela o tlotsa tshehloa ka ka oli mohopa ka wa gapatseha le hlonono le mahau dintse dintatela ka ditshutso tletsa ho phela ha ke motho ya fanang ka bopaki ya sa gone ngothola are mveling nna ne ke se ba se ban rightile off ke ne ke le setseisa le di family gathering a re kopana mesebetsing ka mora hore ke jwe dintho tsohle ka mora divorce yaka ka mora ho kula haka batho ba re ho fedile ka nna ka mora ho lahlelwa ke mosebetsi ba re ho fedile empa ke na le bopaki ha ke gone ho thola hobane o ile a iteka pontseng ya diratsaka bane bane mbanwa kofi ka nna bane bane mba WhatsApp ka nna o ile a bona tsa matla le boholo ba haye hore ngwana a gala ka ra gohlo ha o duli ho tsa mawa mamedi re ke thole ho bane mona re bua ka motho ya tsebang ho fetola maemo a motho
1: fitisetse kae
0: ka nnete re ka bua ka batho ba bangata tabene ke buang o ka ibotsa o ka ibotsa moshe tabene ke buang o ka ibotsa jobo o itse ba hantle re mona ke a tsebang ho fetola

0: re ya leboa Paul K e tshebeletsong ya lesedi a re ya tsebang go fetola re ba metsotsong e re bo mo mamedi pele wa tla gorane ya boraro ha re utlwe mo mametse lesedi FM le go kae ntho tsa o di tsama jwang ka jeno letsatsing lena la phomolo la la leshome le metso e tsheletseng re ntse re le mona
1: dikalaneng o lesedi FM
0: fela o le jwalo mo mamedi re lenaneng la dikalaneng mesong mona go lesedi FM 086 000 3084 079 758 5066 a re tsheporo megalena ka jeno ya sebetsa ntho tsena bane bele ka nako tsena di dinketsetse mo ferefere ke bone maobane ke rao batho
2: kotumanengvele molebogentumeng ka tumo le parise o mametse ga leboa ka mantswe a mphame sepesane me 23 ke molaetsa wa letsatsi la kajeno tsena ke tla dule ke ntse ke tshitlaile go yona ke a leboga
0: re a leboga kgaitsedi yaka re a leboga ka nnete ga re fete re tle ka mona le whatsappine yaka tlile nkela gole man nkela gole ka tsile tshosang fela e re le ke gape vele re bone gore
3: eta eta eta mbolisto eta mbolo maborobolo ke o jine ka tsebe gotmane ke imo kanana mo okne gotmane ai ke o mametse gotmane yaka ke se boile ke lena la ga leo ke o mametse gotmane ai la ke thabisa ka nete wa bo
0: are le boe gotmane e ithada
4: hotso hotso hotso mbololo hotso chastrata ntse go mametse mbololo ka mona ka 89.9 ke thumetse ka matla magolo ngwana mme ke thumetse ka matla magolo empa he ra hore nya bohlano mbololo se ka tla chaisa ra hore nya bohlano lo yena mbololo ka mino monnati a o seng bolisto ke tla di ka mona ka bo fonteni mbololo
0: sha bo ke tsana bo dile se di dumela
5: mbolo mbolo le tem bolo bolo
0: re dela ga ngwana eso
5: amnati mbolo mbolo
0: ndade ke mangwe letsa le kae
5: ke kholo ngwa le standa wana ga ngwana Carlton bidi mpone mmae
0: ngwana eso ntodi tsa majwa
5: a ntodi buntlobo bo di mutloba bo se wena mpotse mbolo le di mutloba bo mbololo
0: ngwana mme ke ya le boare o renga bahlano e ithate ya tsebeletso o ke le sedi mo mamedi dumela
6: ee la misadi ga ngwana eso
0: ndade ntodi tsa mamna didi ya vha ngwana
6: ntodi wa ka ngwe ho putsa kae kae mane o ya tiba ke
0: go hopotsa ga ngwanesi
6: wa singwa o nne go pana ga ngwanesi wa le skeme ke ma so tsho le tsotsa o ka man ka ntlana
0: he skeme ke bo ndo mo ngwana mo tswe le ntwe di le nga da vela
6: ke mo yeng tsa ngwanesi ke a le mo
0: yeng tsa a la skeme ke ba ba gawa he ba na go hopotsa ntho tsa qwaqwa kwa nam ne ke tsama le murutila ga je skeme ke mem ke sa odla nano la motse ya romance buya hona ona le se khutlwana mona ne re re mo chaitukis a skeme keme a wena wa ntsiba we re ho tla qoqwa mane le morala ka je wa nna la bone ha re 5 o'clock ebe re a theoa re a theoa re a theoa a ei le se di dumela
7: a bolo bolo
0: ngwane e sule ga ndati
7: ke phezu wena ngwana mme
0: ndade
7: ee ya mwana mme
0: ndade wake ke maoletsa le kae
7: ke ramomane haufi le N1 mo
0: ndade ramomane ntho di tsamafang
7: ga botlhoko ngwana mme ntlo ya ka e aparetse ke lefifi
0: e bo go etsala fa
7: moradi o le a tšhelela ka ra taxi N1 ma
0: ao batho nga skisi ndade a skisi
7: botlhoko ubima wa nyolosetsa ngwana mme ubima ha o le singanyane mabolo
0: ke a dumela ka nne dimpa le maimo ngwana ntse le modimo a utise hlele la banda da le fematle
7: ngwana mme ke mane no e bile nyana la sisi mulo ya ntse sa broko ngwana mme ke khono lo roba la khono ho ja ngwana mme ke motho sera ke
0: ke a dumela ka nne
7: ee ngwana mme mare ke tla le bolelela ga mosebetsing ke atamela ngwana mme a ba se o plete ka ntho tsa teng
0: a skiseng ngwana mme ka se o tlhaetseng ka moradi man
7: ei ngwana mme o lokile mabolobolo ngwana mme
0: re a leboa
7: kampi
0: ai mamedi ke daba tse botlhoko ka nnete. Dumela mvalolo go mametse audio bouquet DSTV channel 806 Masita wa Lesanda wana o qwaqwa magong a re nthodi tsa mahamana a TV le moloyi moloi go mametse ke le ke mametse le Mrs. Dipogo cute girl my wife ongodzi mona ntate ri ya le bowa dumela vele 88.9 ke le porch night shift ke nna mo re exam kwena mvalo le go mametse ke le Winback makele ke tla thabo ntsiapani ke yena a re mametse mano 88.0 masabata malfani kana na ogni 92.9 re ale bua dineo tsifatsa mapetle extension so way 288.2 aram volole le nna kiteng ke mametse le sedia fm volole se budisa ka se re fodisa moyeng ke ale bua ke dudum dudu fani a re mgotsi mo fela ke ale bua ka mona ka monyakeng vessels brown wena dudu re ale bua ro fodile moyeng a re ale bua dudu go bane ke ona tabe ya mphamiso re mamedi re lukise motho ya ga gagwe man re mme hantle mamedi re imetswe ye ba na re imetswe re hloka re nne re recharge re hloka re ihopole hore re bomang me ha re etsa tjena ke a re itukisa me motho a ga re ha lukile so hledi lukile o bona kana ma o tlowa fela le ha sa hantle ka hari motho ya gare o bona ka motho tsa ma hore mwanene so imetse ale se di fm dumela
8: ha go tsompe mo ga di mloi fa kana mo holo
0: e la mhlombe di a bua
8: bona me di a mna tsampe ga di ba tinga bona o tsere ka 88.4
0: Ae, harle bua mhlomphe wa ga nthodi tsa mahamnat.
8: Ngari mulo imana me go kompile ogwa.
0: Ala ala.
8: A di mhlomphe wa ga.
0: Tsebele tso ke le sedi, mamedi moeng dumelang.
9: Ola bololo be listo me.
0: Ei tadia.
9: Ya, a tso sedi ya pereto ka ngwana mme, ke na lwe.
0: Nthodi tsa mahant.
9: 8.0 machiwa lo kosi la gatswa.
0: Shabo ke tsona machiros le sedi ya leo.
10: Eh mvalon.
0: Mwanes.
10: Ke sa bolong bonito.
0: Mwana mme ntodi mna didi a jwang hona.
10: Ah ntodi di a hanga o just random.
0: Mwana mme.
10: Eh wa tsela a ke tsikinye mwana mme 88.9 go se fa le 2 mile Carlton V.
0: Ntodi tsa mahantle.
10: Ah ntodi di a hanga mwana mme ntodi di ho ke tsela outside trial mwana mme.
0: Ah re a le bua mwana mme ha o le jwalo.
10: A re ho re nya botla.
0: Ke le tsatsi la phomolo le phomotsi ka jeno.
10: Ah mwana mme mwana o ke ho tshitwa mazo mwana mme akana ja le na ja de.
0: Ah e sebetsa nga ntle bana beso.
10: Thank you boliso.
0: Tsebele tso ke le sedi dumela.
11: Ntate mongwe le ka.
0: Ntate ke a phela mwana mme o present.
11: Mahu wa morelo sa re baba le. Ke le tsepa mo ka mo lo ri paka.
0: Ntate wa.
11: Re a leboa. Ka le ka le ntjula o seng ho la le tsatsi.
0: Ntate.
11: Ke mo dita wa ka. Ho ba le re ke ke na re firu tsanga la kotsohle. Ne re tsone tse ka mesa yo tsere re ne re rapele na ka mesa la ile re tsatsile ka sekwa se le tsatsile le monate empa re kete ka hobane re batho ka sekwa re se ba o rapela ka lebaka la bona re la tlo fa tse ka lego
0: amen re le boa ka nnete ntadie empa na go ngwe mo ba medi di ntho di tlamela di etsa hale ka tsela e o di tlamang e be di etsetse ka teng go batšha bana ba 1976 ba ileng ba ema ba re re utlwile ba sa tshepa letho ba sa tshwara letho empa ba re go lekane go mmuso wa ka nako eo mme sena se a o bontsha gore ya mmatla o tle o ne a theohile le go ja dintho di sa tsamaye gantle ba bangwe ba latlhetswe ke bophelo fela re a ba leboa mme potso e setse go rona ba ntseng ba phela gore seo ba neng ba se lwanela se o baneng ba setseka ba bang ba bitleng ba bang ba qhwadile ka jeno na le montsena tse 50 ka jeno re supa eng na le wena re supa daba tse re di bonang ho madlanga commission re tla qokela batho ba ba batjha hore naha ya rona e tsamaiswa ke dinokwane bo Hector Peterson ba tsoa ba tla utlwa hore maponisa a sebetsa le ditsotsi ho tsamaisa di-drugs basebeletsi ba Home Affairs ba rekisa dibukana tsa boitsebiso ho melate e keneng ka tsela e seng yona Afrika Borwa na ke yona pale re tla ba qokela yona banna gore banna le montse 50 tse le lwanetse le lwana le mmusiwane wa gatello tseba maemo ke yana ka mora dilemo tse mashuwa mararo a mesummedi re fumane democracy na ha e tsamaiswa ke ditsotsi ke a gola ba phomotseng borokong ba bona ba o qetela ba tla ra e re gotlileng re ile o phomola re ke ke be ra phela boemong bo tjena para e banna re tlueleng re tsamaye go bane ka nnete mo ba re qoqa eng ha re ba qoqela ka jeno hore ga jeno di presente tse mashuma a tsheletseng a low figure tsa batho ba batjha ha ba sebetse ba qetwa ke nyao pele di drugs mama di dumela
12: jo dumela je
0: ke dumela khaitse di aka
12: ha mona to jo mona
0: ke ya phela o petsa ntle
12: hey ma hawa go le ka
0: oh ka nete
12: wa no tsama hanyane
0: mm
12: ha o ka tata mwana mme wa mathata 180 km per hour sa ba le siko
0: ah
12: ha o ka hetla mo ga wa sheba ka ka commission ya madlanga wa iputsa o ka batho
0: sho
12: ho ja le se ka ntla ntla ka ba se ka
0: hey hai
12: he re di se he man de di o tsa tsena di tlo ha o thutse o go o mametse fela o shebile wa iputsa o ka ho ja monna wo a ska ba se dite a ema ka ga naha a mona ding ke a bua e ka be ho se go le ho jwang hona jwa ditse
0: ai mabinda
12: ha o sheba ka ga naha ka o fela ha o tshwara dikuta tsena tse fatseng ho tshwara batho ba maemong a hodimo
0: ba tlamang ditae ba dieta tse benyantse tjene ba tshwere maemo
12: ba tshepetse naha ba tshepuweng
0: atšhe
12: o iputsa ona rona mona bo fatsheng mo dinda mo ntse re fiefiela moo e ka be re le kae
0: ai
12: mohau wa hae o tsamaya hanyane ene mo fetileng teng o sia dimakatso
0: go tlameha go senyee gore o tsebe o loka nako e nngwe
12: bona ha o sheba ditraxi tseo tlile di kena ka gara naga o sheba batho ba kene ka gara naga ke ne ke shebile thorotrene e nngwe bedi mo go entseng dikhuku ka gara meago ke iputsa go thelebišene ena la production channel eo ha ebedi siko batho ba ba ngata-ngata ba kene ka gara naga ba palamisiwang dibese ba gane go tlo ba tsebelela kae soo ke tshaba mogao ona o tsamaya hanyane
0: re na le batho mabinda ka jeno ba ke na manyalong a tseba gore ha rare ka o rekisa fela naha citizenship ka
12: sengesemane
0: batho
12: ha o no sena veli ha o thoto fuwa 300 ranta ka kgwedi o kena lenyalong le o sa le batleng five marriage ka baka la 300 ranta
0: eman
12: o veli mohau ya go leka ene o tsamaya hanyane mo fetileng teng o sia dimakatso thank you veli
0: ke a leboa kgaitsedi aka mama di gidi nnete tse re tlamang ho di bua ga itse di tsa rona ka nnete ba tlamang ba itukise mama di ho imetswe motho e mong le mong o dumele motho ya tswa na henge ka ntle o tseba hore ha o ratane le yena a o tshepise 2000 1000 3000 o rekise na o mong ke o emane Home Affairs hore ke manna hao me ho mo fetse gaming ke tse ding tsa dintho tsa manyalo tse batlamang ba ke ba gutlele morao jwalo ka batlo hlakola di visa tsena di study visa tsena tseding hore ho go shebuwe manyalo ana a batho gaitseditsa rona le batho na ke lona ba bitswe mona ho go tibuwe ho etsuye dipuputso na e rekisitse motho a sa e rekisitse walla na itse o tla na na 200 rand kgwedi le kgwedi o file motho bodulo ba Afrika borwa ka tsile senyo. Ha re re mo mamedi impa ha re sa bui di ne di ona mo riyanteng re ntse re pata re bea di nthoka tsileitseng ehle ehe ne dai be ne ti be jwalo le rona re itukise ba ba raru ba o qetela re kwale gotswa
13: hela hela hela bolu hela mapulo bolu
0: hela le ga ngona mme
13: ngori to je tso kese
0: ngona mme ntodi mo nati ke la bobedi ka jene tsa tsikila phomola
13: tsila phumule ngwana mme re ka phumuke ngwana mme ke le ka mla ka tika ngo tsata bolisi
0: ha ngwana mme re ya le bo ntodi tsa mahantle
13: ha ntodi tsa mahantle bo tsanya na nya no ngori ke ha ona ke tsalo ke mo phile ngwana mme ha le mamele ditetso ke tso se dialo ka bo phile bo listo
0: ngwana mme ho jwalo
13: ke a le bo bo tsa re re ya bo hlalo ngwana mme
0: re ya le bo le se di dumela mo mamme di dumela
14: ela loyi
0: dumela ntate.
14: Ee nga ga mokuena ga mona ka bola thata ba di matla thata di go di kuma metsi ga 8.2 ai ke re ke la mona dilo
0: a re ya le bo go ena re o renya botlhano
14: ha ke elo i dangi
0: sebele tso gile sedi mo medimo eng dumela hle sebele tso gile sedi mo eng dumela
15: o zo veli
0: dumela ndade
15: veli o go gile sedi mo nzima bidia mararo o ntati a hlaiseng ke khuku. Ona mono bunya ta salame 23 iri le anka tsa magotlong ya moriti wa lifu ntiki ka tswa bobile a buri bongwe mopane o na le nna ke a le ke batla gore go yere modimo o na le yena o tlhokong bo a leng go bona modimo o ntse a na le yena e ntse e le modimo veli ke dire sephaka the big fish wa rasebe e lidbek ke o mametse ke le mona Harry Smith ka 88.8.
0: That is paga re le bo wanta de ha o meile handle wa matlamella hore le maemong a na ntse le modimo re ya le bo.
15: Ka gitangi veli.
0: Mamedi tsura mametso seng e robongwa ga mara hore na ya boraro re ya le bo hle mo mamedi mahala ya panya panya na ko e fedile. Re wela jwa lo mogatlhelang wa bobedi wa nana la dikalaneng la bobedi bekeng re tlo fitisa mabenkela re khutla he re thewa ga mmino. Re tla sheba ditaba tse itlhommeng pele mo mamedi. Me ebe jwale re tlo jwale ko monna le wena ka jeno mona go le sedi FM re hleke mabenkela re khutla he re tsebe ho thewa ka mmino mmino ba ne lona o mangata jwale ka letsatsi la phomolo tjena re a khutla
16: re dula re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June Pahama, ipona hatse, mwi ngolisetso voter. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za. Kapa rumela WhatsApp ho 060-88-0000. Bakeng sa dintlhatse eketse ileng. Molaetsa ona, le utlisetswa ke IEC.
17: Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Le sedi FM. Le keteka dilemo tse mashome a mahlano. Ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Ho jwalo momamedi le sedi FM. Ke molelwa. Ke letsatsi leno ka jeno la batjha. 16 June ke letsatsi le leholo haholo mamedi America le Iran ba fitlheletse tumellano ya kgotso miliona re a leboa e ga e go aba jwalo Trump a ska fetwa tsileng wa ne ntwenu e mono mo mamedi e re ama ga ofela re le fatse ba re bone he ba hlile ba bontsha hore ba fihletse tumellano ya o beri hlo mofatse tumellano ya khotso na yeno ya America le Iran re bone ba ubane he mo mamedi mo ka ubere mino wa jazz Abdul Ibrahim a hloga hala hemo maobane ga mantaha o hloga la tsena a le dilema tse mashume a robong a motsumonga re ha moya wa haye o pumole ka khotso le shumela metsume di metso tso ga mara horra ya boraro le CD FM arbitse a pulem pofolo tsa male samere ba re pelo yaka.

0: Ko jela ka tsebe ngwaneso, ke le mona pepena re monana ngwaneso, ke o jela ka tsebe hantle. Ke qhoba bosiu le wena ngwaneso, re boqhoba le wena ngwaneso.
1: Tatarele, dumela moratuwa. Ya boloka mohapa mohang tate, leqhubu ke 90.3 ramolotse ntate, komametse le masomama. Danke ntate.
2: Kgotso kgotso kgotso batlolistu, ko jele ka tsebe leqhubu la 88.4 le ka mona ka moroka North Soweto, bua letsatsi le 7. Ke a le wena gore nyana bohlano ke tsatsi la phumula ka sheko. Tanki mo volis tu.
3: Hai hai hai mpororo, o nkgono matsileng ka moka thekong. Ke na le wena, ke dutse le wena ntse ke hata motšhini mona. Ke na le wena mpororo, o nkgono ka mona ka thekong.
4: Hula hula tate Mpalala, o mametse ka seteje ka mona ke tate sekolo 8.1 re horeng ya botlhano ntate.
5: Ela mulo wa ka tse kgutshwe na buti man wena no tsono to sa mphala makodi jwa buti ndetse smart ke tsena ka le ka phiritona go ma sharp out
6: tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: ya ba ntsa tipa wa motsosetsa maybe le ka mobet melelona tla hlella ka pelo le gotla la dinyewe la bila bila ho sa ni mo mamedi jale ke le ga botsa botsa re be banna tsatsing lena boy da Peterson botsi etsi machinini ba tla reng a re ba qokela tabatsena tabatsena tse tshena mo mamedi re ba nna ke mona li le la yema le lwana ba geng sa thutu batho ba batsha ba beta batho ba batsha ba theuwa ba nyuluwa ke dititifatsi ba nna re reng mamedi ke re bue nna le wena ka jeno letsatsing lena la batho ba batsha keletso o ka ifang mocha wa ka jeno o ka reng ho yena mo mamedi diphepetsong tsena tse ngata tse tobaneng le batho ba batsha tlhokeho ya mosebetsi dithethefatsi jwala bonokwane ntho tse ngata mo mamedi a go bue le bona ke ne ke bala maikutlo a mo chemong mona mo mamedi a re ho ya ka tlhoko ena ya mosebetsi e bonalang e le ka hodimo ho dipresente tse mashome a tsheletseng batjheng ho ya ka yena a thuto ya rona a dikolong e tlameha e fetolwe jwalo ka ha batjha ba 1976 ba ne ba lwanela jwalo re re ke ke be ra rutwa dithuto tsa rona kaofela ka puo ya Afrikaans mme ho thuto ena ya kgwebo mo mamedi thuto ena ya bohwai a ke ikene dikolong batho bana dikolong mano tlwa primary ba ke ba rutwe iska ba ntho e fellang buke mane re a tseba ho ntsona le dithuto tsa bo di-business studies accounting economics le yona agricultural science fela momamedi ba re ha ya lekana ha o ko o rutwe batho ba batjha ka dikgwebo jwalo ka re bone gore batho ba tswang ka ntle momamedi nantse ka ntle ba e bona menyetlena gore na batho ba batjha ba ka rutwa mohlomong ho tloa sekolo ngwana ho bena le subject eno ya ho rutwa ho lokisa cell phone ha o butse kgwebo kgwebo e tsamaiswa jwang tsena tsa bo disaluni kore dintho tsena di kene e be karolo ya dithuto batjheng ba rona ba re ka re sebeletse le yona ne ke batla re ke re e shebe momamedi ka jeno ha re bua letsatsing lena le leholo re na o e bona jwang wena mme ho na le motho a ileng a bua mona re ha o sheba dikolong tsena tsa private bana ho tloa mane bo grade 1 ba ba le bana ba rutwang ka botemo ba ba le bo dirapana tsa bona mo ba rutwang ka phapusing mme nthwane ba neng ba e rutwa ba e ba lo ietse mme kolo tsena ne di le teng mamedi di-technical school nakong tse fetileng boholo ba tsona ba nna di ile tsa kwalwa ke a opola boqwaqwa mane di ne di le teng ba re ntho ena e ka re thusa mo mamedi go lwantsha tlhoko ena e kana gagolo bathong ba batjha dipresente tse ka hodima mashome a tsheletseng tsa batjha Afrika Borwa di sebetse momamedi a ke re bue nna le wena 086-000-3084 ke letsatsi la batho ba batjha o reng a o fana ka keletso re shebe le yona tabena gore na e ka re sebeletse e se ka ba ntho ya dibukeng fela ngwana o rutwa dibukeng fela wa tswa wa tsamaya o ya kry-a ntho eno a o balela fela o passa a fete even to a tla ba le lerato gore di practically di etsuwe re nthwena ke yena sebetse ya matso e kene mo mamedi nna hentse ding ho sebetswa jwalo bo China mani ngwana le motse robedi tsele shume o satse ba uetsa ntwe itseng o satse ba lukisa computer o satse ba lukisa phone o satse ba uetsang mme ke ka hona dina hentse di mo mamedi how sheba di khwebo mo na Afrika borwa bo holedi tsamaiswa ke batho ba tswang ka ntle ba re ha rena motheo ha ri afua ba cha ba rona ba ka ba rutwa haholo ka tsa di khwebo se di tender e se tender ro rega se da se stelele se benye o register re company o kenye masipaleng o fumane tendera reke koloi go ha e ya o sebetsa ka thata qala khwebo fatse le utlwisisa gore ha re bua ka kgwebo re bua ka eng go tloa sekolong batšha ba rutwe bo aga bona batho ba tswang lesotho ga ona batho ba tsebang go aga mo mamedi ba tsebang go rulela jalo ka bana ba bo rona ba tswang lesotho nne ke ba tsebang a o rulelele ka lesenke motho a tswang lesotho yo Go. Bona di tech shop tsa rona metseng ya rona ke boma. Bana ba bo rona ba tswang Bangladesh, Pakistan, Ethiopia. Hariyo. Tsa maya mona di sitinza mabenkele di saluni ke boma. Batho ba tswang bo Malawi, Nigeria, hariyo. Ke ne ke etsa mohlala mo mamedi ha re jale komo letsatsing lena la phomolo tsatsing la batho ba batjha re ke rutlwe o rengwena
1: ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela
0: mamedi le shomele metso mehlano metso so hantle pele wa tla hora ya bone mo mamedi moeng dumela
2: ja ke mloi
0: e la mhlomphei
2: mhlomphei wa ka wa tseba ha ona nnete e fetang ye o e buang ka gore ga re nkele ga rere ge e bee ka tsela e dirakere ke agriculture ka dikolong ntate e ka sebetsa gagolo e ka sebetsa gagolo le nna ke ema le wena go menagane ga re shebe di-private school gona jwane kore di-private school e seta eta di tswapelo go feta di-normal school tsena tsa rona mogadimoloi ditlhenya pele ga ntse ke tsaka gona di-normal school tapa dikolo tse tsa rona di ne ntse di nna le yona temo ka gare agriculture metlhenyane ya rona ga ne ke tsama dikolo one o na leng ke gopola gantle yane di teng mogadimoloi le ntho tse kareng bo babile castadis ntho tse lwanne di teng ka dikolong
0: itlile ba tshojwa lo mrana bishop hore ha re sheba nakong e fitileng letsela e o dineng di rutwa ka yona ngwana ne di qala le rutwa ka agriculture ka tsena tsa kgwebo go tloa ngwana a sa le monyane mme sa bi ntwe bukeng fela ho etsiwa bo di project re ngwana a ye ho tsa maya o etse jena tsa maya rekisang gore hona le ntwe eno mme ba re ha re ka ra gutlelang ha nyane mo re ka e hlola ntwe
2: ka nnete le nna ditshobalo mongadimoloi ke a ona nnete e fetang eno mohlompei ga re tsoehe ga re tlo sheba ntlheng ya bo dithetefatse re shebe ntlheng ya mosebetsi re shebe ntho ketang go bua ka yona gona jale e batang ya tile aholo ka go naga ya rona ena ya ditlhekefetso tse kana-kana ge ipose gore na gantle mongadimoloi ga re sheba kgone mane ntho ye e se e tswa kae e tsela e ka mokgwa ona and-e e sebile e tuka kapa e akile ga kana-kana nna ke eng poso e o kae re positse go kae go na le mo re positseng teng mongadimoloi gobane ge phela naeng ya freedom lena bona freedom a re tsena leng dithetefatse mathata ntho tsena ka o fela mme ntho tse ga ke bone tla thibe ga bonolo mongadimoloi kalba galao ge pela frito mo.
0: Hey, dika daba tu baba acha nda debi shua boman.
2: Ene, mwari mwe humu kubuzwa, mwani batu wawo baba acha, ki niluku wa usani, ki mwamu presidente, di jokta, ta usani, na hato baro jwana wa usheba mwari mwe.
0: Ha! Reko utuwa lemra na bisho po kia lebo.
2: O sempile bagana kwa ugwa.
0: Kia lebo andate. Mamedi mweng jumela. Sabele, so gile sedi mamedi jumela.
3: Jumela veli.
0: Jumela khaizirak.
3: Hamanati.
0: Hamanati khaizira motu.
3: Toko ulele kanzi.
0: Hey.
3: Bana banana, babu chika wash. Isha kulu ya kamu kasonta. Ke ba botsa hona le hloka eng o ke le tshetse ntshinya le lapi o pa le duwo le fatshe ba di ngola nna beke ka tsama ka di beng ke le ndiwe ka ba rekela mbuchini ka ba rekela di se ba di botsa ka o fela mo ka ba fatsona ka ba di tinela no le bona gore koloi ya ka e tlotla ha mo tsa sonta le tlhila ke mihle
0: wow
3: mputa wa itala a ke ba tshe pibe
0: eh
3: a ke ke tshe ba tshe bona
0: la bua
3: a ke ke mo tshe 3000 ka ntaya ya ka reka mochini ka reka di sepa ka reka di shampoo ka reka whatever ene ba e ngotsi pampiring ya bona abadu go le leng ene mo ba ntse ka wa shiteng ke platsela ka ikena ka wa tsuka ka wa tapunyaka ka invite ba go tibata bo tsi AV bo re kolo ya o itse ka wa shin ena 1 2 3 4 ke platsela mpotse wa tsala ka so ntse o seng ngwana bisa kolo ya ICU o le ke mo tshepile ha e fedile wa ipisa ha Anjwa ba mo kimetsa eng go re ke ba tshepe
0: he
3: ba tshepile ke siya go lui mo wa ke ba ka go lui tsantsi ba e tlokomele ke na le kai chika go lui se ke le kai ha ke re nna mstara go lui ke go bua ka botsi go ya ka shaba go lui ha hona next level
0: ba dingile
3: ba dingile a hona nixi ke khutlela ona ke mothetile ke ya meeting le bona ke bona sa thole ke ba tshepile ka lo ke ba tla le tshintshing ena na ya strata le di tshepile di because le ka ka tshila le ka meni go tshuko le engwe lengwe tshita ke bona ta gona di engwe mo di sekolo di penya ba la ba utsetsa nna ya ntse nna ka ba ke ene go ne ba le ma emong ao ba ke se tlile o mo ke tlile go nne ba dinga ke ke mamela go ke se tlile go lo se ke ntle nya deli bo thata ba bana ba gona le ha o ka ba dira fatshe le bona o ba etsa mo halo le bona a se ntse ba e kwetse ba ba tla ntse ka pele ke ne ke le ntse ke go ntse mo tsadi ding ba ding tshile ka o fela ha tsone
0: ah
3: mo go tlo nyana o tlo go na le NDLA ke o tsena mix o lo kutse o mo ka ka mo
0: he ba tu
3: bona ke ndi ha ga ka ntse o hloko ke la ga ga na ke ntho e ba e batlang ntla ka pele ke o tsena tsi ba go rena di le kae empa go le isala le bona ke ba tsia di ke ke o tsena tsi ba o mo ne le police ke pele se mo se mo ke se iba de ide fatsi ka mphe mo galo wa lona ntle le ka ntle ntle le batla ende e nna ke bua ka nna bana ba utse tanna
0: jwale mabinda re etsa jwang na banna re ba thusa jwang batho ba batsa sa le bima mo re tlamangwe e banna ho bi
3: na wana go na ke liki le o thusa ha mamela wana go a na ke tsani na wana go na ke liki le o thusa go ke ka ba tsene counselor ke ke tlhola le counselor e re ke tlhola le mmuso ke ke tsa mmuso nna ke le batlo go na ya mo le counselor ga dinga tla ya ga nna ring na ke etse ntena ke re go lo ke sia ho bona bana ba ntse ba ka ba ke nka ka go ruisa mo ba tsone ke ba tshe bile nna ke ba tshe mo sebe ke ba le ke be tshile mo tshini ke be tshile la ka ba ke eng
0: sho a re utlwa ga itsera ka fela ai ho bima bana
3: ho tsama pedi bona go na ho thata ho bima thank you for that work
0: thank you muratuwa ai mama di dumela
4: Mbolo.
0: Dumela ngwanesi.
4: Mbolo so.
0: Hey dada.
4: Hey dinga ga Carlton Real ku sa sala tuma.
0: Yes ngai ngai.
4: Eh Mbolo lo taba bua ngana thata bo khu. A tsaba Mbolo lo botawa ngwana nne jwala.
0: Mm.
4: Ka ga batla. Ngwana me ba tsa go se tsaka ga lo wa tlele lentjena la jwala. Ene ke sa bone ngore. Ba tsaka sa ke tsa ga mono ke bona bothata bo bogolo ba le bo kopana le dithetefatsi ke bona ka nna mbono le ka ho le itima ha ke se ba tsela yo ya dilemo tseo ke leng ho yona bo 2026 o sheba bona bophelo ba rona jena bo tsamaya jwang moruo wa lefatshe o wele ke dintlo tsa dinaha mosebetsi ha iyo sa loge le tenya fela ehle bona ka kwana ntso ka bathata Fala ke di bona mbolola ba ga ke thutse le mo ke thula ke sebe ke mara re itsenye ke nako. Ka bona le system ye ne re ye tse je maburu. Ha o se mbolola o thula le vedu le tsena o ithebe gore o yentse le mo 7 o le primary. Ntso sa tse le ditho. Wa nga le mo 5 wa ya high school. O ntse o go ntse le jalo go fela go thutse ba English, o tse ba math, o tse ba science. Ba tama so ho nna ndo e tsamang. Ha o kaeta mona kwa na o kloya tsi ya go na o lo tlala ho ho ho na le ntho ba go ka ietsa ka matso ka o so sentse dilemo tse 13 ka po 12 so di bona ka system yeno ka bo yona education le yona e ntse re bolaile China man ngwana ka la fika bo standard 6 China bo standard 7 ha ona ntho a seng a sa etse ha o tsala ntho mo hloka go ke aga ya bo matric ya ka ya tshe ya ga ya ga go ntse mo lengwe sentse le teng ga matso a ile ka ga kelello a ai so ha di bona ka system ena ya mabuga ya pagate ding ona mele ya re brain wa sa haholo wena mbololo fela kona le ba tsang ona bona dena jo ala a di teng ga ba le tsela ya ga ila o lang ga ona ke di event di weekend ba ja ba tawe ha go a tsala ka ntle ka mona makoishini di tropo mona batho bana ba tswa di na hendena go dumba dumba ke ba dumba ga ha ba ba ba ke bona ba di dzi ga di tropo ka ga makoishini ba dutsi fatse ba di khoi bontsa batho ba ga isa di pone ba ga isa eng bona ja ona ngwana sa fa vuja bona ka tsala go etse pone tsate mona ka pa go a go etse le fielo ntse le feng ke
0: a ke tse mo go tsaka fela hona le motho ngai gai a itseng le tsela ene bua ke motswalla ka o tswa mane Manica Mozambique
4: are
0: phosong re yetsang jwalo ka batswa di bana ya Afrika Borwa go di song ya bana ba rona re ba yetsetsa nthongwe le nngwe o ke ngwana papa ha ba tlangi wa bona ha ge hane ke ngwana o tlame a hole impa o tlame re a re ntwa no re bana ba hole ba iketsetsa
4: ee yambolo
0: ke engwe re itimang bana ba rona re le batswadi
4: ga nne tembolo o go di botha tembolo o ga mbolo o nda de ba tsama sa sa buya mo motho ka go khanna taxi o ba ho mo fa taxi a o wa tsheleletsa mbolo o utlwa
0: ibile ha o sheba boholo wena nka e gai ha ba gethe batho bana ba dinaitseding mosebetsi o mong le o mong ba onga impa na veli a mana macheri a tloreng majita tloreng a nna le khale na hana se ke butsi tech shop na hana se ke kuta batho miriri nan ai
4: ile ga bona ba ba ngona le jeshi ni bona ona ona wa ile la bona batho ba di shop tsena tsa di tsenetsa ha tsene di nga ba bitsa ka mabitso ba ba fa di pamela tsa ba bona tso ba di fana ka tsona ntlolong ke wa di bona ha ba ka ta bona ba tla lo pata motho nga pambile mokotla ono kana go iwa rofi ka o sia ya ga tinye iwa no sa matha lo kho o e bona na ke ntwa ntwana o tloga ye tsa ntlolong ka fana ka pantle ntlolong ke batho ba gona o bona di theolelo ai ha ye tsi ka nka mokotla ono ka o fela a o sia go a bona ka magantsi ka bona ha ka tawa sa go batla tshele
0: empa re etsa jwang ga e ga e bana ka ka ba tsha ba rona ka nnete Africa borwa ina le tsohle ntho tse ho bima e empa ha ne re ke le rona ra ba le batjha bane ba gonang ho nahana batjha ba gonang ho inahanela re ere ke qale hanyane ke tsebo hola ere ke qale re ska ba le batjha bana ba reng re thea mosebetsi jwang re ikopanya jwang go bana re na le batjha ba batla mosebetsi ba busy ka di CV hohle
4: agana ye don tsone bololo ba number 1 go na bana ba di jira ke re phela ka sa khatello motho ba we ba business ba di jena le bololo so ba go bo go yo sa wa bona ke ba ka ntse tsala ngwana jwale ngwana jwale go so ba go profit ya o lebelle tso go sona le milione ka magagwedi ha ga da go na ba tsana jena ha ga gatane bololo ha ga tsetsane wa ntola tedi ga di tshepo tse ngata tso bona di wele ka magagwedi ka ma ke taba go gona go tlhola ile tshetsana ka magagwedi ka bo gona ba ne ka nore ka soponya ya ha bo vele mlo wa di ka mae dilo ka ka sopo dilo tsa ba go ba tlo ba bo tsa ka tshe wa bona a re gatana a pele gona ba bolola bana taba ya botawa a le fela ntse bo tsama ka tsile leng ga yona ya bolela ona mo ba tshaba ka yati
0: ngwana go
4: ba bona o go ba bona la jena tsa dinena ka di uniform di gavene ga o go ba bona ke ga tsa wofu ai go
0: Mamedi, I can save you, man. My son, Napilo, I got you grab a shogo got need. Ika Rika, who governed in 20 years, and Leva Tradi K. Rene River Benta Pilum, but Baba Chang, one how cartoon. When it's illegal, Erna Hanangayona, but Baba Chang. Wa tsiba kile ga utlwa ntho ya motswalo hore re batla ho etsetswa mamedi hotad ho ba neng batho ba ba gona ho fihla mona ba iketsetse ntho mna ke kopa o nthuse o konke garafu nthuse ka jarete ke tla yo ha nana nna o goda nna le khale ke tshwere diploma hai kore tsela e re nahanang ka yona tsela e re shebang bophelo ka yona jwalo ka batho ba batjha le batswadi ka re ka ba thusa re ba bontshe mo mamedi batswadi ba rona ebile batho ba batjha bonkgono le bontate mo e nako di fetuile empa bomme le bontate bonkgono le bontate mo le ya gopola le lona le bile batho ba batjha le ne le tswa le ya masimong o ne o sa re heso mona go na le leruo go na le eng gobaneng lona ka nako eno mo motse o mong bogolo ba batho ba ne ba lane go le bima batho ne go na le bo dikgomo di eng empa ba nne le sebetsa ka thata ne le kgona go iketsetsa ke tswile ntho eno mamedi ore ka jeno batho ba batjha ba batla go fumana ntho di le mokekeng fela di beuwe mono ao motho a nka fete o bile ntho ya botlhokwa nkaekae jwala bathong ba batjha ke le dimona le leng ke a gola ebile ga ba mametsi ba go mvalolo bona o tla bua fela fela ke le dimona le leng le kotsi le qetileng batjha ba rona mamedi dumela
5: Follow me.
0: What's on Melagai?
5: Retain the kind that.
0: Kiapilla Mewaka, make him a little alagai?
5: You come on a car, Namaha, take a farm photo.
0: Hey, ya mammy.
5: Give me mamloosh.
0: Hey, ya maloy.
5: Follow long one is so, not you who's missing your party. Honey, honey, school, then in the bush to my book, got re ne re ithuta go roka re ne re ithuta go pheha bontate ba etse tse sekolo fa o aha ba rutwa mosebetsi wa matsoho wa bontate bogolo ba bontate le bomme ba rokang ba ahang ba etsang ba caterang ba phehang ka gara motle ke batho ba neng ba ithuti sekolong tse dikolong tseo empane ka mo 94 ha re qeta ho vota mmuso wa rona batho ba batso
3: ke ha o kwala dikolo tseng tsa
0: mme ei nkhono oh modimo wa ka
3: wa ukutla ke ntho e sentseng bana ba rona eo go ba neng ka mogana 94 ile ba jwale re concentrate le di thutong tsa kelello fela bana ba ba fokolang ka kelellong ya ba ha bana ntho ba itsang ke bona bana ba ntseng ba tlala mona ona ke bana ba ba le ile dikolong ba tletse go ba neng jwale ha hona sekolo se ba iswang ho sona go tsamaya he ba ne o hlolwa ke buka tsamaya o lo ithuta mosebetsi wa matsoho tsamaya o ithuta ho aga tsamaya o ithuta ho etsa e
0: mme mamoloi wa tseba o buile taba ya bohlokwa jwang ka mantswe mang phoso e bile mono ya gore di fediswe mefuta ena ya dikolo
3: ntate phoso e tlile moo phoso e tlile nna ke lela ka mmuso wa rona nna ke lela ka mmuso wa rona phoso e tlile moo
0: gobane malo o bua ntho ya bohlokwa e ke dumelang gore batswadi kao fela re tlama re ele tlhoko ya gore ga se bana ba tshwane wa utlwa mane ne re tseba gore ngwana ona re a mmona o sebetsa gantle dibukeng o tswela pele o pasa gantle empa re a mmona velehile o motle ka mona ka mosebetsing wa matsoo ga ya ilo ithuta a ga ya ilo ithuta o pega go sane ke chefo o ipulela kgwebo ya gae wa aga ke mmesela ao bathong ba modimo
3: kanke ntate bontate ba bangwe na le bontate ba tsebang go roka ba roka motho ka ga motho ba neng ba ithute gona moo ba bangwe ba aga bomme ba roka batho ba gale ba tseba mesebetsi ya matsoo batho ba gale
0: e le ntho e re e tlhokang mme mamoloi le ka jeno
3: le ka jeno ntate e ntse e tlhokega ngwaneso ntho eo ntse re e tlhoka mfololo ke a leboga
0: ke a leboga maloi go bane mamedi re a tseba gore velotsi ba o aga mme ke bone mosebetsi wa e mane ga mofokeng vele ba molata wa sebetsa nthabiseng o tseba o pheya mmitseng ga le entse dipati le mosebetsi ya tlo re phela le yena wa iphela o ithekeisetsa dijo mane mang o tseba go etsa ntho itseng o qala kgwebo ka ntho a e tsebang a ileng sekolong a e rutwa a tseba a o etsa mosebetsi ona wa matsogo ke ena mamoloi wa e bua mmamedi a re fe ne le diteng kolo tseo re di kene rona ka mora 94 ya be di fedile mamedi ba bedi re e kwale dumela
6: so ntateeledumela
0: dumela mme wa ka le kae
6: mo ha di ka ntate
0: ke a phela moratuwa wa ka
6: ntate rona re phela la ho hulelana fatshe ka le batho ba batsho ke ntse ke le motswadi ke bona ngwana mothimong kwane wa sukola ha o kgone ho thusa hobane le yena self ha kgone ho ithusa o le pheku wa o bona o dula pela gago o tlhatswa difestere wa bona ga manhanka ya mane ka palamela mane ka thusa-thusa ka pelenyana nke ke ka tlogelelwa fela ke tlo thusa a tseba gore matsogo a sebeletsa metso jale ga e sale ba itshwarelela ka ntho ya gore batswadi re tlo ba sebeletsa re tlo ba etsetsa ntho nngwe ka gona ga na le seabo go senyeng ga bana ba rona
0: kadi
6: ke tseba o ile kae a tlhape a be motle a ye moo ebile matsatsing ana ba e bitsa kega ke tulo eo ga re he motle ga ka kangwe yaka ae wa tseba ke a kege ke e tla gutla ose ka nako eo go bohloko motswadisetsa le moputso ka tlong ga bo go ditshila o ntse o bona wa sokola mona ga ikutloga kare e re ke mo thuse ke tle ke bone na a kanketsetsa re hulelana fatshe bana ba rona thuto ena ya rona e rona re e fumaneng ya go sotlega ya go fasa seeta ka terata ntho ya teng e sedile ka ntle o sena taba le yona ga ba e bone ba phela manobonobong ba itsetswa manobonobo ba senyeile ga ba batle kgotsa tetefele
0: ke yona mme masimemantho e ke e botsang gore batšha bana ba 1976 le ne le le batšha ka nako tseno le ne le kgona go ne o le thata o le boima go se bonolo ho sina tukulo e na ho sina democracy le ne le tshwere ka thata maimong a wa jwalo empa nakong ena e o batjha ba rona re tlamang re sebetse ka thata renke mo lileng la sia teng a o ke mathata
6: ntate ke mathata gona ga ne re ka skala sa di gobe sekolong le skafti ha o fihla mano tsa makaloto ha ona ntwe e go tseng loto fela ka hlohong o butse duma o thusa matswa ha o a sebetsa ona ga le motho a sebetsang ka matso o na le tshelete o feta motho a re ngo badile go mosebetsi a ha o fele mo ngata ha application mo bana ba gona ba botswa ha ba batla go sebetsa
0: be masime makiale bo
6: moratuwa ke le buile tsatsi le monate ntate
0: tsatsi le monate moratuwa Renke mamedi o gatela mamedi nkine le matso metsing WhatsAppong ai di ronta fela mona
6: mamedi di dumela u dumela ke mo maphuka ka shabula e sepetrisene ba re ke nnu jo batho ba iketile bo ngone ba iketile bona ne re ula ka thata se tsama ka mogadi gomme wa tsela ke mvedi jo go ne re phela ka thata mara ge ponne bana ba kunya ba batetse ka thata ha fisha ke ena ka dula pilo ba tla bogotho a bo nkile kae a bo nkile kae ba jale ntwe se shene ke neng hona ke ya u dula di shopong tsa melata ke ba ke tshoile ke tshoile pula ka mona ke lwana me shaina ke lwana me shaina ke u tla dula mo ntsa tsili tshabe be le tshwane ntso dzimo inu le tsimo ha o mo bitsa go tlo nkhotele ke tla o pata o ndilo go tsoga gogo ndilo go tsoga gogo o mo gena Jesu tate mo dimo a thewe ke le boele le dingwana
0: Hai mapoka ai
6: baba engwane
0: thank you khono ke le buile mama rena re kwala re ba metse sengwe le shume ka mara ho rena ya bone ke le tsatsila phomolo ke le tsatsila ba cha ke ne ke ibutsi fela mo mamedi ke bo hloko fela bana me di WhatsApp di ke ne fela di a gona o bapala di ronda fela mamedi re buile batho ba batjha ke a tseba ha ebe go na le a mametse ngwana mme hei mmamedi re ke re ba rapedise ka nnete gobane motswadi e mong le mong o batla o bona ngwana gae a sebetsa bophelong a le motlotlo ka ena ga ona motswadi ya thabelang go bona ngwana gae a theoa a nyoloa a sa tsebo wetsang bophelong empa motswadi toro ga e kekebe ya phetagala ya gore ngwana gae e be motho a itseng bophelong ga wena motho e motšha o sa qale o etse ntho e lokileng ka tsietso ena o e fumanang o tswa batswading mamedi e mongwe o buile a re vele batho ba batšha ba botswa nkgono bua ntho ya botlhokwa bona ntho ya o dula mabenkeleng a melata ke nngwe ya seke re tlamayang batšha ba ka jeno re e lwantshe wa tseba mmamedi o dula lekeišeneng o dula metse oaba goseng 7 o'clock jwale o ipotse gore nako eno ya o tloa goseng a ile o ema mono fela ba eme ba nne ba tshee ba qoke ga ona ga ya ntlo motho a lo robala go sena le ntho e le nngwe a ithutileng yona kapa ba kopane gore ba nna re ka etsa eng gobane ka nnete momamedi mo o senang menyetla re tlameya re iketsetse monyetla o keke bo a tswang ka setulo wa dula fela o bo o nana gore ntho di tla iketsa le ka tlong o roje o tlameya o pheye papa a itse wa ema o e soke ga o sa nke kgato jwalo ka motho e motho ga o na ntho e tla etsagala ke a tseba o na le motho a reng a bo vele ba bua gantle obane bona o le sedi ga go na ntho e jwalo momamedi gore mang le mang a fitlhe ma a leng teng ga a tsoa fela a dula ya ba ke iphumana ke le lesedi kapa ke iphumana ke etsa dintho hai ga iyo ntho eng o sebetsa ka thata o a ikemisetsa mme re tlameya re ibue ntho eno momamedi go batho ba batšha gore ke ka gona ka moqebelo gore kao fela ke ne ke bua ke re o kekebe o le motho e motšha ya re o batla ntho ya ba o ya se ntse o diile magetla o ya sontso ra ke a tseba hore ke tsa bomamang go bana ha o bua ntho e negative ka molomo wa hao matla leleme ntho eno o bua pheta halo ya ntho eo empa wena o itjwetse re ho thata u bima mesebetsi ha iyo empa ke tla qala ntho ena ke yetse maobane le basebetsi mo le nna mona tsietsi mohaladi le kamoelo mbele ha ke zwa ringa bahlano re ne re bua ka maemo a bashimane ba bafana bafana babading ya bona ya pili mane mohobeng wa lefatshe tsela e u bane ba kena ga ona ga le ba leng ba bapala ga ona ine sa bontsho re ba ile o lwanela na ba ne ba gathetse le motho ya tswang benching a kena a re tlame re bone mafulufulu o kena matha e kare o ma kuru o etsa fela wa swenka bophelwa bo batle nthweng ri o tluwe mane e papading ya pele ra botla ka tsela eo ba ne ba lata papadi eo ka teng le bophelwa bo jwalo mmamedi ha ona motho ya teng ya leng teng ka jeno e leng ngaka eng e yena itseng ga tswa fela a dula letsatsing go seane a ba ngaka a dula letsatsing go seane a ba mmakgwebo a dula letsatsing go seane a reka koloi ha iyo ntho eo o sebeditse ka thata go na le dintho tsa ileng a ditela o nalela bosibu le motsheare mosamo o tswa o le metsi fela re la ke sa bone tsela ntate modimo ke wena ya tsebang ga wa ntlisetsa lefatsheng o sokola ke batla o ya sekolong ke batla o qeta digree tsaka ke batla o phamisa lapa leso jwale ha ebe o le motho e motšha ga uwa jwaleng fela e majita dikopane o dula o bitsetswa dibotlolong ga o na mo o tlo ya teng ka bophelo o tla papama o le 50 ne ke jwetsa batho ba batšha mona hei batho ba baholo eng ke rwatse ba o gola ke tlhonolofatso e kgolo jwang motho ya mogolo ka jeno nkgono o mmonang tatemolo o mmonang mme o mmonang a tsamaya ka molamo o kile ba 15 years le ena kile ba 20 years le ena lemo tsa leng tsona ke tlhonolofatso tse o tlamayang o galele o be o tsona ka o sebetsa ka thata e seng o be lemo ntse o tsa gae o ntse lla o le o ntse re wa kopanya gobane momamedi nako engwe go thata ee empa nka gato o keke ba ba motho e motšha ntho tse iketsala ya ba magic never mamedi ke se ke buile re a leboa lesomele metsotsheletse metsotso ka mora hora ya bona ke mang ya golang ka jeno re happy birthday Brenda Fassie Thola Madlozi.

0: le motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM.

0: le nanong la dikalaneng le mvololo.
1: Mamedi o fela o le jwalo mashuma mabedi a metsume raro metsotso ka mora horena ya bone le CD FM. Dumela ngwana mmere mokgatlhelong wa o qetela misong ka matšheke nnano lena ke dikalaneng ke letsatsi la phomolo ka jeno e tlhola matsatsi a leshome le metso e tsheletseng kgwedi ena ya Phupjane ke letsatsi la batho ba batšha batho ba phomotse ba bangata ka nnete ba malapeng ka jeno momamedi ke mang ya golang re re happy birthday ba bararo ba o tswang o ba gopotse mona go le CD FM mamedi WhatsApp lem fa botatanyana re tlang ka mohala fela re kwale mano 086 000 3084 le CD FM mo eng dumela
2: au just rata o pitse ke pitse
1: ngwane so nthodi monate
2: ke kopa o ba thusa ngwana mme ke tlala letsatsi le ntateng kae ka mane ka Carlton Zin ke re comrade type so sello ka botshabelo ke qetele jalo ka le rata mke jalo C2 thank you tjaka
1: shapo ke tsona o tjaka ke le buile akere
2: e thata so
1: tsebele so ke le CD dumela
3: Hi Belly.
1: Dumela khaitseri aka?
3: Ke tsukujana ngwana se.
1: Ngwana mme ntjodi tsa mahamnat.
3: O bua le ngwana le a ba ile matetiele mapetse ko pa ba tsosa hleng.
1: A ba tswe khaitseri aka?
3: Ha ke kiri ke se tso tekete ha ke utlana o itse o kae? Mara ke ga tso di se tso tekete ka mo wa se tsuwa murata. Ke re ntate motholo yena le tsoka Cartonville. Ke ntate motholo tsoa ke tatela ka ntateng koja ka mana ka KwaZulu Natal ke sa lebale ntate le bisi thank you sir that is cool sir rat
1: rat again na squeaky ya lebo wa le said ya family eh
4: bololo
1: e shapo out ya ga
4: shapo out ya strada molisto
1: eh tada
4: e jing ga ga hape ngwana me ku tshela to mine Carlton V
1: aba tswe ngai ga
4: eh re kala je lebo pele mtswalla ka kamola ke mkhaya ke futhi maphakipe ka botsabelo ja utlwa sansa perform a perform ka mo ja lebo Embolisto mona go tsiasa le dingwa na mme o la motswalla ka le khomogaitile le golo yena ke lucky le tuka ke ge malaxen hola hola hola comrade e o belsa le monate go ka mona ke to se mabinda ka mane ka maokeng ka katela ka mane ka Pakistan mine ka ordinary stress motswalla ka o tenga bono yena ke jomo ka bi ke ge mjomane sa khona o treata mazo ngana mme ka poa phomola bololo o lutile ngwana mme e o belsa le monate ngwanese
1: ke a le boang ga ga e shapo ngwa deso lo wena le sedi ele
5: Mbabi.
1: Chabunga deso.
5: Uba.
1: Wana mentori mudadi.
5: Eh la manu bua deskemekeme tatwana le linja nyana kama fahlane mpile mona ngwana mme.
1: Skemekeme.
5: Mbabi, iri ke kopela ngwana mthana ka tatwa ke tumelo gatebe le bambitsa mamfana. Mamfana ngwana e o ya hula bambitsa bokamuso. Bana ba bona ba hule le bonje nyana ba hule ke bana ba mthana ka tumelo. Le ke ra hula hule bokamuso hula. Maluma o skemekeme wa ntsha Mr. V re kotso se ntate bishop ka mole ka meli ya sosola ke lefahlala ka la mafahlaneng ke re letshila matelele mole yena letshila le ba a ibotle ba mafahlaneng le ba tsoksa ba bitsa ke re ba ka lefetse bo nat Mr. V ka tle nat la phumulo so ka tsha o finyana mo ri angwane so
1: ke le buile skemekeme tsa tsile mana dilo na ngwane so e thata le CD FM dumela
6: eh le la mbolisto
1: eh la ngwana mme
6: wa rimkhai
1: Kaya ntori mna didi ya vwangu wena?
6: Wanambe.
1: Mkaya. Taleu. Au, banaski su khawile mkaya. Lese didi mela?
7: Ila, wanambe.
1: Wanes.
7: Pari wanambe.
1: Wanambe ntori mna didi ya vwangu wena?
7: Antidi ya hanyane hanyane wanambe.
1: Eita da.
7: E ya ke stone ka mo poshi ngwana mme.
1: E la stone?
7: E ya ke tsose mathole ka mo o thole ka mo selong ka mo Gauteng vidi ka mo le be ke re double K kae ke ne ke di next door tsa ka ka bobedi ba bone. Be ke qetella ka stone ka mo ka ko Eastern Cape ka kwa ngwana mme. Le ba a gibotse ba ikageng Potchefstroom ke re le bone ba tsoge ngwana mme. Thank you ngwana mme.
1: Ke a le bo ngwana mme ke a le bo ngwana mme tsa tsile mona ding ngwana eso.
7: Thank you, ngwana mme.
1: Sharpstone, le se di dumela.
8: Asimulo ile ka.
1: Mme ke a phela o petsantle.
8: A mona a tinta tumulo tshuru makabelo ka belko.
1: Ela, mme makabe makabelo.
8: E ya ke tso se matibelo le a nya ke tso se se ke tso se tsiro tso ga mathibane ke re ntate le be se qetele ka ka mogana ga ntiba ke a le bo a tinta tumulo ke se ke mona teke.
1: Ke a le bo mme makabelo le wena fela jwalo.
8: Thank you, Pap.
1: Lesedi Dumel. Lesedi. A o banna Mohamed ke bona ha nkutlwe mona Lesedi Dumel.
9: Ka tumela tumela le kae?
1: Ke a phela mme wa ka o petse hantle.
9: Ah ga itse di a phela ka mona ka nne ya thoni ntate mulo ke mamutina.
1: Me mamutina ha ba tswe ga itse ri ake.
9: A go ke ke tse ba thwana le tsatsi. Ke re le manga ka mo re ka phakwa e tsa tswe. Ke re la me makabelo ka pele ka mo ka mo. Ke a utlwa o so tsile mogotsi ya. Ke ke boele ke re mam sa le ke ke la mo le bola tatso. Ke re me mafunda thoko sa batswe. Thank you Loyi.
1: Ke le bo wa gaitsedi a ka tsatsi le monate.
9: Ke wena yo fela gaitsedi.
1: Ke le bo wa gaitsedi a motho. Le se di FM dumela.
10: Hello do voli.
1: Eh le ga ntate.
10: Dene ga voli.
1: Ke ha monate ntate ke ma.
10: Eh well it's been ishwe go tlhoka botha di.
1: Eh ngwana mme a batswe.
10: Eh ke tso sa mosetsi mo wa ka ke ja bula mekho chemistry ke tso se le tso wa ka ke sina go thule ke tso la butwa ka ke sirame nya thela ke sland ishmael go thule ka botha bile ke le ba veli
1: le tsa tsile mana ding wa ne so re le bo ntate le sedi dumela
11: go tsentse da bolo
1: yela ntate
11: am na ding ding bolo
1: ntate
11: le ke tso sa thabo mo ga wa tshisa le me ma le go hang o bi wa na le so do o mo de bu e mangwana ta e ponto ba lo go de di lenda
1: ke le bona da de ba ba raro ba o qetela le serie family
8: santle ka tibedi
1: ga itsira ka ke fetse o petsa ntle
8: a mona ta go le jang a koma metsi
1: ke ya le bona ga itsedi a motho
8: e ke go a tsala ka ya hola ke di 16 tsa juno ka jeng le la ke kopa o hudisa tendi sa taole ke re yana le batho bohle ba holang ba hole monate ke tsose mama o ni tipe ke re ntate Sisko le ka tlapela ka dikile tiki so thank you very much
1: ga itse da motho tsa tsile monate ke le buile ha holo
8: lo wena fela ga lo buka ka thank you
1: bye bye le se di dumela
12: mma di bolo e mwana nna ke ba tsere ke bana
1: e itadia
12: ya a gore ke ke mampo pimo ko ena mane da ke ne ba ke lo se ne che ke lo so le ke je ne la ke mo ke lo so ke re ha le mo le ke ka man ga ro di porto ka mane ke ka ke le ka se ye se ye se a jamba man ba ro po man da di bjo po da wake up wake up wake up na di mo yo khotso
1: ke le buile mo shompe tsa tsile mo na di nda di bjo
12: e kanela
1: le sedi wa qetela dumela
13: isto
1: khotsa
13: le kai bo isto
1: hela wana mme ha mana diman
13: ah ke tsona o ga strata
1: e ithada ke ma
13: ke tsona re ga ratanda
1: aba tswe tsona re
13: ah ke tsuse le tsona lo plaki ke tsuse ke e ka kwa ka Frankfurt ke re vika ka mo ka Frankfurt ka she ku hula tokollo mohlabo ke ngwana wa tshepo ke mlakare ka mahlono lo ke re ahole ahole ke a le bua bolisto
1: tornado ke le buile ngwana mmetsa tsile monadi
13: thank you ga strata
1: mamedi re a le bua re fella mona ka jeno ke le tsatsi la phomolo e phomola hantle lo na ba sa sebetse ba dutsing la peng re a le bua lo wena a holang ka jeno ngwana mmetsa tsile monadi hle re hlomphe le uniform ya dikolo le uniform ya bana re se re kopa he wena ya tsebang gore motho a ithatela mbiri o ikela nthontsa ha o ka jeno hlapa wa pare diaparo tsa o tso diaparang re ke re tlwele uniform ya bana ha ne ke le mo commissioner wa sepolesa ne ke tla ntsa

tatang ho sengwana le ha ba cha ba tsejwa ka matla le bona ba khathala ba bang ba imetswe ke tlo

tlase ga dikholotso hana o tlela ga dikholotso tsa bophelo hana ho fokola hana ho khatala hana ho wa hana ho lahlelwa ke tshepo hana ka wena motho wa motsa Esaiyo wa ke go putsa o seng mo na o le hona le matla matsha ba ka fuwa batho ba batsha empa ha ba tshepile ho modimo bophelo bophelo bona ba ka jeno bo ka fokodisa batsha ba bang ba bososela ka ntle empa ka hare ba bohlupu

utlaatle hape mudimo ha sokete ka bophilo ba hao o ske wa inela mogataleng o ske wa inela ditshitifatsing empa ha ga dikholotso tsohle hana utela hana ka wena ka kresta morena ke re kutlo ha ibeketso amen.

0: Ele shemela mitse mehlanje jalo mamedi mitse o tsopile re fitla o re nyane ya botshelela. Mogatlo ipitsang ka gore ke Hands of Basotho e le mogatlo emetseng ba aibana ya Lesotho ba phelang le o sebetsa Afrika Borwa o ngongoreile haholo ke diketsalo tsa morang tjena mabapi le melata. Mogatlo boetse wa hlalosa phepetso ya ba aibana ya Lesotho e ntse le o tlhoka ditokomane tsa tumelelo ya tshebetso ho Basotho ba sebetsang Afrika Borwa ka lebaka la tshallo morao ya ho di fumantshwa ho tswa lefapheng la ditaba tsa selehae naheng ya bobona. Re buisana ga jale le moetapele wa mogatlo ona yena ke ntate Seminyane Dinale. Ntate Dinale o amoetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Ntate Rabosana dumela tlhatlhiletse ba mamedi gotlhe otlhe mo sare mo ke fitlhang ke moetapele.
0: Maemo a ditaba ke a fe letlhakoreng la lona le le Basotho nakong ena e go bonagalang go boetse go ntse go e ba le ditlhaselo tsa melata e teng ka go Aforika Borwa ntle le ditokomane tse e phethaetseng.
1: Ee ntate, ke a gola nke se e palame jale ke Basotho ka bongata ba tswelelwang ke mosebetsi mme Basotho ba tshwarwang ka lebaka la tlhokego ya ditokomane. Jale bothata bo teng ke ba gore go lelekwa le Basotho ba tshwereng ditokomane tse nepagetseng ke maponisa ka lebaka ke bahiegi ka lebaka la bane baya ba tshaba maponisa a ba fitlha difemeng tsa bona batho ba tshwara ba lena ga ba sa tsea gona pampiri e nepagetseng ke efenye le tsenang gore Basotho ba ka e tshwara molemong wa gore ba sireletsege. E le gore bothata ba re thuang le bona ke ba gore Basotho ba batho ba felelwa ke mosebetsing kate ba bangwe ba kwalelwa ba bangwe ba diphutiwa go ya ka magae.
0: Empa ka letlhoko le leng phepetso e golo ya gore baaiba naga ya Lesotho ba teng ka kwano le ba sebetsang dibakeng tse fapaneng ka go Aforika Borwa ba be le ditokomane tse feleletseng ke e feng gagologolo tsena tse ba dumelelang gore ba ka sebetsa.
1: Ke taba fela ya gore mmuso wa rona wa Lesotho ntate o kena dipuisano le mmuso wa South Africa mme re bona mmuso wa rona diphapang tsa golo go ka nka gape maatla ya gore o kene dipuisanong ka Basotho ba phelang ka rona ena South Africa jalo ka a dile reporta potoe ke naena South Africa go sena moo Mosotho a ka lebang teng gore a ka le batla mosebetsi teng moetapele e le re ge ntse re etsa dipiletso go mmuso wa rona wa Lesotho gore o nke dikgape tse maatla o bona gore o buisana le mmuso wa South Africa ka Basotho ba sebetsang le go phela ka rona ena South Africa ntate gobane ba tseba le bone gore ka rona ga Lesotho ba ile ba phatlalatsa gore mesebetsi ga eyo le ga mesebetsi le tlo kofumana e na bothata go patala basebetsi ba jalo mme e setse re tsa dipiletsong ngate mmuso wa rona Lesotho ka ditokomane gao le di-passport-o di-work permit jelo ka e le gore ntse re metse taba yane ya gore I D bongane e kene tsheletsong and-e kena tsheletsong jalo e le molemo gagolo Basotho ba phela ka kwano ka gore ba seke ba balela matsatsi le yona kopo ya di-work permit ga ba batla mosebetsi ka rona ena jalo ka gore na le koma bogadi ka rona ena se ba seka e leng naa e leng yamapua ntate e le gore o tswe le dipuisanong ka yona gore bonyane Basotho ba ule tse itseng godima yone.
0: Empa jalo ka le mogatlho o emetseng Basotho ke megato e feng eo lekileng laeng ka gologolo gona phepetsong ena e amanang le taba ya di-work permit go Basotho jwale ka le bona ebile ba ntse ba tshwarwa ka gona e Aforika Borwa ka motlho mongwe go ikopanya le lefapha la naga ya bolona la ditaba tsa selegae.
1: Ke a gola ntate go sotshitse lekonona jale ntate e bona gala re moolola mabapi le taba ya tlhokego ya di-passport-o le di-work permit mme e sa le o tsena letebeletšha ka gola gentse lengwelo le leleng gonne bontšwa go mo kopa ka yona taba eno ya potlakiso ya di-passport-o mme re ntse re lebeletse ka tshepo e tiileng jalo ka e letela lechile bama ke mo lekeno gobane ba tlhokometse tiloiso kapo mosebetsi o seng gantle wa letena le fetileng gore a kanke dikgate tse maatla go bona gore o kena dipuisanong le mmuso wa South Africa ka Basotho ba phelang ka go naheng ya South Africa gagologolo ba tsa ditabeng tsena tsa dikolomiki tsa go sebetse kake.
0: Ke kopa o ntshwarele hanyane fela ntate Dinale re tlo phethela nna le wena re fetise mabenkele.
2: Nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
0: ile shome jalo mamedi mizotso pele re fitla re nyane ya botshelela ntate dina le nna le wena re phetela jalo ka ile mona bona hala tse ding tsa dinaha tsa continent ya Africa sentse di romella kapo di nka be a hiba tsona ho ba khutlisetsa malapeng na ka mohlomong lona le le basotho hona le seo le setsebanga go lo latela mehanto ena entsenyetsa la Africa borwa le letsatsilane la mashume ma gago go ba a iba hlang dinaheng tsa ka ntle ba hloka ditokomane ba be ba tswile ka rona ya Africa borwa na hona le ditlhophiso tlhakogeng la lona
1: eena dika kgona ka tlhakogo nna basotho ga ka lokale ntho ba tenang le yone e tlhaposo ke taba ya tebelo ya mosebetsing ga e le tabeng ena ya go ameha tabeng tsena tsa match and match ka nnete bale beng batsamaisi ba match and match ba tlhalotse itseletse ga bana taba le basotho mme se ka basotho le bone ba ka itshwara gantle ba koba dintho tse ba tsapetseng di entse gore ba kenekelele taba tsena tse ntse di amamela tentlhang ka ntle e le gore rona bothata bo re tobana ga gobe le bona ke ba tlhokego ya gore ba lelekwa mosebetsing jelo ka maobane ke lekile go yongwa difeme tse e tebetseng basebetsi e le bana go tle dipampiri tsa bona di a loka empae ke la ka batla dipampiri tse dingwe go lekalalela inclusion le le gore ke la ka di romelela go mohiri ya jalo mme a utlwisisa dipampiri tse e leng di molaong basebetsi ba ka tswela pele sebetsa ka tsone e le gore setse re tsa dipiletso gore basebetsi botlhe ba ka rona ga South Africa ba ke ba nke megato pele ya go ya diofising tsa nutrition bane ke bone batsamaitse ba mosebetsi le bajaki ka rona ena South Africa go utlwa bona pampiri tse nepagetseng tse go nepagalang ke difeng tse ba tsayang ka dikgato tsa go leleka basebetsi bane ke fumana ba baleleka jalo ba se watlhaitsale tsa bona tsa tshebetso tse bang ba di sebeditse mogao mo etapele
0: a ntate di na le re le boya golo ka nako le motsotsotso re ka dumileng tsona
1: go lebile nna se mo etapele wa
0: yo mamedi ke moetapele wa mokgatlho wa Hands of Basotho yena ke ntate Seminyane Dinale ga re tswela pele ya mamedi ka se dire fumana gore lelapa la moitseki hi a neng a lwanela go fumana thokolo onaeng e na e leng tsietsi mašhineni le re okeke ga e ba botlhokwa ba boitelo ba batšha ba selemo sa 1976 e bang fela o sa kengwe tshebetso leano la go fumantshwa thuto ya mahala ka gare go naga ka jeno ke seopotso sa dilemo tse 25 sa batšha ba neng ba lwanela go ba letokologo nageng ena mohantong o bileng mane e Soweto ka letsatsi lena gona kgweding ena selemong seno sa 1976 kgatlhanong le puo ya Afrikaans re buisana ga jale le ntate Sam Mathi ya ileng a ngola buka ka yena tsietsi mašhineni ntate Mathi wa metse tshebeletsong ya lesedi FM
3: kgotso
0: ntate Mathi e be ke eng se ileng sa o susumetsa go ka ngola buka ka ga molwanedi yo wa tokolo tsietsi mašhineni
3: ka ge re seba re tsa 50 years since 1976 ka mogwanto wa June 16 ko Soweto taba ya tsietsi mašhineni e ne e le taba e e leng gore mo mengwageng e ne e sa buiwe re ne re tseba ka gore go etsagetseng ka June 16 re tseba ka batho ba go tshwana le bo Hector Peterson empa ga re tsebe gagolo ka baeteledipele ba June 16 ka jalo go ne go tlhokega gore after mengwaga e 50 taba ya tsietsi mašhineni ne e tshwanetse gore e beiwe pepeneneng e tsebiwe ke setšhaba le lefatshe ka bophara
0: jalo ka e le mone o tlhalosa gego seo susumeditseng kgona gore go tlo tsebagale ya golwanyane ka nalane le seabo seo tsietsi mašhineni a bileng le sona mehantong eo ya batšha re ka re jalo ka go kete kwa dilemo tse tsa 25 fumana phapanye le e jwang pakeng tsa batšha ba ga jwale le ba ka nako eo e fetileng
3: ke bona phapano e le kgolo ka gore ka 1976 ntwa e neng e lwana ke baithuti e ne e le ya gore go be le thuto e e lekaneng magareng ga ba baso le makgowa sa bobedi go ne go na le bothata bo e leng gore le ka tseno bo santse bo le teng bothata ba diritifatsi le bojalwa mo rona batho ba bantsho youth area 1976 baithuti le batšha ba 1976 ba ile ba lwantsha taba eo ka tsatsi le ona mogwanto ka go tshisa di bottle store le di beer halls ba bontsha ka tsela e ba neng ba sa itumella bophelo ba batho ba bantsho thata thata batswadi ka gore ba ne ba nagana hot nog batswadi le setšhaba ka kakaretso se boela morago ka baka la dinotagi youth ya kajeno e na le bothata boo e na le bothata ba dinotagi le tse dingwe re ka di bitsa di-trucks diritibatsi so ntwa ya bona e kgolo se se botlhoko ke gore ebile ga ba so thome le go lwana le taba e and ke bona e le leloko le le tlogetsweng nka re ke mmuso le setšhaba ka kakaretso youth ya rona ga ya shebiwa and ka gore e le future ga re se gore go tla etsagalang ka setšhaba if future e mo seemong se e leng mo sona ka tsino so go botlhoko thata
0: jale e bang bona baitseki ba selemo se sa 1976 ba kenyeletsang bona bo tsietsi mašhinene bo Hector Petersene ka stana le ba bangwe e bang ba ne ntse ba le teng ka jeno o fumana gore seabo sa bona e kabe le se jwang go betla bona batšha bana bao e leng ditshia tsa naga tsa kamoso
3: ba ba leng teng ka jeno go na le nkare ka seng ke re party e ba e bapetseng go improve naga e ya rona ya Aforika Borwa se se botlhoko ke gore mo lefapheng la mmuso government ga ba fiwa di-position gore ba itlhagise ka gore ke batho ba e leng gore ba ile ba rata thuto ba ithuta go ya pele mara ke bona ba go sa kgotsofatse e go tla mo tabeng tsa rulwe e na ba tshwanetse le gore ba e bapetse mo mmusong
0: jale nna le wena ga re phethelang tate mathi ba mogopolo wa ka o ntlisa gantle ke a gopola go bile mongodi masedinyane mme o latela le mmino o na wa jazz maikutlo a gago ka o tlhokala ga sebini sa jazz sa kwano lapeng Aforika Borwa se ileng sa e ba le seabo se segolo le ntweng e ya tokoloo Abdulla Ibrahim ke a feng
3: nka re pelo e botlhoko le mengwaga e ne setse e tsamaile ka gore o ne a na le 91 mara e ne e le motho o e leng gore o santse a na le maatla a santse a na le tshisegelo ya go bapala re mone le ngwaga o fetileng ko International Jazz Festival Joy of Jazz mo gae o ne a bapala ka bokgabane so re tlo mo gopola o sile o beile jazz ya rona mo mmepeng wa lefatshe o dirile go tlala seatla mosebetsi ya gae e tlodula e bonagala
0: ntate mathi re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re ka dimileng tsona
3: go lebogana
0: yo mamedi ke ntate Sam Mathi yena a ileng a ngwala buka ka ga nalane le bophelo ba e mongwe balanedi ba tokoloo e leng tsietsi mašhinene sena mamedi se re fitlisa pheletsong la kajeno la makhumane a mona le mane le la bobedi kajeno bekeng kgwedi ene odimo ya phupjane tlhola jalo matsatsi a lesomele metsweseletseng ke itse ke letsatsi la naga la bašwa ke letsatsi la phomolo kwano lapeng Aforika Borwa motlhophiso wa lona ebile segametsi moilwa motlhaisi a e ba rrape o mo kwena ka moelombele ke ena neng a laola ga swe tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botlolowa nna yo ke bile molomo moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe mme santse ke re go tlhela re kopana nakong e tlang ga e phapatswe odimatlhogo gorra ke ya botshelela ene ke tshebeletso ya lesedi FM SABC re balelwa tsa pele tsa letsatsi ke diengwane moeti.

0: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
2: Stop.
1: Fumana maqa a 5 a original recipe chicken.
2: Stop it.
1: Le di zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
3: Stop it, I like it.
1: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
4: Bona tsoka le sedia FM Tahoa breakfast show Mr. Tsingana Robong pelo hora ya busuparo ba paletse not yet uhuru aka letambulu rauneletsa le lebo mathosa pina monate free ba mara tsoka le sedia FM jolo ka letsa tsila batsha ho lebeletse re president Cyril Ramaphosa o tla hla etelle pele diketsahalo ka mona ka Soweto jolo ka ha re hopola setsa hetseng dilemo tse mashuma mahlano tse fitileng ho lebeletse hore ho tla ba le ho bewa ha di hare e ka mana ka Hector Peterson Memorial hona ka mana ka Soweto me ho lebeletse hape re tuna kholo ya province ya Gauteng tuna kholo Panyaza le Sufi ha moho le majoro wa Johannesburg ba tla ba teng mono re a tseba hangata president ya le teng sebakeng se itseng na le ba ikarabellang sebakeng seno ba ba teng me taba kholo eo ho lebeletseng hore puo ya president ya sehlo etla itsetla ho yona ke mathata ao batjha ba tobaneng le ona mo round tjena taba ya dithuto le boitsebelo bo eleng gore bo thaya mesebetsi taba ya tlhokeho ya mesebetsi e kanakana kwano Afrika Borwa le yona taba ena ya ho lwanela tukuluo ha holo tabeng ya moruo mme motho a o sheba dinaha tse re tswang ho tsona dinaha tsa bo America dinaha tse tswetseng pele ha o bua ka tlhokeho ya mesebetsi ha o bui ka palo e ka hodimo ho dipresente tse leshome tsa baahi fela kwano Afrika Borwa re bua ka palo e fetang dipresente tse mashoma mararo tsa batho ba hlokang mesebetsi mme ke bothata bo boholo
5: e sobile fela ba tsotso ga le bile tsholo re ga busupa ho pola ga busupa tla ba lwa ditaba mme ka maramono re tsole pele ka the biggest urban drive re tla le ka ho ya kwana mosoma watle re utlo re kampong ya bafara bafana dintho di tseditsa majwang ho botlhoko re utlo hore dintho di tseditsa majwang ha holo ka mara papadiane ha ne re bapala le Mexico utlo hore sehlopha di bapadi maikutlo ke a feng jwale re tla fetela mo sebetse mo le rona ka mono a re fe ditaba hantle re bua le yena ba ne ba le ba kamane ka America o tla ho pola hore sehlopha sentse se le kamane ka Mexico fela ke ana tla re fa ditaba hore sehlopha se se ile ka papatsa maka o fela ho etsa la jwang o tla re fa ditaba tseno ka o fela letsatsi lena ke letsatsi le bohlokwa ha holo dilemo tse mashuba mahlano ka o fela ba chaba ile ba bola wa ka sehlo ka nnete ka mane ka Soweto me dipalo palo di ne di re ke ba le kgolo mashume ya supileng a metso etseletseng 176 ka o fela empa batho ba neng ba le bono ba bangata le ntate ne re bua le yena maobane o re dipalo palo ha se nnete hore ne le 176 antlentle di ne di feta mono 176 li more balang teng ho ntso hlo hlalosa taba e jwalo hore ha ya ba 176 eno fela ho buang ka yona hantlentle ho hlokaetse bana ba bangata ho feta 176 eno ntate maobane ba hlalosa re jwalo ka history bua hore Hector Peterson ke yena monyane ka ho fetisisa la hlokala tsatsi leo yena jwalo ka motho ana le teng mono yena o hlalosa hore hona le e mong a monyane ho feta Hector Peterson a ileng a hlokala tsatsi leno jwalo o bona la ka re history ena ya 1976 ile ya tla ka tselanyana tse ngatanyana mme batho ba bangata ba neng ba haholo ba neng ba le teng mono ba ntse ba dumela hore tseding tsa dintho a se nnete tsa ditlaleo tsa 1976
4: mme o tla ba bohlokwa hore ba dingole kgaitsedi ya ka go tla ba bohlokwa hore ba dingole go tla ba bohlokwa hore di phuputso tse tekang bopaki dietswe nyewe ntle ka bopaki ga itse diaka hobane ka nako nngwe batho bemba matla ba ka o yetsa e kae ka re ha o atlala ka hlong ka mona o bua nnete o etse bang
5: hape ka nako nngwe e yetsa le rona ga se ke ga tseba hore nnete ke feng hobane e mo le mong a ka tla ka hore ho etsa itse tsena ho etsa itse tsena jwale e ngotsweng fatshe ke yona motho
4: ena le bopaki ga itse di aka le tswane
5: ke yona e tla ba le matla ka nnete fela he batho ba bangata ba ne ba le teng ka tsatsi leno tsedintsa dintho ba tla o jwetsa hore ha ho le batho ba hlokaitseng hore ba ne ba le bangata ho feta 176
4: antse re le Mexico ga itse di aka rutlile hore president Cyril Ramaphosa e ka rola bitsa kopano ya lelapa a tlo bua ka taba tsena tsa melata ke a ipotsa hore puong ya hae ya sehlogo ka jeno na ke nngwe ya dintlhatse e leng gore tse di tla tlhagelela jwalo ka gana teka leano le bonagalang e kae kage le na le tshia tse tlhano tse e leng gore go reretswe gore go lwantshanwe le bothata ba melata e senang mangolo e teng nageng ena ya Aforika Borwa e kengeleditseng le taba ya go etela dikgwebo tse fapaneng e le gona o lekola gore basebeletsi ba teng dikgwebong tseo ha se melata e leng gore ga ena ditokomane na e leng gore e sebediswa go tsejwa gore e tla lefiwa tšhelete e tlase mona mo e leng gore setšhaba se lla ka gore tsona ntho tse jalo ke tsona tse kwalelang batšha menyetla ya mesebetsi
5: ga itse reaka ke a tshepa le nna ke tse dintsa ditho tsa tla bua ka tsona e baka ditaba gagolo taba ena ebile e ditabeng gagolo taba ena ya melata metsotso mene fela ge lebile jalo reng ya bosupa re re taba tsa ya bosupa re balelwe ditaba re utlwa he kankane gora o utlwe gore kankane gora ya bosupa ke difeng ditaba tse go tshwagatseng tsona
2: I am deep, I am at the bar.

0: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tlhodisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
2: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao
3: ananela.
1: Tlhalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM.
2: Ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molelwa.

0: Shepard?
1: Ha go le bua ho le khaitsela motho. Mamedi ne ke re ke hlalosa fela mona hore. E re tle ke mathe ke wele ka mana ka mejametalana ke re kopane le ntate Mikia. E ke re tlo utlwa hore na ebe. Tsena tsa makwanyane boitukisetso ba bona bakeng sa dipapaditsane tsa Khosafa le ho phunyeletso ya dipapaditsane tsa AFCON boemejwa. Ntate Mikia kgotsa le kae ka jene? Ke a o taba. Ntate Mikia ebe makwanyana ba se ba lokile bakeng sa dipapaditsane tsa ho phunyeletsa.
2: Kale wana re kacha fa phasa go nna sa makonyane 11 le nsane sa under 20 ba ba ne ke mo ba ne ba kalela tshempo ya kgwedi ka ofela nda de kacha e le go ba ne jwale bana ba dikolo dikwetse ba fumane ya ntate go ba ne ditlhubisano tsena tse buang ka tsona tsa Khosafa tse bileng ka be le di qualifier tsa AFCON e ka ba pa la kgwedi nyana ya bolwetse ga hona mo go tlisa o itse ka nka monyetla ka go bele bana ba fumane ya ntate ka ba kenye tshempo nyana go etelele go ba ne mo ga go ntate ke gore ke ke re phunyeletse dipapading tseo tsa AFCON se batla le nakonyana ntate ka tšhaga sa kene mo bana re tletetse ka selemo sa 2011 pelenyana e la ba ka 2005 e lore ba tla be ba lelekisa go legatlong la boga gona laneng ya gona re lena re qualify le mogopi wa AFCON mogatlhong wa under 20 ntate kacha
1: ntate Mikia ga re qhumela ka pejana ka mona ka go tsena tsa TDS e leng yona talent development scheme mo e le gore le fa e kena jwale mosebetsing wa gore e tle tlwae talente e teng ka gara na
2: go jalo nate kacha wa gopola program ena ya TDS ntate ke eo FIFA ileng ya e kenya tshebetsong go le ka go thusa dinaga tsena tse nyane go bona le tsona diatle ntate kacha jalo ka go bona gore World Cup mo ena selemo sena go na le ditlhopha tse sa tlwaelegang ka gore di papa le World Cup moo metogo ya dinaga tsena tsenyane ntate ka ga jole sebile re na le botlisi e re mofueng ke FIFA o ne a qala gore a ka kene metseng mona a kene diterekeng mona e thagoile ka bothabothe ka mane ne ba qetelela maobane ntate toropong bothabothe moo ba ile ba qala ka ga dithaba ka ga dimaine ka mane ntate kacha mme ka nnete ba kgotsofetse go fitlhela mona mo ba leng gona teng ba tla fetela diterekeng tse dingwe e tla tla ya potapota ditereke tsena tse lesome ka go fela tsena tsa gae empa e gana jena e tla ba bothabothe ebe ba sego ebebe ya reya ebe le rile ntate kacha jalo ka se ke bontshitse gore ba se ba tswa ka bothabothe ka mane
1: ntate Mikia ga nke sebaka sena ko leboa go le mogolo wa ka o beletsatsi le monate re tlhoke tshitiso
2: wena le moifo ka mogotshwana le jekasha
1: ke o tama mamele ha ke tloela ka mono ka ntate Mikia ke re mathefela go jetse ha di 20 papadi ka jeno Iraq nkana le Norway Argentina e matha le Algeria Austria nkana le Jordan ke tsa mohope wa lefatshe England le Croatia ke tabere kopana hape na go nyetla mo le tsatsi le monate le hloke tsitiso
3: di scrum half di hloka di fly half Feinberg Mngomezulu o hloka Willemse Mrs. Opasama Boko Boko, Sithoka Sia. Mrs. Tini Sessing Lissing, Sithoka Afrisem Cement. Di Dubule Moho Kamutwako O Matla wa Samente, Yabulembo Tsechwang, Ribahudi. Rekamikota Emithano Kapahufita ya Afrisem Cement. Nukahapa Monyaka Osnantekano, Wababa Bedi, Wobali di Springbok, Moho di Kitita di Vouchatao Aha, Afrisem. But Sihezi ba Mukluko Badi Springbok. Honali Pehelo.
4: Ugaba Lissipa Labu Tata Bamula. O tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale ne ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespresso always giving more

0: matla ba le sedie FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: ho fela ho le jwalo tshebeletsong ya hao ya lesedi ke la bobedi me ka jeno ke letsatsi le leholo ke letsatsi la batjha ke letsatsi la phomolo momedi metsotso e dula go emene ka mora hora ena ya borobong lenaneo leo re kenang go lona ke la itlhabolle dumela tlhe kae kapa kae mo mametseng tshebeletso ena o le gona teng mme o dumediswa jalo he ka sefatlho se tletseng pososelo ka dinako tsotlhe ke ke re ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile lebitso la ka ke tholwana moletsane maletsatsi sejake ke motlhophisi wa lenaneo mme DJ Lovers ke ena ya tlhophisitseng mmino momedi re boela gape re kopana le wena ka jeno e le letsa tsi le letle le o riketekang mosebetsi o motle o ileng wa etswa ke batjha dilemong tse mashume a mahlano tse fitileng selemo ene le sona sa sekete makgolo a robong mashume a supileng le metso e tsheletseng e ka ba hona jwale jwalo ka motjha wena o ka re o hatetse pele ho le ho kae dilemong tsena tse mashume a mahlano di o buletse menyetla efeng jwalo ka motjha ya phelang hona jwale ka hara naha ena ya Afrika Borwa me rehe bo mamedi motle re o tshepisa hore la ka jeno le tla boela hape le fetola bophelo jolo ka kamehla ke ka hona re reng ke itlhabolle re tlo hlabolla e le ka nnete re go amohele ka pina ya bondo ke o tshepisa.

0: Mametsi Jezil Brothers ka yendibiza athi pejana homono wena mo mameti motle kile ka onele sapina ile pina ya zonke viva the legend misoso ile shime le miso irobong kamra hora ina ya burubong erfela refite mabenkeleng re gutla
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape?
3: Ee, o etsagalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pep sell.
3: Ao, jwale ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane-hanyane. O ikgethelwe ke ba gago.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamidi etaba ya bohlokwa ke ena ka SABC Plus. Africa Borwa e tsana lane bosimbona. Mokete wa o thagola dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 o qadile me o ile wa thagwa jalo metsotso e le mashume a mabedi pele hora ya borobedi ho latele papadi ya pula madiboho. Pakeng tsa Mexico le Afrika Borwa e ileng ya bapala ka hora ya borobong. Me dipapadi tsena ho ya pele mo mamedi motle o ka di boha ho SABC 1, SABC 3 le SABC Plus kapa wa mamela dialemoya tsohle tsa SABC. Hona ha se papadi fela, all of us, all in kaofela, tsena tsohle di fumaneha SABC fela e leng mohasi wa semolao wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Onse mametse lesedi FM le nanao ke la hao la e tlhabolle ke sehopotso fela sa hore o seke wa lebala hle wena mo mamedi motle hore re le lekgotla la kgaso la Afrika Borwa re je re dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe jwale o tlo seke wa fetwa o shebelle SABC 1 o shemele SABC 3 jwalo ka ke se ke hlalositse o seke wa fetwa he wena mo mamedi motle o bane ka nnete o tla bo sina lebaka la hore na ho bane ngo sa di shebelle dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe le SABC Plus eteng ha o bana o ka mamela le dia le moya tsohle tsa SABC ke monate fela ke monate fela re he wena mo mamedi motle ka jeno re ketika le tsatsi le leholo ke letsatsi la batjha mo ho lebeletsweng le hore mo presidente wa Afrika Borwa ntate Cyril Ramaphosa o tla tshetlhela sechaba sa Afrika Borwa puo letsatsi lena leo ho ketekwang dilemo tse mashume a mahlano e sa le batjha ba lwana ka nnete ka selemo sa sekete makgolo a robong mashume a supileng le metso e tsheletseng tsena tsohle di tla etsahala ka mona ka Nasrec haufi le FNB Stadium me tshebeletso ena ya lesedi wena dula fela o ntse o mametse o tla hasetswa puo eno ya moporesidente ka wotloloa re tla nne re sebedisane mmoho le moifo wa rona wa ditaba ke bona ba tla tlisetsa puo eno ka ho otloloha mona tshebeletsong ya lesedi. Mme selemong sena wena mo mamedi motle e hlile maikutlo a tsepamisitswe ho lona batho ba batjha le diphepetso tseo le teanang le tsona tsa letsatsi ka leng. Empa kgothaletso e kgolo ke taba ya hore batjha ba kgothaletswe ho ikemela tabeng ya dikgwebo, ba qale dikgwebo tseo e leng tsa bona. Mme ba be le seabo seo e leng hore ba ba le sona karolo eo ba e bapalang tabeng ya kgudu kgolo ya moruo wa naha ena ya Afrika Borwa. Ke yona taba ya bohlokwa ka jeno hore dilemong tsena tse mashome a mahlano ha re hetla morao re sheba tema ya bonahala empa re ntse re na le bokamoso ka pele ho rona bo di atleng tsa rona re le batho ba batsha jwale etsa bonete ba hore o ba karolo ya mesebetsi e fapaneng hona le di programo tse tshwarwang tse fapaneng ka hare ho dibaka tse o re dulang ho tsona tse ntshetsang pele tsebo ya batsha dintleng tse fapaneng jwale e ba karolo lwena jwalo ka motho a motjha o tsebe hore lwena o na le boikarabelo ba hore lwena o itlhabolle jwalo ka motho ya motjha ke kgwedi ya batjha ena me re a tseba hore dibakentsengata ka nete letsatsi lena letla ketekwa dibakentsengata di provinceng ka ufapana re tla ne rone letse hore na di provinceng tseding ba keteka jwang ba ketekela kae ire he mo mamete motle mesosungena e mashima mararo ka mara hora ena ya borobong re tla bere kena senelong sa tumelo me sona re setlisetswa ke ntate moruti morapedi di utluleng o bala pesaleme ya mashime a mabedi le meso emine o bala mana ya pele le temana ya bobedi o tlo se wa fetwa ke molaetsa wa hai me mitsung e mashima mabedi le metso e mehlano pele hora ena ya le shimere tla ke re tlo sheba diketsahalo tse fapaneng tsa letsatsi lena la batjha ka hare ona ena ya Afrika Borwa mitsung e le shime le metso e mehlano pele hora ya le shime re tla ba le metso le ya rona ya tsohang ka jeno ba bua ka ronta bole hey a re tlo tla rona ronta bole yetsa hona le metso le ya ka isa tsiwe le ronta bole ke e matswadi ba jwetseng ronta bole ke eng ke ntwe joan ronta bole e ba banga a go le fifa bua ka ronta bole ha se ntwe ba kileng ba e bona eno ha ba tsebile hore na keng empa ha le ka ba khothaletsa hore ba tlo mamela metso lena ya rona ya tsohang ba tla utlwisisa hore na ronta bole ke eng ire he mo mamedi motle re itukise ka ho bapala pina ya Free Apostolic Church bare morena o ba etele re itukise tsa ho kena senoleng sa tibelo mo

0: ena ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelong yana a ka matle.
1: Dumela me matle.
0: Le phetse jwang ye bana ba kaka jeno?
1: Re phetse ntla re tsibuena mmogo.
0: Le nna ke phetse hantle haholo. Le ka jeno he bana ba ka go sana le pali engwe e monate e o ketlang le phetela yona.
2: Me matsepi.
0: Ye kani?
2: E betsa ka jeno ke di fitse pali e ya rona.
3: Itse di pali tso re phetela tsona me matsepi. Di tla tsidi makatswa go.
0: Ho lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka rontabole o ya sekolong.
3: Sekolo ke sebaka se monate haholo me matsepi. Ke mo teng re ithutang le ika ka tsebo le bohlale me matsepi.
0: Ho jwalo hloni ngwanaka. Jwale ke nako ya ho mamela pale. E ne e le hoseng ha letsatsi le tjhesang ha monatjana. Mona motseng wa diphoofolo. Rontabole eo e neng e le mmutla o monyane. O tsohile a tletse mahlahla hobane kajeno e ne e le letsatsi la hae la pele la ho ya sekolong se tlase. Ho bua nnete, e sale a tatetse letsatsi lena ho tloha ha le dilemo tse tharo. Rontabole o ile a tloha moalong wa hae, mme a itukisa. Jwale o ne a bua a le mong, a hlile a thabile.
4: Kajeno ke letsatsi le leholo.
2: Ke hore Rontabole o nkgopotsa ha ke ne ke qala ho ya sekolong me matshepi. Ke ne ke thabile hona ho.
0: Ke a utlwa kane ngwanaka, empa bana ba ka nna le a tseba hore ha se bana bohle ba thabelang ho ya sekolong ka letsatsi la bona la pele.
2: Hobaneng me matsepi?
0: Boholo ba bana ba sa qalang sekolo sa dikonyana kapa yona crash ba lla ha ba iswa sekolong. Ke ka hoo batswadi le bahlokomedi ba bana ba kgothalletswang ho isa bana dikretjheng tse fapaneng ho itlwaetsa boemo bona. Le a lojalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Rontabole o ile a ka maboya ba hae bo hareleileng pakeng tsa ditsebe tsa hae tse telele, mme a apara diaparo tsa hae tse ntjha tsa sekolo. O ne a hlile a le motlotlo, ebile a sa kgaotse ho itsheba seiponeng. Rontabole o ne a tseba hantle hore o tla thaba mane sekolong se tlase sa diphoofolo. Mme wa Rontabole o ile a re.
5: Dumela hle Rontabole ngwanaka.
4: Dumela mme.
5: He, ke se kopa ke letse diwete ka mona ka lunchboxing ya hao bakeng sa nako ya kgefutso mane sekolong. Jwale he, ja dijo tsa hao tsa hoseng o tle o tsebe ho borosala menwano a hao a matle a maholo. Le ne he, ke letsatsi le leholo bakeng sa hao ngwanaka, o se ka lebala seo.
0: Hang fela ha Rontabole a se a le malala a laotswe, mme o ile a mo tshwara ka letsoho. Mme ba tsamaya mmoho ya sekolong se tlase sa diphoofolo. Mane hekeng e ka pele ya sekolo, Rontabole o ile a kopa mme wa hae ka diatla.
4: O tsamaya hantle mme.
5: O lekile ngwanaka, le wena o be le letsatsi le monate.
0: O ile a bua jwalo a hweleditse e le ha se a ntse a mmathela mokgoping o mong wa metswalle hona mona sekolong. Bohle ba ne ba shebahala ba hlile ba ferekane hanyane. Empa ka lehlakoreng le leng ba ne ba thabetse ho qala letsatsi lena. Tshepe ya sekolo ile ya lla bakeng sa hore dithuto di qale. Bohle ba ile ba etsa mola. Mme Rontabole o ile a latela mosuwe wa hae ho ya phaposing ya borutelo. O ile a qamaka ka mona ka phaposing. E neng e le ya diphoofolo. O ile a bona ditshwene, diphokojwe, diqwaha, le mebutlanyana e meng e tshwanang le yena. Jwale ke ha diphoofolo tsohle di dumedisa mosuwetsana wa tsona.
6: Dumela le mosuwetsana kgudu.
5: Dumelang hleng diphoofotswana tsa ka. Le ka dula fatshe he bana ba ka.
0: Nakong e se kae? Ke ha e se e le nako ya kgefutso.
2: Mme matshepi.
0: He kane.
2: Ka nako ya kgefutso mane sekolong. Re ja dijo tsa rona. Empa bana ba senang dijo ba fepetwa hona moo sekolong.
0: Ke ditaba tse monate tseo ngwanaka. Leo he ke leano la mmuso. La ho thusa bana ba tswang malapeng a dikojwana di mahetleng hore le bona ba be le seo ba se isang ka maleng. hore ba tle ba tsebe o tsepamisa dikelelo le mehopolo ya bona dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi.
3: Nna mme Matshepi ka nako ya kgefutso ke arolelana dijo tsa ka le bana ba senang tsona mme Matshepi.
0: Eo ke ketso e ntle haholo hloni ngwanaka. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Tshepi ya sekolo e ile ya lla e llela hodimo. Rontable o ile a ntsha lunchbox ya hae mme a dula tlasa sefate se seholo ho ja diwete tsa hae. Empa hang ha a qala ho ja, seriti se ile sa mo okamela. Le pele Rontable a ka tseba hore na ho etsahala eng, sewete sa hae se ile sa pheulwa ka hara letsonyana la hae. Botho eo e neng e le e nngwe ya ditshwene ke a e rahile sewete sena ka hara letsonyana la Rontable, mme e eme e ntse e mo tsheya. Rontable o ile a qhoma mme a baleya, a baleya pela ramakwebeta enwa ka potlako ka moo a ka kgonang ka teng.
2: Ke tsebile, sena ke sena se etsalang dikolong tse ngata mme Matshepi.
0: Empa sena ha se a loka bana ba ka, mme ke le kgothaletsa hore ha le se bona se etsahala, le tlalehe ketso ya mofuta oo ho mesuwe le mesuwetsana ya lona. Le ha o le jwalo ha re tsweleng pele rona he ka pale ya rona. Jwale Rontable o ne a tshohile ho a neng a lla. Dikgapha di letsa keleketla jwalo marangwaneng a Rontable a neng a tletse boya. Ha Rontable a ile lore letsatsi le ha ile neng le tletse thabo, jwale ke mona le sengwa fela jwalo. Ho ba la maswabi, Rontable o ile a bua a ntse a sisa pelo a re.
5: Molato ke eng Rontable? O etsaetse?
0: Rontable o ile a hlalosetsa mosuetsana enwa wa hae se etsaetseng. Mosuetsana kgudu o ile a bitsetsa Botho ka pele ho sehlopha sa barutwana.
5: Ke hobaneng ha o entse ketso ya mofuta oo wena Botho? Na o a tseba hore ha se ntho e lokileng ho tshwara bana ba bang ka tsela e?
0: Jwale Botho le yena ke ha ikutlwa a tlontlolehile, mme le yena a qala ho lla.
7: Ntate wa ka o ile a mpolella hore ke be sebete. O itse ke lokela ho bontsha mang kapa mang hore ke nkokonono.
5: Seo ha se nnete Botho. Ho molemo ho ba mosa ho bana ba bang. Oo ke mokgwa o motle ka ho fetisisa wa ho iketsetsa setswalle le ho dula o thabile ha o ena le bana ba bang. Jwale he, ke kopa o kope tshwarelo ho Rontable. Ha le qeta le iphumule dikgapha le hona ho ithabisa ka nako ya kgefutso e tlang.
0: Botho o ile a fela a kopa tshwarelo ho Rontable, mme bobedi ba mathela ka ntle ka nako ya kgefutso ho bapala mmoho le metswalle ya bona. Jwale mofumahatsana kgudu o ile a inahana.
5: E ka ba leano le letle ho qala letsatsi le leng le le leng ka ho hopotsa barutwana bana ba ka hore ba lokela ho ba mosa. Ee, le hore ba se ke ba ba makwebeta ho ba ba.
0: E se neng ke ha letsatsi la dithuto le se le fedile. Ha Rontable a leba hekeng ya sekolo, o ile a elellwa hore Botho o ntse a tsamaya haufi le yena.
5: Rontable, nna re ka tsamaya mmoho ya lape. Ke maswabi wa tseba ka seo ko entseng sona kajeno. Ke nahana hore e ka ba ntho e ntle ho ba le motswalle eo nka tsamayang mmoho le yena.
4: Ka tsamaya.
2: Nna ke a leboha ha e le bona Botho a kgonne ho bona diphoso tsa hae mme a di swabela mme Matshepi.
0: Ke nnete kananelo ngwanaka. Ha re qetelleng pale ena ya rona, Rontable o ile a bososela ha ba etswa hekeng ya sekolo. Mane lapeng, Rontable o ile a ja sopho e monate eo mme wa hae a neng a e phehile bakeng sa dijo tsa motsheare. Ya ba o phethela mme wa hae tsohle tse etsaetseng mane sekolong tsatsing leo.
5: Ke motlotlo ka wena Rontable ngwanaka. ha se ntho e bonolo go ba mosa go batho ba bang ha holo holo ba o hlogisitseng
4: em
5: ke thabile he ngwana ka ha ile mona o yentse setswalle le yena botho o tlala e ka o hloka motswalle ya mosa jolo ka bona tjena
0: busumbo rontabole o ne a paqame mwalong wa hae antse anahana ka botso o ne a lakatsa eka mofumatsa na khudu a ka bua le ntate wa botso re le yena a ke abe mosa ho botso ha boroko bo se bo monanarela rontabole o ile a bua a le mong
4: ke se ke tatetse wa sekolo mosane
0: ke ka mo re fihla mpheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe di le a natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo lehloni le kananelo ho ya ka pale ya rona ya kajeno ke mang ya neng a qala ho ya sekolong
2: ke mmutla o neng o bitswa rontabole mme matshepe
0: letsatsi la pele la rontabole le ile la ba jwang
3: ka nako ya kgefitso ha sa ja dijo tsa gane tshwene bitswang botsho ile a tla ya ka swete se neng se le matsong a rontabole mme ha qeta ya tsheme ya ba ke ho senyaga letsatsi la rontabole mme masepe
0: na botsho o ile a kopa tshwarelo ho rontabole jwalo ka ha a ne a bolelletswe
2: eya mme matshepe
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale Obane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
8: tsama hantle mme matsepe
9: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotuke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: SA o laola makala a kgaso a televishene, diyalemoya le ditshebeletso tsa marangrang. O tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng, tse senang leeme. Tshireletso ya bana ho kgesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano. Molao ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.
2: Mamedi e leshome le motsomong metsotso ka mora hora ena ya leshome rena le taba eo re tla bua ka yona metsotsong ena e leshome le metsomehlano ka mora hora ena ya leshome. Hopola hle maikutlo boholo re tsepamisitse letsatsing lena le ketekwang la batjha moo ho ketekwang dilemo tse 50 tsa hore batjha ba lwane ka selemo sa 1976 mme kajeno re phela ha monate. Kalbaka la seo ba ileng ba selwanela batjha ba kajeno ha le ka hopola fela hore na batjha ba ile ba itella hakakang hore Afrika Borwa e be Afrika Borwa ena eo e leng yona kajeno ke kalbaka la batjha bana ba 1976 mme kajeno he re tla buisana le ntate Semmati. Ntate Semmati ke moqolotsi wa ditaba ebile hape ke mongodi wa dibuka. Me ke mo Afrika Borwa ya hlwahlwa haholo ha utlwa nalaneng ya naha ena ya Afrika Borwa ke emong wa batho bao ka dinako tsohle a phetang dipale tseo e leng hore di a aha ha o di mamela haholo a bua ka nalane ya naha ena ya Afrika Borwa dintho tseo Afrika Borwa e fitileng ho tsona dintwa tseo Afrika Borwa e fitileng ho tsona e lwanela tikoloho ena e teng ka jeno me re tlo buisana le yena hem re ke re bua ka buka eo a ingotseng e bitswa tsietsi mashinene re tla ke re tlo buisana le yena metsotsong ena e leshome le metse mehlano ka mora hora ena ya leshome Vosinova Tandiwe.

0: Mamedi ha re kopane le moeti wa rona ke ntate Sam Mathe, mme jalo ka ke tlhalositse ntate Mathe ke moqolotsi wa ditaba ebile hape ke mongodi wa dibuka, ke motho ya tumeng haholo ka ho dula a ruta ka nalane ya naha ena ya Afrika Borwa. O teng mohaleng kwano ntate Mathe, dumelang ngwaneso.
1: Kgotsong ngwana.
0: Ke a phela, o phela hantle ntate Sam?
1: Ke phela hantle.
0: Ke a lebohahle ha re tswile ka letsatsi lena la bohlokwa, letsatsi la batjha, ebile re keteka dilemo tsena tse kana kana 50 kaofela le batjha ba ile ba lwana bane ba 1976. Ebe ho ya ka wena fela, letsatsi le lebolelang ho maAfrika Borwa?
1: Letsatsi le ke letsatsi le botlhokwa haholo mo maAfrika Borwa ka gore le re gopotsa kwa re tswang teng. Le mathata a re rileng ra kopana le ona mo tseleng. Le re bolella gore re boele morago gore re kgone go ya ko pele. Re shebe mathata a rona, re kgone le go thola di-solution gore re ka lukisa jwang.
0: Ke a le bona ntate jale. Ntate Mathe o ngotse buka, mme buka ena lebitso la yena ke Tsietsi Mashinini. Ebe mohlomong ke eng se ileng sa o susumetsa hore o ngole buka ena, mme o ngole ka monghadi Tsietsi Mashinini? Ke eng mohlomong e ileng ya hohela sena se o ileng watla ka sona?
1: Mme buka ena e tla morago ga dilemo tse 50. Since June 16, 1976. Re bile le dibuka tse ngatanyana mo mengwageng tse di neng di bua ka letsatsi le. Empa ga re sobe le buka e leng gore e ile ya sheba yena mongwe wa ditaba Tsietsi Mashinini gore re kgone go tlhaloganya hantle gore o tswa kae, ke mang, o feletse kae. Ka moo ke ile ka nagana gore buka e, especially after 50 years, e tshwanetse gore e tswe setšhaba se itse bokaone kae.
0: Jale, ha re ke re kene ka hara buka ena ho motho ya sokang a kopana le yona kae kapa kae, ebe mohlomong dikateng tse teng ka hara buka ena ke difeng? O bua kang haholoholo ka buka e le ntate Mashinini?
1: Haholoholo ka gore buka e ke biography, ho ra gore buka e kapa pale e buang ka tsa bophelo ba motho. Ke bone gore ke thome ko mathomong ko a tswang teng bonyaneng ba hae as mosimanyana wa goletseng ko Soweto, dithuto tsa hae ko sekolong, le tema a ileng a e bapala ka 1976. Ka nako e o ne a na le 19 years, le ka leleme la seng ba re ke teenager. Empa le bona bo 19 years bo ba hae o ile a bontsha gore ke moeteledipele, ke leader e tlhwatlhwa, ka gore o ile a leader bona ma-students a 1976 ka June 16. So ke lebeletse mengwaga eo a le mo gae from bonyaneng ba hae until a ya ko botshabelo ka yona 1976, go fitlhela a be a tlhokofala ka 1990. Ke lekile ka matla gore ke tlhagise tsa bophelo ba gae ka tsela eo.
0: Ke dumela gore ho fuputsa o batlisisa ka motho ya tshwanang le monghadi Tsietsi Mashinini ha ya ba mosebetsi o bonolo. Ho na le diphephetso tse o ileng wa kopana le tsona. Mohlomong ha re ke re utlwa fela ke ntho tse mohlomong ka reng di le tsa mmakatsa ga ke ntse ke ngola buka ena, tse ding ke tse o reng ai ena taba nke ke ka e lebala. Hara dintho tse ileng tsa etsahala tseo ke ngotseng ka tsona ka mona, ke eng mohlomong diphephetso tse o ileng wa teana le tsona?
1: Nka thoma ka gore go ile gwa ba boima setse o bile gore mathata ke motho e le research o kopana le mathata a ntse a batla tsebo e a e batlang gore a kgone go kwala. Nna mathata a ke kopaneng le ona a golo na e le gore batho ba nako ya gae bongata ba bona setse ba tsamaile setse ba refile so go kopanya information ka tsa bophelo ba motho o e leng gore le ena ga a sa dio mo lefatsheng go ile gwa ba boima empa taba ya library le go bua le bana ba ntse ba e leng gore santse re na le bona go ile gwa thusa gagolo
0: ho qeteng ha ha ho ngola buka ena o iphethela o re jwale ke qetile dikarolo ka ofela tse o keneng ke batla hore di hlahelle ka ra buka ena ke fumane monyetla hore ke di hlahise ebe sena mohlomong ke ense etsang hore o be motlotlo ka monghaditsetsi machine le ka jeno ka moradi le motse mashuma mahlano re ketika
1: 50 years later ke machine ni mathata a hae le bana go tsa hae generation ya hae ke mathata a leng hore le ka tsene re kopana le ona mathata a mangata a na ba kopana le ona kana go ena ile ona a thuto ka hore thuto ene e sa lekane na gona le thuto ya batho ba bantsho gona le thuto ya makgowa batho ba bantsho ba ne ba rutiwa gore e be makgoba a makgowa ka jalo motho tsona le tsietsi molaetsa o wa gore re tshwantse re lekane re lwane empa e se ntwa ya marumo e be ntwa ya thuto so le ka tseno re tshwantse re bua ka taba ya gore thuto e etsa difference ga go le mo setšhabeng so ke ntho e leng gore ke ikutlwa ke le motlotlo gagolo gore re ile ra ba le motho wa go tshwana le ena ka gore batho ba nako ya gae ke batho ba nna ba rata dibuka e ne e se fela batho ba e leng gore e ne e le bana ba batla go tshwana le bana ba bangwe empa ba tsentshwa mo situationeng ya dipolotiki ke mabaka ba neng ba tobane le ona ka nako eo empa se segolo ke gore ba ne ba rata thuto ba rata tswelopele
0: Ntate Mathe ha re bapisa di phepetso le mathata ao batjha ba 1976 baneng bana le ona le batjha hona jwale bophelong bona ba hona jwale o ka reng phapang e kgolo ke eng
1: ka nna phapana e kgolo ke gore ka nako ela ba nako ya tsietsi ba ne ba tobane le mmuso o e leng gore o ne o na le kgatelelo le kgethololo empa ba ne ba le sebete gore ba ka lwana le mathata ao ka jeno re na le mmuso wa democracy e e leng gore ke yona e ba ne ba e lwela 50 years ago empa go boima generation e tobane le mathata a mangata go na le mathata a diritibatsi dinotagi go tlhoka thuto ya boleng le mesebetsi ke bothata bo bogolo taba ya mesebetsi so nka re ke pharologane mo bona ba le ba pele ba ne ba shebile o kare ba ba na le ntho re ka e bitsang kwanelopele ba ne ba na le vision ba batla bokamoso bo bontle ba ka jeno go thata gore re ka re go na le kwanelopele ka mathata a setseng ke buile ka ona a diritibatsi ga ba na tshepo thata ga ba na hope even if ba phela mo nakong tse fetogileng nako tse e leng gore ne di tshwanetse di le kaone go bonagale gore ba le ba pele ba ne ba lwela eng so after 32 years re le mo tabeng ya democracy le tikologo eo ga re e bone gantle ga e bonagale go batšha ba rona go boima
0: ga re tetela fela ntate Mathe tabeng ya bongodi ba dibuka ba tlhaba ngata bana le thaselo ya hongola dibuka ebe mohlomong di gothaletso tse o ka dietsang ebile o le motho ya nang le thaselo e matla tabeng ya ho ruta setšhaba ka nalane ya naha ena ya Afrika Borwa ebe di gothaletso tse o ka dietsang setšhabeng ke difeng
1: nna nka re bakwadi haholo ba batjha pele ba se bataba ya gore ba ka publish aba thomeka go research ba be le tsebo ka dilo tse kgotsa di subject matter tse ba batlang go bua ka tsona kgotsa go bala ka tsona ba be le tsebo eo pele ba ka kwala ba ka publish ba tshwanetse ba ithute so taba ya thuto e tswa pele jalo ke tlhalositse pele gore ba 76 ba ne ba le ko pele ka taba ya go bala ande e se taba ya dibuka fela tsa ka mo tsa sekolo e le just for general knowledge bana ba rata go tseba so di writers tsa ka tseno ba tshwanetse ba dire jalo ba ska re no ba ka gore go ba mokwadi ke leeto o tshwanetse o dule o ithuta o researcha gore e setse o tlo publisha e le gore padi ya gago ya utlwagala e na le bonnete mogare
0: re le botlhe monghadi semmathe tsatsi le monate la phomolo ntate re lebile golo ka lesedi le o re fileng lona tsatsi le monate
1: go lebogana
0: kgotso ntate Hasimo he mamedi motle re ketika letsatsi la batjha metso se dula hantle ho mashama mabedi le metso e rovong ka mora hora ena ya leshume
2: re ketika ho ri ya batjha mire re ho le tlobole letsha e mang ka maoto le tsupe ho re ka ra matsha ba ale fatse le teng mile le bokgona lesedi fm Liketika dilemo tse mashome a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa.

ke lebuile ha holo tholana moletsane mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ho fela ho le jwalo le kenang ha jwale lenane wa ke la ditaba ke la imatlafase le tla huena a pele ho nako ka jenu jolo kha re tseba hore ka jenu lena ke mo re ketekang letsatsi la ba tshalo ho pula dikisahalo se ileng tsa etsa hala di lemong se mashume a mahlano tse fitileng ka selemo sa sekete magolo a robong mashume a supileng ana le metso tseletse mo ile ng hore ba tsabana ena ya Afrika Borwa ba ile ba tswa ka magalo ohle ho kopana mo baneng balwanela dintla tse amanang le tokoloho ho kenyelletsa le taba ya dithuto tsa bona dikolong le hore ba te ba rutwe ka dipuo tse dingwe se dilo ho bua fela ka puo ya se Afrikaans ke tse dingwe etsa diketsahalo tse ileng tsa etsahala ka selemo seno sa 1976 mo e leng hore re ile ra bona diketsahalo tsa ho hlokahala ha batjha ba bangata le pele selemong seo ho nnile hwa ba le boipiletso bo bongata bo neng bo etswa ke batjha ba naha ya Afrika Borwa ba tlile ba tseka tikoloho ya bona ka hare ho naha ena le ditokelo tsa bona jwalo ka batjha ba naha ena kgahlano le puso ya nakong e fetileng ya kgethollo mme ka jeno mosebetsi o moholo ke o tshwaretsweng mane FNB Premium Parking haufi le stadium sa FNB mo e leng hore ho tshwere mokete wa naha mo tebello e leng hore moporesidente Cyril Ramaphosa o tlatla a tlo tsetela setšhaba sa Afrika Borwa puo ka letsatsi lena la batjha la dilemo ho pula diketsalo tsa dilemong tse mashome a mahlano tse fetileng mme mokotaba wa kajeno kapa wa selemo sena ke Reset at 50 boitlamo ba naha bokamosong ba batjha hobane tokoloho ke ya bona ho ya pele le melekong e le ho phela melekong yohle e tlang ya naha ya Afrika Borwa mme tla re ha ba sentse ba le malalalaotswe re tlotla re tlo fetisetsa ho yena moporesidente ha jwale ho santsane ho tswela pele ka mosebetsi mo

hore ba qadile ho seng ka ho leba ho lo beha di khare mane e lebitleng la Hector Peterson me ka morao ho mono ya ba ho ntsotsela pele ka tsedintsa ditabatse a manang le lenane la bona la tsamaiso la ka jeno mme tibello ke hore e se gale mo president Ramaphosa o tla lebella hore a palame sethala mme a tlotsetlela batjha banaha ya Afrika Borwa puo re ntse re sa lebale hore diphepetso dingata tseo e leng hore batjha ba Afrika Borwa ba tobane le tsona na ka hare go naha ena mo re bona ng hore go na le batjha ba phetetseng dithuto tsa bona ka lebaka la Husena ba iphumana bantse ba dutsi ba sa fumane mesebetsi ka rona ya Afrika Borwa re tseba hore taba ya tlhokeho ya mosebetsi ka hare go naha ena ke bothata bo boholo haholoholo o ka hare go batjha taba tse amanang le yona tlhokeho ya mosebetsi tshebediso ya dithethefatsi diketso tsa ditlolo tsa molao matulana a di tlokotsebe ho kenyelle sa le tseding ka rona ena ke phepetso se tobaneng le ma Afrika Borwa ha holoholo bona batsha ba re bona bongata ba bona buditsi haye empa ba tshwere mangolo a thuto a ba bontsang gore ba malala la o tsweba ke nsa gore ba ka kena mosebetsing ke tseding sa ditaba tsa e leng gore boholo ba batsha ba hlile ba llaka tsona ha jwa le ka rona ena ya Afrika Borwa jwa di re a bona gore di bakentse fapaneng ho tshwere mekete e fapaneng mo e leng gore ho shebane le lona letsatsi lena la ba cha lule kulorna ke difense ka thusetsang bakeng sa ho rarolla mathata a bona ka mane ka welcome mo ke mo re pfumaneng elo re mo gatlwa naga wa basebetsi ba merafong NUM le ka le labona la basha province ya Free State ba eteletse pele mohanto o ilongolo ona o shebane le bothata bo boholo ba twantso ya dithethefatsi toropong ya Welkom re tlo tarbisana le bona haibaneng nako ya rona e ka re dumella ka le tlhakogeleleng ka Bloemfontein ke mo re bonang ha ele hore mogatlo wa Helping Hand Initiative lona o tshwere seboka seboka na ba sotsoretse Bloemfontein mo e leng gore ba bitsitse batjha ba fapaneng mme ba tlo ba fa monyetla wa gore ba bue le gona o ntsha maikutlo a bona ka maemo ao ba tobaneng le ona ha jwale e le batjha ka rona ha ya Afrika Borwa haholoholo ba tlile ba tshwenyeile haholo ka tsona taba tse ke se ke buile ka tsona tse amanang le tlhokeho ya mosebetsi matulwana diketso tsa ditlolo tsa molao diketso tsa ditlolo tsa molao mathata a kelello ho kenyelletsa le yona taba e amanang le menye etla ya hore batjha ba khone o kena dikolo haholoholo maemong a thuto e phahameng hobane ga hlokomela hore ha jwale bothata bo boholo ke hore batjha ha ba qeta ho phethela dithuto tsa bona mane ho grade 12 ho thata tjhelete e le teng le ha e baneng e le siko ho thata haholo bakeng sa hore ba ka khone o kena ka hare ho di-university di-college tse fapaneng tsa TVET ka hare ho naha ena ka lebaka la hobaneng ho bonahala ha palo ya batjha bao e leng hore ba phethela dithuto tsa bona mane ho grade 12 ba lokela kena di university e le ngata haholo ho ina le papisong le palo ya di university di makala a thuto a pa e phahameng a teng ka hare ho naha ya Afrika Borwa e ntse e le tsona tse ding tsa diphepetso tseo ba tobaneng le tsona.

Mamedi jole ka tse ke shebile e kwano ke bona mekete mengata e tshwereng e fapaneng e ka province ya Gauteng le mogatlo wa EFF lona o tshwere mokete wa bona wa o keteka letsa selena la batjha me province ya Northern Cape le teng ba ntse ba tswela pele go keteka me ke bona bogolo mono ba shebile tabatse amanang le project ye youth global project me province ya Limpopo le teng ba ntse ba tswela pele ka mekete ya bona le gona mona province ya Free State o teng mokete o hlophisitsweng ha jwale ba ntse ba tswela pele go keteka empa ke bontsitse gore mokete o mogolo wa naga o tshwaretswe mane province ya Gauteng ha ke ntse ke sheba sethaleng ho sa tswa bua baetapele kapa baemedi ba National Youth Development Agency NYDA mo e leng gore bogolo ba ne ba bua ka gore ba kgathetse ke taba ya gore di-company tsa private di ba neha fela dintho tse di ntse itseng motlhala ba bua ka diaparo tsa ditlhopha tsa papadi ya bolo ba re ntho eo ba e batlang ke go batla mesebetsi e le teng e be mesebetsi ya meshwelella bakeng sa gore batle ba tswele pele le gona mono ba ntse ba tlile ba lla ka bona bothata bona bo bogolo ba tlhokego ya mosebetsi bo bonagalang bo le teng ka gare go naga ya Aforika Borwa jale e tla re ha ba ntse ba tswela pele mono ke mo e leng gore ba tla nne ba bue ka dintlha tse fapaneng tse kenyeletsang bašwa mme re tlatla re tlo utlwana mo president na oreng a ke ne ke bua ka ena ya youth indaba e tshwareng ka province ya Free State re bona e le gore bongata mono ho mengwe batho ba kenyeletsang baetapele ba bodumedi baetapele ba setso le banka karolo bohle ho kenyeletsa le batjha ba teng sebokeng sena maikemisetso ka gore ba bitse batho bana ke gore ba tle ba tlo lekola gore na ebe ke ka tsela e feng eo ka yona ba ka kgonang gore ba thuse batjha ba naga ya Aforika Borwa ho fetisa kapa ho gagolla dipepetso tseo e leng gore ba tobane le tsona ka gare go naga ena go kenyeletsa seo ke seng ke buile ka tsona mme tse dingwe sa ditaba ke tsentseng di etsala jalo ka ke se ke bontshitse gore bogolo matlo a tsepamisitswe ditabeng tse amanang le go keteka letsatsi la batjha ka jeno.

a semoge motlhemotle a kontumelele ke tle ke se tshware gona jwale lelekela sena sa fapha la ditaba o ntumelele ape a ke o dumedisa kelebo monna mokwena ka mo moshimana thewang ka mane ka Bethlehem ke bohlokongwe ke o bone ngwanana eno ngwanana ena o tla utlwa a bona ntate motaung a re maung maung maung keleboa ngwanaka ke o bone monna moshimane ya thewang ka mane ka Ficksburg ausponono le wena ke a o bona mošhana ke la bobedi bekeng ka jeno ke bela ke bona ngwanana thewang ka mane ka Senekalla ke matobeng ha bo finel sefatsa ha bo monne mongwe kileng ka sebetsa le ena gagolo kwano e le motlhophisi wa mmino dudu mokgele nnakedi kgotso ngwaneso kgotso e rana kwa ka empega monahem ke tle ke re ke thuso motaung le thabang morobane ba tlang go tsamaya le wena o fitlhela mane goreng ya boraro empa lena lenaneo re ka nna ra le tshwara re ka nna ra le kgina gore go bue notsi e kgolo Aforika Borwa kwano President Cyril Ramaphosa ke ena ya tlang go bua ka jeno mosebetsing o mogolo wa batšha go na teng kwano Soweto maboneng Gauteng 2002 ba e tsebang agolo ba re ke Josi dumela mo mamedi re utlwile le ka go tlhokala ha Abdul Ibrahim ya neng a bapala pina yane e leng ya tuma gagolo le ka nako ya kgethollo ka nako ya apartheid papa pipe para papa papa papa papa papa papa papa papa wa hopola pina eo kgotso dumela

sekile le hulula batjha ga ke tsere ka mona ka surprise ville go tla hore na bona ba lekete ka joang ya ke jona kgaolo ke a dikete tse tharo magolo tsetse le mašwa ba supileng ka motsemeraro ya monyaka nnate fela.

0: nana ke tsore pelo ka tso ke nneng o tla ntse o rena letsamele jwa mobane go tla
1: se fele pele me mang ko ena ke tlo o fa tsone di chisa di feletse
0: bona twe wa tsama o tshile letso go lo ka tso
1: ha me mang ko ena
0: he e che ke o paka ha ke tsone ka ba mo ha le ene o ruetse
1: me mang ko ena ka mo le
0: ha he wa tsama ha ke tlo tso ra sa pra se bi le ka o fela yi e boetse ka nnete e jela letso la mahali
1: me mang ko ena cha ke e fa hla mahlo batho ha ba iketse ko nke ya ke mahali nna ke mpaketse ko ba ni
0: le wena
1: e ba ho ba ni ke mgona ke semeletse ntse na ntonyeni
0: ne ke re o mo lesa ikele ka gotso go bane mahali a ke go itsebeleditse le wena o tla sebetsa o iphumanele tseo mentsa hao
1: go bane mo sebetsi wa basadi o unifatsa tseo me ma mokwene
0: e
1: ke kopa o nkutlwe me wa ka go bane ha se wena fela ya nahana gore ke hanne tshanete tsa mahali
0: go ntle basadi o tla senna fela
1: ha se wena fela me ma mokwene e sa prefile na ka o fela nahana gore ke habile tshanete tsa mahali
0: ntwa na ke tshwa a ke se jwalo
1: a me ba nkwena empa ke o ska njwetsa go hauso ka ona hana ntwe jwalo
0: o se ba nna e ka ba ke bolela shema ke ga ke na empa ntwe e o ke na na
1: ke ding yona ntwe
0: he la ke ra ntwe ba ba tsaba ke roba ka pelo malala tsera ha ba ba tla go duetse ke na le tshabo e se tshabonyana fela mahali o tlo bolaya mahali mahali ke mmula
1: a a se me ba nkwena
0: ke baba kae ba sa ba ka tlasa mobu woo ba tlangwana ka pele gale ba ngata ka mora ditšhelete tsa banna ba re he he banna ba ba tshwanetse ba re fe tšhelete ba di sele di le jalo ba swile
1: mamankwena ba tsaya mogale gana ba tlampola e ke be le gale ampolaile empa ke nna enwa ntse ke na le wena ke eme ka pola maso ao sena ga se ka tšhelete mamankwena gohang ga ke lwane le tšhelete ya mogale empa ke lwanela toka mamankwena re nyalane ka kopanelo ya dithoto mme re dumelelane mogale o tlameya o amogela mme a saena contract
0: o nna basadi hela ga ke gane ngwananaka wa tseba ga ke gane ke a utlwa
1: ga ona letho le lutlwame ke phethile tsa bosadi ke kgotsofaditse ditokelo tsa mogale ka gotlhe ka mogonka ka kgonang ka teng ke entse ntlo ya gae le gae ka ema le ena go le boima ka baka batla ke tšhisetswa ka tlong ke na le ena memamokwene ke mosebeleditse a ntlogelesitse kgwebo yaka ka jeno gothwe ga ke na seabo gohang katleong ya gae jang neva memamokwene mogale o tlo nneha seng lokelang a rata kapo a sa rata wa tseba ketelong ya diketelo ke laba ka kenya bophelo ba ka kotsing ka mofa phio memamokwene
0: ausi wa tseba ka utlwa o moteng o lebeletse tšhelete ya phio momoteng o lebeletse tšhelete ya gobane a utlwedisitse kgwebo mo moteng o lebeletse gobane o mosebeleditse
1: batho memamokwene
0: e puleng se ka ba emele marothodi a magolo ngwanaka
1: a a memamokwene nka se tšhetšhele morago
0: jalo
1: mogale o tlo mpha seng lokelang ntho engwe le ngwe a nang le yona mo ke na le seabo ka ga yone
0: le lefu o na le seabo golo ngwanana ka re tloele tola o re tuu

0: ke a leboga ka go mmamelela gape ke ne ke sa tsebe le gore na wa tse nna le wena re tla tlhola re tsheisana ko go kobe monate re ke re phuthologe
1: wena o ne o kwatetse motho o roo ke wena phunogetsengwe iphumana o ntshitse sephiri sago nna poso ya ka fela ko gore ke le ka tlotla le monna wa ka ya ba omphetola sara
0: sagoke
1: le ga ngwana gago a sa tla tlo dula le nna monalapeng ya ba o se o ntšhebela tlase ka ga ke a
0: onkgelaka bua jaloeeeee
1: fela he sebe sa kantse se tshwana le sagago josi but bophelo
0: bophelo bophelo fela ela o le jalo basa ke ile ka itekola le nna ka itšheba ka ipatla diphoso ka fumana gore ach ke ile ka o phamela ka phoso lerato ke kopa o ntshwarele mme gape ke eleleletse gore nka lwana le wena go ya go ile ga ke sa itšhebe ke itukise empa ka morago ga ntho tse kao fela ke maya tlo
1: sotleexactly ke a rata gore le wena o tlhokometse gore ga ke lwane le wena sebati mathata ka mangata a mangata gagolo ka bona felaona fela ntletse matsogo
0: ke a tseba mogotsi ka nketsa kena le nna a ka mathata joo a mangata a mangata ana jwaletse a empa he ka gore ramasedi ke ramasedi motho ntse o ya ka nnete le ga o ntse o le jalo ke ka o he ke tlileng kwano gore le nna ke ke tlo fokotsa ke theole go ena ke ikopela tshwarelo go wena ka boitshwaro ba kahle ona lerato
1: taba di foswa ke motho ebile di lokiswa ke motho qetelelong hantse re tshwanetse gore re
0: tshwarelaneo
1: tsiba o tswela pele
0: ke a leboa
1: allright 5 minutes ao gale e fitlilebileke
0: thabetse fela o ntshwaretse
1: person ke motho eo
0: nna
1: tsamaye
0: tsapolegetolake

Ao suka matota pina manacha holo na pina kambongeni ngema mo mamedi mo tlen ke a lekopa bana ba rona hle ituteng history ya rona tseba mo re tswang teng tseba ngo rena re tswa kae dikakapatse kholobotsietsi mashinene bo khotso se a tlholo bo den muntsitsi tsebanga mo re tswang teng ke mmadi mabe fela tshwantsiwe ka jeno ke buisana le ngwana botsietsi mashinene fela ha o ila hlokala mpho robala ka khotso le yena tsietsi mashinene o ila hlokala mushaneno mpho o ila ntsibisa le bana ba tsietsi mashinene monna ile ngaba kopanya bana bana aba kopanya mere ka di 16 ele June 1976 ao watunya kanono tse tsabe hambana tsietsi mashinene ka bomadimabe o sa hlokahetse bana bana ba o kibuang ka bona ka bomadimabe modimo o ba hopotse fela menyabuketso ya bona ke na ntse e bona hala le ka jeno hono le thata hono se bonolo hono le bima bana ba ile bashwa ba ile ba thungwa kana kweno la tlokala batho ba fetang 575 fela ho tupalo e ka udimo mo le a tsaba re ngwana ile nga thungwa mono Hector Peterson ka fika ka Orlando ka mona o tla bona mono wa hopolwa le mbuise wa mopola mshane a motswere nga mokokositseng le auswa Hector a mathapela hae mona ke kopa letsebe history na letsebe history hore na re tswa kae hona le monna e mong monnenwa o ile ba tsama ka 76 o ile ba tsama ba kena sesoleng sa bomkhonto mane o ile ba tsama ba kena sesole mane ke tsela na tla ke bue le yena wa tswa le yena ha neng ka bofumana tla ke bue le yena ka hanyane fela o ile a tsama 1976 o tsena ha magwa ane a o batla kana ko bana ba o tsoma ha bana ba o batla bana ba o tsoma ba o tsume ba be ba o fumane Mayor General Titus Matlakeng a go re fela ke ke moletsetse bana hanyane fela ke tla kopa tshwarelo ho yena Mayor General ha ka nkara ba fela nka thaba haholo o ile a tswa mona Afrika Borwa ka 1976 ka tswa a baleya kwano Afrika Borwa ke a moletsetsa hona jwale Mayor General ke kgola ha ditaba di ka loka o tla nkaraba ke buisane le yena o mametse lesedi FM tshebeletso e senang thaka o mametse motjodi wa sebele.

0: kennete jwale ke ya mabenkeleng mothemotle.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kentucky Tuesdays e gotlise.
3: Stop.
2: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
3: Stop it.
2: Lady Zinger Wings tse 5 ka 85 randa ka.
4: Stop it, I like it.
2: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Ke o taba mochemotle. Ke tsaba mehala batswa mehala e utlisa bohloko fela ba nna bana na ko ngwe re tla banka re tle bona kwano ba ke ba le fe history mo re tswantenga hona le mantsho a manga nke keng ka le bana a ileng a bua ke monghaditiro a re tokollo e tla fumanwa ka madi le mofufutso o la bua mantsho na ka 1973 a re kwano Afrika Borwa re tle re lokollo he o tla tlameya hore go tsholohe madi banna ba tla tlameya hore ba fufulelwe mme mofufutso ono wa bona e tla ba mofufutso ona o e tla re la o tla hole mane o tlwe monko wa ona mofufutswana e re ga o tla o tsamaya hole mane o bone madi ana ga a theoa go ngwana mo Afrika o bone madi ana ga a theoa go motho e motsho go lwanelwa thuto mme ba ne ba batla thuto e nang le boleng go na le ba bangwe ba neng ba ganana le yona taba ena monna Thabanga ka lemo sona seno ntate Bishop Tutu o ile a bua taba nngwe a ba bolelela magware e banna go gobe gona jalo go tlo etsala le samame le batšha bana 1976 go tla ba gobe o tlankga go sa bola ga ba ka ba mamela ga ba ka ba mamela mme wini Mandela a re ba hau ko humamelwe batjha ba na le samamele batjha bana go tlang gausa bona ha o ka bala booking ya ntate Sisulu page 234 me ha o fitla hona le qepeng le 234 ke gola o tla kopana le mo paragrafo e qalang teng mo paragrafo ena e qalang teng o tla utlwa le wena hore mono ntate etutu o ile a bua le bona a ba hlokomedisa a re go bona hee banna hee lona hee go tlo ba gobe kwano so wetho mona a le ke le ithuteng go mamela bana mme ke a o bolelela ba ne ba sena nako ya go mamela e re ke tla o fa gantle leqhepe leno 245 ke page 245 ga o ka wa fumana buka yane ya ntate Sisulu wa fitlha page 245 ga o fitlha page 245 mo paragrafo e qalang teng ke mo o kopanang le ditaba tsena 2 4 5 o tla kopana le tsone tebe ke opola ke ne ke bala mono ba nna se ke di bitsa jwalo ke di bitsa ka maqhepe jwalo gona le moshanang gopolang haholo wa hatswai ka mane ka sosolo gona le monnang gopolang haholo thera moshudira jwalo thuso he ha saltena o sale mobe haholo monga di Desmond Tutu kana kwe o ne ile dini mona khaute mona o ile a bua bua kgatlhanong le apartheid a bua le prime minister a ka di 6 May 1976 a re ke a le kopa lona mmuso tloela ntho ene le batlang go etsa a ke le tloeleng le ntho ena ya bantu tloelang le maano a na a lona a mabantu tsebang gore batho ba batsho le bona ba batla diphetogo ga ba ka ba mamela ga ba ka ba mamela ka May 1976 Manny Melder eo ne e le chairperson ya Western Administration Board o ile a ntsha pua lokolla pua re batho ba bangata Soweto ba thabile haholo ibile ba phila ha monnate ele batho ba batso mo le magowa ha ka tse ba hore ka di 16 ho tla etsa halang yena o buile ka May ha ka tse ba hore ka di 16 tsa June Soweto e tla patlowa o mametse le CD FM. Ho na le sekolo se seng kana kweno seo ba ileng ba se hatella gore se rute ka Afrikaans ona teng mona Soweto. Sekolo seno ke Pefeni Junior Secondary. Pefeni Junior Secondary. Ebile e haufi le bona mono ha bo Sesulu mono. Ba le ba hatella hore e rutang bana ka Afrikaans mo. Kolona ka ofela bana ba no ba rutwe ka Afrikaans ohle di province na ka ofela ba lona lta ba rutwa ka Afrikaans biology Afrikaans history Afrikaans hono le thata ba le ma teacher ana sa tse bua puo ya Afrikaans meskolo se seng jwa le itsenga jwale ha sutlwa ditaba tsena sa phahama bana ba temba phahama ke buile ka naledi ke buile ka bo Morris Isaacson Eshe motho e motle ke tshaba nako ne tlotsa ma teacher ne tlotsa ma belete lena la teacher lo etsetse mohlolo ke tshaba nako ema ka maoto hona jwale ema go ba palle pinena e reng ha ibinwa le fatse le ema ka maoto ema o phamise letswala o le letona o etse face o iphamise o etse tsene tsa stebile

0: Maba uye kumhlaba wethu. Ukanna le thola letsola hao. Ukanna thola tsola. Ke dipina tsene ndi binwa he kana ko hontsong ho lwanelwa tokoloho. Me bana ba rona dipina tsena tshwantse ba ditsebe re tsa phoso re ba fi history ena hantle. Are ba fi history ena hantle. Kana ko yeno batho ba batswane ba rata thuto. A sore ne re hloile thuto tshe. Ke ka hore ra qetella re se re le ma teacher. Empa batho ba batswane ba tshanelwa ne le maponesa ele ma teacher ibile ele manese. Ba ne ba sa rata ho ba scientist. Ba ne ba sa batle hore o ka ba ramahlale. Hobane ba ne ba hopola hore ha so o le scientist o tlo ba khathatsa o tlo etsa diqhumane, o tlo etsa dibomo. Ka tsebo eno ya hao. Empa ona le ntho ba neng ba e lebetse. Hore ba itapele ba tshwanang le bo monga ditiro. Ba ne ba ile ba bua hore ena tokolo re tla e fumana ka mofufutso le madi. Ha ba ka ba tseba. Hore hona le dinaha tse re tshehetsang tse tshwanang le bo Cuba. Lanong lwanuwa mane Angola. Cuba ile ya fihla ya thusa ho lwantsha masole a Afrika Borwa. Ba le teng le bona bana ba bomkhonto. Ha ba ka ba tseba. Hore hona le ba itapele ba tshwanang le bo tsietsi mashinini. Makgowa ha ka tseba. Hore hona le bo Dan Montsitsi. Ha ba ka ba tseba. Hore hona le bo Kgotso Seatlholo. Ha ba ka ba tseba hore hona le basadi hona le basadi ba o ile nditau ba tshwanang le bo Winnie Madikizela Mandela ha ba ka ba tseba hore hona le bo mme Albertina Sisulu ha ba ka ba tseba hore madi a tlang o motho motle salant ke saintse ho leka re tlabela re kopana hape o sane ke bona hore ke tatlwa ke phatlola studio sena hobane re ne re le teng ka nako eo re a e tseba tabena ya puo ya Afrikaans re tseba le dibuka tseo re neng re di bala tsa Afrikaans re tseba le dithotokiso tseo re neng re di etsa tsa Afrikaans re tseba le ka moo re neng re bitswa ka teng ka puo ya Afrikaans re a tseba. Ke ka ukuko ke itseng wena di difficulty tsa rona tsa o qetela tsa Bantu education ene le tsa standard 6 na ko nga rona no fumana difficulty tse tharo ne tla ba sona seno sa standard 6 ibe sa JC junior certificate ho tloa mono tla fumana le sa matric ne di litharo ba ile mba kena ka mramono ila ba ba sa fumana certificate sa standard 6 ho ba ne sentse ba felicity standard 6 Kailo re se ba fumana certificate se le seng fela sa matric. Hanana le nna. Ya tsama teacher, le ya tsama lekgolokgolo, ya tsama butterfly. Ma teacher a kana kweo. A e lwana se dula matswapo. Ba ruti ba kana kweo. Batswadi kana kweo. Ho no le thata. Ho no tlameha hore o tsebe puo ya Afrikaans. Lano hirwa kwano le khoteng la khaso o ne o tlameha re tsebe puo ya bona ya Afrikaans ditaba ne di tla dingotswe ka puo ya Afrikaans khots e ra le tsena motho motle ke tse wena ke laba ka ka o fa le qhepela la 245 mane mo teng o tlang o kopana le mo bontate Bukenyane tate Walter Sisulu mo tlang o kopana le tsona ditaba tsena tse o boleletseng ka tsona. Me ka lemo sa 1974 ntaunye tloele man. E tloele ntja e kgolo. Tswa o tsamaye thabang ha re itsamaele. Ha re tsamaye. Bana ba teng ka mona bo Topi la ma 7 o teng Thabo Mokoni. O teng mora tshabalala o tla re fa bolo maobane Spain se bone mohlolo moshimane ya thibelang Cape Verde onana le o laba fumana di acceptable ba bitsa ntho tsena tsa lona tsa social media o ile ba gona fumana batho ba ka nqana o 2 million ya o bo 4 million katsela e di followers katsela a ile nga thiba ka ding ha bane ba bapala le ke khone ke ne le Cape Verde ne ba pala le Spain impa rona South Africa ra sharpa Cape Verde ra sharpa e ne le ne ba pala le Netherlands ka banga ksa opola hantle mo hey ba bapala ba Egypta man ba bapala Egypta man e ba petsa ntlampe Egypta maobane e tshabalala o tla ngkhopotsa Egypta yona e ba petse 1-1 ye mcheku o tla opotsa ntate thuso motang wa utlwa ngwanaka o tla mhopotsa hore na jwa Ndate Zwane Kalebwa ka University, Thuso Motaung, you are a living encyclopedia. Thank you so much, ka history eno. As a lecture, onate nkwano mwona University Nyakat, hakitsebe kere nka wena mwona Motaung. Realebwa Motaung, otuste pelo tsa rona. Eme tlano metsotso ka mora hora ya boraro. Hana ko yeme tjena e ke tlameha hore ke khutse ke re tu, ke tsebe ho kopana le Thabo Mokone. Kibele ke kopane le bo mawela Thabo Mokone sebaka ke sa hao le bana beno mo
1: bafana bafana
2: munwa bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe ga America Canada le Mexico

0: tse ba shoma mahlano e sa le batjha ba 1976 ba ile ba lwanela se ba neng ba silwanela ka kana go eo jwale re tle hana jwale re re shebe hore na ibe wena o ga mmabile o ntshwarele ba ntse ba le ka mpha ditaelo go jwale ke le ka o bua ka mona ke le ka o sheba hore na taelo e ba mphang yona ke ya hana jwale ka pa ke ya nna go itla dipepetso tse lona le lemba cha ba hana jwale ba 2026 di university tsela nan le tsona papisong go ra ho ka thusane ba cha ba 2026 di university ha re instrateng ri lolwana go ra ho ka thufela ke ife ntho le tshwantseng le le batjha le batla ho kgua ka yona ke ife
1: so go batla ho kgua ka swana a ho le ho lo ke ntwa fandi bani like yona okay ya khona go support ga khona ho thuta ka yona and stuff but ha re tsama re ya bodulong ha e like ha e sharp ho bodulo bani yona le rona jwalo ka nna na mo ke dulang ke patala top up like child day setse yo and as fast as a khona ho patala because ke fund weekend as fast so chill day o ire fa mathata ne nengwe bane re tswa malapeng a sharp jwale ke ntho re ka lwanelang bane ga ba tlo patala top up e le yone re sokodisana dithutong tsa rona bane ne nne o tla thola o sona le stress bo re ha ka patala ntho na le ntho na ntwana ya o imetsa o gone bala sharp di thutong tsa tsa sekolo so ke yona ntho re ka lwanelang go bane ha o fela rona re tswa malapeng a tswa a sharp hantle jwale re batla go lwanela go be le equality yo re gone ke na sekolo re sna stress ka ofela ke ntho ka lwanelang
0: ka mantswe a mang o re letsholo le re neng ra le bona dilemong tse mmalwa tse fetileng la baithuti le ne le bitswa ka Fitness Fall ke topic ka hodimo e leng gore wena o ka rata gore di addressiwe e leng gore le wena o ne o ka nna wa kena

0: ba bang ke bo mogolo le na le dilemo tse kae ba fetse
1: a na ke na le 20
0: na le 20
1: na ke na le
0: 90 yo outlook ke gape e kae long hore 20 pakeng tsa motjha wa 2016 le motjha wa 1976 and ntwetsa hore ke botse taba ya dilemo nakonya ne fitileng jolo ka ha re le reetsa intro ka jeno ya rona ya lenaneo re ne re bua ka hore sega se ne setse jwa hore ke batho ba basweu be leng hore ba batla ba hatelletse batho ba batsho ke leleme la Afrikaans le leng hore le hatella bana ba kenang dikolo and hona jolo wena o sa tswa bua ka taba e leng hore ke boemo bo phahameng ba thuto o universiting fela o ntse o na le distresses tse leng gore diteng jalo ka moithuti a wa phuthuloa le ha e le gore wa tseba gore government ya thusa ke batla re tle mo gona nthong eo ya gore a na go na le mo le dulang le baithuti mo le buang ka your own stresses ke a tseba gore go na le mafapha a teng mo e leng gore le a kgona gore o twe ga o na le mathata tlo ka mona o lo bua le rona o be sharp ha o na le mathata SRC teng o ka kgona di kantorong fela ana ho na le mo eleng hore go tshwara bo di caucus nyana tsa baithuti mo le kgona go bua hore ei ba fetse ho etsa la 1 2 3 4 5 how do we fight
1: ho ya ga nna a ke tseba ka lo mara ona le place e tsone CCD mo go thusa mo re go be ka stress ona e tsona and ya go le go tshwara hore wa kgona ho ya ho SRC ya bona ba bolelela hore mathata ao ke ya mathata bangata wa report wa SRC ke bona ba khona mothusa ke thoketse
0: ya le a thuse hana at the end of the day ka pa ke ntho go fela re ile ga bua empa ha re bona ba le any change
1: nenneng ya thuse mara nenneng ga e thuse ba ne o ka thola gore bona ha bana mathata go na le ngona jole ha ba di ke ne ha ka le tabatsetsa gona mara nenneng ngona le nako tsotse ba re thusa ka tsona mara ha e tsale a hulu
2: ke ntwe go ya ka nna a nne ga tlo bua hore ba mathata a di dira ga ngwa go thoma ke tsontse go register yo ona le di kolo tshele tse di kolo tiwa tsa le di blocka di registration SRC ke mo

wa tseba ke ntse ke mametse puisano ya lona le batjha bano ba university. Ka nnete ke puisano e kgothaditseng batjha ba rona ka nnete. Ke thabetse haholo hle. Ka nnete ba sa mamelang hatjhe ba fetuwe. Bana bano ba kgothatsa ka nnete, nnete ba re kgothaditse. Ke a leboha hle bana beso. Ha ntse le re tlisetsa batjha ba jwalo ka bao. Welcome.

0: le motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse a
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara, jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM.

0: Abikile sari FM Drive Malia Mikisa 3 lo tsamale udoti udemate Snaga Kezaga Bon King li distar bar Malia utla kiwe madlameni uphumcombothi
1: Malia
0: Jole sibini sena libitso like udoti udemate I read it out to my opinion. One of the tear guests, Vuga, while Calvin Fallo.
1: Everybody
0: needs love. Can it come up with another matter and a rare fella ready to tell her Kereskera Kenaha, ready to tell a fellow by Rebulina Quetele, meaning the Pusano matter. Resutella Bongan here, Officer Hook at Taylor, the Tabatari Papadina and Laratella afternoon drive show. Sheng
2: Atadi Papadi, Horiatella. Libongani Chabalala.
3: All of us, all in, kaofela. Tlhusano ya FIFA World Cup 2026 iyaphila ho SABC Sport. Ibuhe ho SABC 3, we mamele di alamoyensa SABC, ube we streame ho SABC Plus. Bara be sokile buile a holo mamedi ke tsa o qetela tsa dipapadi jolo ka sa hlalo sitse ngwana mme kwa no ho re a thella ka jeno ha re ditqale ka tsa FIFA World Cup mo kotlisi wa sehlopha sa Islamic Republic of Iran eleng Amir Galinoy o re sehlopha sa hae se hatelletswe ka o fitisisa papiso le dihlopha tse ding a tlhubisa nonya selemong sena ya mohopo wa lefatshe o ka opola hore sehlopha sena he mamedi se tlwaeleng ka lebitso la Melli se ile sa ba sa lokela ho tshwarela kampo ya sona mane naheng ya Mexico ka lebaka la tsitsipano ya sepolitiki e re nandi pakeng tsa Iran le USA. Misonyana pa padinya group G. Tlhopa seo se ile sa bapala ka 2-2 le sa New Zealand mane SoFi Stadium Los Angeles ho sa sotelehe dipepetso seo se bileng le tsona boitukisetsong ba sona bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Mme seo tlosang bohloko he se bonahetseng se etsahala ke ha letshwele la batho ba kabang 70,000 kaofela le ne le etsa mehuo ya ho nyahamisa nakong eo sehlopha sa Iran se neng se bina pina ya sona ya setšhaba. Empa methwaele ya batshehetsi ba itseng ba sona ba ile ba ema ka maoto mme ba opa diatla ka mora pina ya setšhaba. Chaba le go bontsha sehlopha sena tsietso mme ebile tsietso ba neng ba e hloka jolo ka e le bona ba ile ba kgona go fumana ntlha e le nngwe papading ya bona ya pele tlhodisanong ya 2026 FIFA World Cup. Ho sa le jalo mokotlisi wa sehlopha sa Cote d'Ivoire e leng MSFI ore hore be ba khonne go hlola hlopa sana ha ya France ka ntlhatse pedi ho ilengwe ba ba dinya setswalle ya ho itukisetsa tlhusana mo hopo wa lefatshe e ne ile se supo he seno sa hore ke se fing se ba ka khona go sietsa jalo ka sehlopa the elephants jalo ka ha ba reneketswa ke sehlopa sa pele ho tswa kwa no continenteng ya Africa se hapile empapadi ho 2026 FIFA World Cup ka mora ho hlola sehlopa sa Ecuador ka ntlha ilengwe ho noto e ke ne metsotsong ya ho qetela ka Amad Diallo tlholo ena he mamedi ya bona e ba beile ka botlenga mogahlelong o ba leng ho ona wa e jolo ka ha ba le maemong a bobedi ka mora sehlopha se maemong a pele sa Germany se leng sa ha papapadi ya sona ha se ne se kgakgatha sa khuda sa o ka ntlhatse supileng ho e lengwe mafelong a fitileng a beke. Nakong e fetileng mokotlisi fae o ile a nna bontsha hore ho hang fela ha ba tlela tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe hore ba phethele ba le maemong a bobedi dipapading tsa megahlelo. Ha re utlwa hore o di beile jwang he ha bua ka tshebetso ya bona o fihlela kana jwalo ka ha ba hapile papadi ya pele ka ntlha e leng ho noto e le ha ba ne ba hlola hlopha sa Ecuador mokotlisi MSFI.
4: I really do. In any case, we've prepared for this. We came to the United States for this.
5: We haven't.
4: We came here with ambitions. We don't just want to come visit the United States and go home after the first round. Everything's going well so far. In our preparations, as you mentioned, we beat France. Tonight, we started the tournament with a win over a very good Ecuadorian team. It was tough, but we managed to hold on. We managed to weather the storm and score a goal at the end of the match. It shows that this group is.
3: Harikari shebe he mo mamedi wa Lesedi FM hore ke di feng tse ba palwang ka jeno le hosane. Tlhodisano yona e tukang ebile e tletse dimaka ya selemong sena ya mohopo wa lefatshe. Mme re sheba he ho tla bapalwa dipapadi tsa Group I le Group J. Mme hore nya borobong bosimo bona hona le papadi e kgolo e lebeletsweng ka tjantjello ke barati ba bolo lefatsheng ka bophara e tlabe le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Fora le sa naha ya kwano Afrika sa Senegal. Papadi yona e tla bapalwa hore nya borobong. Ebe ka gitla ho bapalwa papadi e pakeng tsa sehlopha sa Iraq le sa Norway. Ho re nya boraro mesong papadi yangwe kholo hape tlo tso sa Maafrika ke tlabeng le dipakeng tsa sehlopa sa Argentina le sa Algeria hore nya botshelela ho sano seng hlopa sa Austria sona se tlabotsana dipotso le sa Jordan ke tsa tlhudisano ya mopole fatshe group ku kae mona banna ke group I le ho group J ka re tla bona ho sane hore sepeto se tlabe se emejwang se bile rono letsa hape tse ding tse tlabeng di bapalwa ho sane jolo ka ile hore ha ke sheba ho setse mogahlelo wa K mogahlelo wa le mogahlelo wa L e be ho tloha mono he ka la bone ho bapalwa dipapadi tsa bobedi re qala ho tloha mogahlelong wa A jolo ka tla bona hore e tla hle di tla hle di bapalwa jwang ha ile hantle dipapadi tsena tse bapalwang mogahlelong yena e medi ha ke di kwala ka tsa papadi ya cricket re fumana hore le ke tsake tsane la the Proteas women eleng Kayla Reineka o amoetsuri o na hlia o tlwa ke letswalo papadi ya pele ya T20 World Cup e o sohla pasana ya Africa Borwa se ba petseng kgahlano le sa Australia mo qobelong o rutswang hona ibile papadi ya pele e buima bakeng sa Reineka jolo ka ha ile antswa a so ka etsa run le ha ile nngwe ka mora dibolo tse tharo o kene jwalo ele ha kenela Marizan Cup ha se sehlopa sa Afrika Borwa se ne se dutse di running tse 80 a na le metsomedi se lahletswe ke diwikete tse nne mme e le ha se ne se hloka di run tse 90 a na le motsomong dibolong tse 50 a motsomong sebapadi sena se dilemo tse 20 se amoetse gore goang o na tlhia o tlwa ke letswalo empa o na se tlasa gatelelo e kalokalo ya gore a ka pholosa sehlopha sa naga papadi e latelang ya the Proteas women se tlo e bapala kgatlhano le sehlopha sa Pakistan ho sane metsotsong ye 30 ka morago ya bosupa thapama mane Birmingham e tlabe e le ka la 17 kgweding ena ya Phupjane re a tshepa ba tla lokisa diphoso tse ba di entseng papading ya pele kgatlhano le Australia le o hapa papadi ya bobedi tlhodisanong ya T20 World Cup e ntseng e bapalelwa mane naheng ya England dibile gakalo mamedi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona tsa dipapadi kwano gore ya thella o tla teana le lenanao le feleletseng ka jeno pakeng tsa gore ya bosupa le hora ya borobedi empa goreng ya borobong Mr Cool Thabo kofa o tla ba tsamaya jalo le morena Ramorebodi go fa papadi e tlamehile pakeng tsa setlhopha sa Fora le sa Senegal mme go sa no se Malaxen o tla tlhagelela ga enanong la thagoa go neletsa dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena a re kopana gore ya thella go sane ka laboraro bana beso ke tseo
2: Monnoha Bafana Bafana ba ile ke na tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatsheng a America Canada le Mexico

0: le Sedi FM ke molelo
1: tebeletso e ratwa le Sedi FM
2: ke ke we
3: e bole tibos le bongani le mera hlaba le bese a ntse ke thela le lone ba le bese ke le dutse fase ke le mametse dance le bua le bana ba le ke le mametse ho luka ka hloko ba ne bese ke le mametse tse ke bise le lone ka a e bana bese ke sebeditse ba ratuwa ke sebeditse tsaisa mme mafunta ka mona ka thokosa tanki ba ratuwa
4: skim satra are mo re nya rona ya o qetela ke papi mko na ramulutsi future school are
5: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka ona ka siriti dilomontse fetang 30 e re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re le fa horeng tse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS le Sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: O gore Jose rona o ithutileng ka jeno re letsetsa 086003084.
7: Skimi se ratwang ke Mzanzi kaofela TLB Shebang. Ha re yentse re tla qeta le tsamae hantle la rata la lelwa ka tsiame bi ya Smith and Dos bugudi. Thank you.
8: Another one. Ho re sentse le pele jalo he around go 086003084. We tutile inka jeno. Jolo ka ha le se hopotso sa letsatsi la batjha le make it le mo se mashwa mahlano 50 years.
7: Yeah, no.
8: How old 1976 and little mose 50 years jen Slimon Sena 50 years
7: lebile ho lefela teboho mokwena re ke monate ke utlile monate tsa tindene la phomolo ka nete bana ba se thabolile bu lona ka khiso re lebile ho lefela re utlwe he
8: o mo eng khatsa
9: si blata gli mawela
8: ndateletsi em
9: amna dil ga bana ba se
7: ho mo noti
9: kibla bana beso ka jene di thutile hore wa tseba le ntse le dutse le batjha mono di thutile hore wa tseba boholo ba batjha ba rona ga ba se utlwisise responsibility e ba nang le yona go fetola maemo re phelang ka gare gona ke nnete ba ananela seo ba phelang ka gare sona mare ke tlhokometse gore ga ba se utlwisise responsibility le boima ba seo ba lokelang go se etsa go fetola maemo a rona thuto ke lesedi bana beso yes ba appreciate ke nnete mare ga ba se utlwisise gore na bona matsong a bona ba na le responsibility e kaka
7: re lebile a golo ntate letsi
9: Taki
7: tata letsi e shebile mpinane kwano ex ro ba fetune ke le hopotse ke ne ke boloka ntate wa ka weekend
8: nna
7: le ntate wa ka rene re dula re le babedi re mamela lesedi skimsa drive jwale ko nsile ke le mong ke mamela ke le mong a ke sana batswa di pepi ga tsela pepi mpinane
8: moyang khatsa
10: wa
8: ya le ga ina di
10: ke
8: re tantsi ga betra ga tla kiri and the drug ke tlhomjanji o
7: ka iwa janjis
8: o tlo unto o mo eng khotso hello
7: hey ba
8: o mo eng khotso
10: antle ga skim
8: ke tle ga ngwane so
10: ha mona ke tle ga ke tshutile khut sanda ga mara he a ke tle ba motelele
8: ne
10: ke re ho tlhana mane tshilo se ne o tle ke tshutile hore re le ba sha sa mine re ke re ke na tsona ke di ntse ke rona ra di re nka responsibility tsa ya di phoso tsa go tshuli mo ona bua le motsha ya ya go ya na a itahletse ka Setswana dikete fatsi ha ke le ke ukwa
7: wa ukwa
10: empa ne tlo mantsa motsa dipotso are o blame mama ntshonye na ka o fela o leng ka go ka go yo motho o ka ga ke blame motho ke blame ke ntle se be sa le mehlena le mehlena a re le diphoso ka bentse re lla ka batho.
2: Thank you Ndenzi.
10: Thank you papa.
2: Thank you Ndenzi.
8: O mo eng khata
11: tibo se le dilo
8: ngore eso
11: I'm going to go to the house. Ha ke kwa di a tsaba ding tsa bana ba se re ka ntsha gala ke go kena topic motswalla ka o tlwetse mo sebetsi mo nako ba le 370 ha iko khatuwa ba a re ha khola ba le 370 ko iko ka e nkuwa ba le khatuwa ha ba ba lotlwa mosebetsi
2: wena ntate wena wa papala wa tsiba
11: ha ke kwa di o mo mo ke denge go tsaba na tibo selele ke
8: am tsi no papala
11: le wa le ntate ga masedi ka khuwa ja la ga tala uka
2: ga masedi e
11: thank you.
2: Wa bona di tlhodi eme we wena wa ba.
8: O mang khotsa?
12: Khotsa le ka le go le tibo.
8: Ke dingle.
12: We le mo di se ka bana ka tsiame ti.
8: Ntate.
12: A tsiba ntshotse le di buile ka jeko di nga ta di ntshotse di buile mpa ke tshuti den tshwele mo fela go. Tompo ke tshwa pele. Ha o le motho o tsama o tompo mo tswa di mo le mo. Ba tshaba selemo sena ba selemo sa 1976 ke ba hale. Nna ke mo e sele le jena le mo ka ba ntharo ka selemo se. Empa ona ke na segile ntate empa fela ke re ha re mpele ba tsha ha ke ba khothala ba kere dikolo mmuso o tlabile o sebetse o ba fe thuto e le ka neng fo bona ke a leboa
2: ntate ga leboa ntate hle.
12: Thank you abuti thabo
2: o 53 ana jwale
12: nna ke tsho go 54 le masetsa ke le bona le 54 go 53.
2: Thank you tate.
12: Thank you ntate
2: ayiri ke tsere mane mo isa lore motho a a tswetse ka 1976 o na le 50 ke tshwere mo mono tsho jwang jalo ntata go nana le trick ka nako eo be se ke bala ke kopanya ba bona nka dula ka pele taxing ka bana
8: tshene o tla ke mmetse se bonoloji
2: ba bona nka bala tshelete
8: ex re dula nge tla lo sa mehla e mo
2: ntata go nana le trick ka nako ke a mmehela ke go 53.
8: Wa khatsa.
2: Oi.
11: Re tele ga bo, ke o se le bo.
2: Amnati.
11: Ah, la ti tlo mo pele mo le le bo bo phile. How do you go phile as a special league ground le bo we?
2: Darse.
11: O bo phile ba bo sanga le bo ntle na ni.
2: Darse. Ke nete ntate, ke nete.
11: Ke bo la ba le tsentse ba ma go tsona tshibo. O ka bala le di ntse tsena. Sele ba bo re ja le bo.
2: Ke nete ntate.
11: Le
2: tsedi go tshabala le ke tlo
11: bona tshimo sele. Thank
8: you Mjeku. Thank you. O
13: mo eng khotsa? Bye lebo.
8: Hi.
13: Le re le mae thabo.
2: Hello.
13: Le re le ba thuse.
2: Ha mana tswa mabinda wa gona.
13: A se ke le ga tsa go fela.
2: Eh.
13: Ke tiki le ntle mo in fandas.
2: Eh.
13: O go tsedi ntadi ntho ga di batle batho. Di batla wena.
2: Mm.
13: O di tlhole ke tsa ha o di shebane le wena.
2: Mm.
13: Ke la go bona mali tabo he tabo he le bu a a
8: mmm
13: bona mo tsatsa ntse ke to ya mo la ke ema ka maoto ke be a lotla ka fatshe
2: mmm
13: ke la ke ya tsaka pa ntshana ke yeti
2: sho ke
13: tedi ha di ba ke ba di ba ta wena.
2: Thank you
13: thank you ba ga tlo ba
2: thank you mabi
8: le bo mabi na
13: ke lo tsama tabo o tuki lo
2: a dumele mali tabo bye. Haga tsama ngwaniso.
8: Mm. Haga tsama.
2: Nantsongwe ke ithutileng yona ba mamedi ba babedi wa bora re kona o ngotsimo ba buile ka taba ya tlhompo.
8: Mm.
2: Tlhompo e tla o beya hole. Tlhompo e tla o beya hole. Ntho ena e sa le ke e bua ene e bua ke batho ba bangata. Tlhompo e tla o beya hole. Engwe ntho ke gore mo mamedi tlhompo ha se one way stream ha e kwana fela. Tlhompo ke two way stream ya kwana e khutle ye kwa amunyane a hlomphe amuhulu ya muhulu a hlomphe amunyane
8: dadi
2: amuhulu a hlomphe amunyane amunyane a hlomphe amuhulu
8: dadi waka
2: ke kutla nga tata wa bua ro ke ke wa fana ka ntho sna ngwe fana ka ntho nan le ho ro khone le wena o ifumane a tsama na ba seven
8: ba me di re sebedi tso tsa ka jeno o no le cute jwang ka uniform o
2: cute
8: o tsho ga khutlela sekolo
2: a ntse ke zama zama no
8: Kolo sa kicho school school uniform.
2: Classy. Excuse me, ma'am. Can I may I please go out?
8: Mem pe zero. Okay, go tla.
2: Mem pe zero. Uniform at Riverside High.
8: No, no le motho, no le motho. No le motho. Yeah, was am.
2: Was perfect. Classy shaka ke mme pa isa jubis.
8: O bona re sa medisa re bona sa re ga tshela after the drive ha ba tlo feto sa. O bona e ba ngone o re ha ba na ba ha ho sana ba tlo fetwa.
2: Black excellence.
8: Jo! Jo! Jo, ha re bona sane wa ga to lelwa hle nwa ba ite.
2: Ne ke re ke a ibina pine. Jo la tsebo bine. Iri. Bow down and worship. Kana iri.
8: Bow. Ke ka lo di mega pa. Bow down. Enwo she
2: no ai tlele ai tlele
8: ke ke yetsa
2: tlelo sa
8: ka le ntse ya le bono
2: ga re tsose buri bongane tshabalala mo le boema wela thabo mokone ntse ba bohlokwe re moratlang kuona ka morare di

0: di mine tsena tsengata tse re di bonang Afrika mona tsa Gauta tsa platinum tsa di diamond le di rafa tse di tseo di DRC mane e ka sesogong e nngwe ya tsona e leng lithium e leng yona sehlahiswa se sebediswang haholo go etsa di-battery mo Gautiena le dihlahiswa tse ding tsa botlhokwa. Jale naga ena ya Belgium ga e fana ka boipuso kapa e fana ka maatla obane ga e le antlentle naga ya DRC jalo ka re retsho naga eno ka ofela e le nkuwa e le thepa ya motho a le mong e le Morena Leopold motsetsei Morena Leopold wa naga ya Belgium e e neng e re ga a sa le mathateng a go nana le dikoloto ya ba o patala dikoloto ka go fana ka naga eno. Fela naga ya Belgium ga e taba ya lokolola dintho tsotlhe tse amanang le naga ya DRC mme boipusong ba DRC e fumane boipuso ba yona ba sepolotiki. Fela direkoto tseno tsa botlhokwa ga di tseo e leng tsona jale tsene di loketse gore di fe baetapele ba DRC le borakgwebo ba DRC tsebo ya gore na karolong e fenyana ga go fumaneya diminerale difeng kae go fumaneya eng fele ba sebedise ditaba tseno ntlafatsanang ga ba na le sedi la tsona. Direkoto tseno di kwaleletswe museumong o mane Belgium ko gona mo bothata bo leng tiri mo go jale naga ya DRC ra go tlisang direkoto tseo gobane ke tsa naga ya rona mme di loketse gore di be naheng ena ya rona. Jale kgang e kgolo ke gore morago jena o mame rutla gopola ga re ne ntse re bua ka ditaba tsa DRC le kgotlano ya DRC le naga ya Rwanda gore ke ne re re e nngwe ya dintho tse o di bonagetseng e le sesosa sa go kena dipakeng ntweng ya kapa kgotlanong ya DRC le Rwanda kema dipakeng ke President Trump wa America o natlhile a bua ka phatlha e phameng gore ena o kena bono gobane a lebeletse gore jale a tla tsebe gore a une molemo e le moetapele wa naga ya America dikhamphani tsa America di une molemo ka mantswe a mangwe DRC e a namele tshireletso ya America le go fediswa ga ntwa kgatlhanong le naga ya DRC le mokgatswano wa marabelo wa M23 o tsietswang ke naga ya Rwanda mme e be jale go lefa tshireletso jalo ya America DRC e lokolola America gore jale e be yona e nkang tlhagiso le go gafa dirafa tsotlhe tse fumanegang mo America e ka bonang e na le kgatlhego teng. Jale taba ena e re buang ka yona nna o ntshwarela ga ke etsa karabo ya nako e telele ke gobane jale naga ya America dikhamphani tsa yona tse tshegetswang ke ba bangwe ba bagwebi ba tsebagalang lefatshe mona jale ba batla gore ba kene e be bona majalefa a tumelelano ena ya America le mmuso wa DRC. Jale naga ya Belgium e ra estreng ke gamolao ga re na tsofana ka direkoto tseo re di tshwereng re di fa dikhamphani tsa America ga e ba go na le direkoto tse ka fanang mona ka dipuisano re ka fana ka tsona ga e ba re bua le mmuso wa DRC ke gona mokgang e leng gona teng go jale na America e dumela e tlisitse kgotso DRC e dumela go jale mmuso wa DRC o loketse go e lefa ka gore o fane ka naga one ga o ka wa sheba go tshwana ga e le go fana ka naga gore jale re dumeleleng re ge batle gore na re fa bajang go dumelele tse di gafa jale empa re tshwanetse o tseba gore na ga re batla o seke ra batla lefifing taemane e kae banna ba heso Gauta e go kae lithium e go kae cobalt e go kae ka ofela dihlahiswa tsena jale direkoto tseno tse supa gore na eng go kae ka gare go naga eno ya DRC di tshwerwe ke batho ba Belgium mme ba ama ka tsone.
1: Nna dinaga tse dingwe tse kang Aforika Borwa di laola direkoto tsa tsona tsa geology.
0: Ee, go jalo mme dinaga ka nepo naga e nngwe le e nngwe ga ke re dipatliso ga di etswa ka gago go naga di loketse gore mmuso o be le taolo ka tshebedisano motlhomong le dikhamphani tse nang le ditsebo tse jalo.

0: fapane kabo le kamo ya mobu le di tikologo tse di tse bang go tsona go tla ga fshwa di hlaiswa tsena ke dikagabelo ba mmuso ke dikagabelo ba naga ka bomu bothata fela ke gore ga o bapisa ditlomo Aforika Borwa le naga e kang ya DRC ko bjale bo DRC tsona ga di na taolo e feletseng ya boemo bono ba direkoto tse ntse jalo ee ba na le tokelo ya gore ba ka fana ka dilaesense tsa gore batho ba etse dimae fela jale ga ba na tsebo ya gore naga ntsentse dihlaiswa tsena di ko kae nageng ya gabo bona e leng gore ke gona mo kganye leng teng e gotse
1: ee Dr. Sanga ke kopa o re tshwarele hanyane fela re fetele mabenkeleng mme re tlabele gape re tswela pele ka puisano ya rona
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ke metsotso e leshome re ya re lebile goreng ya bosupa gopola gore lenaneo le ntse le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go lesedi FM Dr. Shale ha re tswela pele ka puisano ya rona botlhokwa ba gore dinaga tsa Aforika di laole direkoto tsa tsona le tsotlhe tse tsamaelanang le tsona ke bofeng
0: taba ya botlhokwatlhokwa ke gore ga direkoto tse jalo naga e na le tsone e ba le taolo e phethagetseng ditabeng tsa megalo e boetse e ba le taolo le tshusumetso go boleng ba dihlaiswa tseo tse tla ga fuwa naeng eo ka mantswe a mangwe ba ba le taolo le botsitso bo feletseng godima ntho ka senyesemane re reng ke value chain gona jale jena jale ka ntlena ba ntse ba tlameya go gaketswa gore ba kope information e itseng kapa tlhagiso leseding e itseng ka ditaba tsa naga a bo bona ka direkoto tse e leng tsa naga a bo bona mme taba eno e etsa gore jale ditseo tsa tšheletso eno kao fela batho ba faneng ka tlhagiso leseding ba ba le ditseo tseo bale ba loketseng gore di kenyeletswe go ba batlang tlhagiso leseding gore ke ona mo bothata boleng teng gagologolo matsatsing ana ao jale ditšeo tsa dihlagiswa tsotlhe tsa digafšwa lefatsheng go kenyeleletswa le mafura di phagameng ka lebaka la go tlhokagala ga botsitso lefatsheng jale naga e senang taolo ya dintho tseno kao fela ko bolela gore e fita le gore e etse tsoto ya gore na e ka gafa ka sekgatlha se se kae tse ding tsa ditlhagiswa tseno gobane ga e tsebe mo diteng athe ga ke etse motlhala naga e kang ya Zimbabwe gona jale e na le taolo ya direkoto tseno tsa yona mme ka tsewa ke naga eo ka dilemo tse ngata e leng tlasa dikotlokobelelo tsa naga ya Amerika le dinaga tsa bophirima jale kgatelelo e ngata go Zimbabwe mo ga o tsena gape ke gore ntwa ena ya lefatshe e boela e ba beya ka mosimo e sentse le naga e sentse e bula ka boi empa ka baka la go tseba gore na ba batla gagololo ntho tse kang bo ditaemane ya tseo marange diamonds mane kele ba tseba ga e le mona lefatshe maemo a tlhobaetswa tjena go itshireletsa gore seke ga ame gagolo ke go tshitshinyega moruo lefatsheng kao fela le go re nna re gona go re ke regise o le go na re tsebo re tsitsena ya re batla go gafa ka segahla se itseng se bakeng se itseng ba bana le tsebo ya go na eng go ka yona se nna ha ya DRC ha ena tsebo e jwa sala botata ke bona go ka executive ha se fela go na ha DRC ha e tsebe go ba national record bohloko ba teng go gore na ba ne ba ka ba tseba ba se ba tekenne gore tlhaiso leseding eo ga e fitlha ba e fetisetsa go dicompany tsa amerika e leng gore mmuso wa DRC gona jale ga oa lebanya thebe le naga ya Belgium tabeng ela gobane ba re re tshekela gore ge tlo tseba go etsa diqeto re le naga jalo ka ga ke se ke boletse ba di tseka gobane jale ba se ba itlamme gore ba tla buseletsa le go lefa naga ya Amerika ka sebopeo sana seng sa go efa tokelo tsa gore jale e be yona e gafang jale dikampane tsa maamerika tse e leng majalo fa tumelelano eno di batsa direkot gobane jale mmuso wa amerika o se entse teketekeno le naga ya DRC ke ona moganye kgolo e leng teng mme ka nnete ke gona mo Africa e bang bothata gore na direkoto tseno di fitlhile Belgium ga re tala gobane e le karolo ya kapa sesupo sa gatelelo eo dinaga tsa bophirima di ne di na le tsona go dinaga tsa Aforika nakong ya bokoloni jalo gona ba letsena dinaga tsa Aforika di a ipusa fela bale ke boipuso bo jwang ga naga e ntse e sena dintho tsotlhe tseo e lekeng gore e bo e na le tsona ba neng ba e busa ba ntse ba e ganela kore ga ke tsea mamedi tla ka gopole gore ga naga ya Namibia e fumana boipuso ka 1990 e ne e le South West Africa e ne e fumana boipuso go mmuso wa Aforika Borwa wa nako eno o e leng ona o neng o busa naga ya Namibia e itse ka morago United Nations ka resolution 234 e etse qeto ya gore naga ya Amerika ya Namibia e fuwe boipuso aba Pretoria mmuso wa nako eno a gatelelo Aforika Borwa o etsa qeto ya gore o tla tshwana ka boipuso o naga ya Namibia fela sebaka sane se kou itibileng se bitswang Walvis Bay e ba gana ka sona baa sona se tla sala ntse le karolo ya Aforika Borwa go tswana o tho motho o fa ntlo e re ga o fa ntlo e ba re ntlo ena go fa yona fela sething gomo ga se yago ebele ya gona ba o file ntlo ko ke tshobotsi e ka eno e e tsalang go DRC gore e fuwe boipuso fela ga e na dintho tsotlhe tse e fa monyetla wa go jale e be le boiphitlhelo ba gore e sebedise dirafshwa tsa yona ka tsela e ntlafa tsa naga eno jale le ga ba se ba fuwe boipuso ba nteng gona le tsenana gang e kgolonyewe e ba e ritetseng kgatlhanong le mmuso wa Belgium mo o neng o ka wa gopola gore ba leka go lokisa bothata bo empa ba tsekisa ga koloni wa mehleng ditokomane gore ba di fega koloni wa letsatsing lena e leng amerika obane tsela eo amerika e sebetsang ka yona lo leano la matšhabeng ga gona mo e fapaneng le leano le leng le sebediswa ke dinaga tsa tseneng di gateletse aforika pele empa e le gore fela jale yona e etsa ka nako ena jalo ka ga re bona e kene mono a re tla le thusetsa magabele a se ka nna lehlasela re tla le thusetsa naga ya Rwanda e gawana le lona jale ga re keta go le thusetsa lona ntsha manane mona re batla dimaene re batla ga re le gore jale ga ba ge ba fumana go ba fumane taba ena kee dimaene tsena ga ba tsebe na ba lo checka kae gobane ga ba na tsebo ya gore na di tlhodileng tsena di okae e le gore DRC empa e fetola lesokwana fela ehlile papadi ntse e le nngwe ya bogakoloni ba metlheng ya kajeno
1: ga re phethela ka bogotshwane ga e bo direkoto tsena tsa geology di ka qetelela di fetisetswa go DRC ke megato e feng ya tshireletso e e lokelang go kengwa tshebetsong go netefatsa ponaletso le boikarabelo
0: ga ba na le megato e ba ka enkang amerika etse diphamolo gobane ba itlamme jwang ba itlamme mme ga ke bone ka ba ka etsa tlhanapheto ka puso ya ntate Donald Trump ba setse ba di emetse dicompany tse tswang amerika tse e leng majalefa a boitlamo ba DRC go ntate Trump di emetse direkoto hobane ba batla go jale ba dikenye ntonye no trinket digitization ga mantjwa a mang di go go tsena di mo tshiki di pampiri ke di mapa tsa gale o bua ntho tsa bo 18 mamma ke le ka se jale jwale information e jwalo e kenya di computer re mola go jale e fuwe tshobotsi e ntsha e ka reng ha o fihla o dilaka ka tsela machine ha o kenya mona tsa hlaha mona ha o kenya mona tsa fihla ho nna matshela ha o kenya go bana go rana le tsena o ke jwa gona go etsa jwang jale tshebetso ya pele mogahlalo wa pele wa tshebetso eno ko gore tokomane tseno di fitlha go di-company tsena ba tsebe go di-digitize ko gona mokganye leng teng jale kere ga ona ntho DRC ka ba e etsa DRC e loketse go phethatsa boitlamo ba yona ga ba fumana tokomane tseno fela America e tse diphamoga
1: Dr. Charles re lebetse nako ya go agolo ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno fitlhelela nako nyetlang
0: Mlompe.
1: Mamedi ke puisano ya rona le Dr. Charles me yena ke setsibe ditabeng tse amanang le ditaba tsa Afrika. Me ke ka mogo re fihlang pheletsong ya lenaneo la rona tsatsing la ka jeno. Mohlaisi wa lona e bile Mokete Monyobo, mohlophisi ya e ba Lerato Serabele. Me ra laolelwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Matsathebe. Me rabalwa ditaba tsa gora le gora ke ntsane rantwala ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Abri motle wa tsotsa sa di FM ke o dumedisa hle la bo di bekeng ho hle mo betseng le teng sentse ke re madume weso ha o mamedi wa utlwa lwana moya ona o duma ngona moya ona o foka ngona ke moya wa papa di a bolo ho hle mo ya nteng weso e bile re tsamantse ge le bala mamedi re kana ke la bokae ka jeno ntse re tsa ona jole tsena le len mo ke tsi re he mon kana ke tsa ke la bokae ka jeno ke la bobedi jole mo hlomong hape ke lona tsa tsena la June 16 le tsa ngore re batle re sirelwa mona le bana hantle ntle ke la bokae ka jeno fela he mo medi ke dumela hle o re tsa tsilena la o ketekwa letsatsi la batsha re hopola batsha ba 1976 ka nnete ho sebetse ile hohle Afrika borwa ka bophara mme re a le bohle ka mohauona wa hore re ke ke be ra lebala hore na ena ya Afrika borwa e tswa kae batsha ba 1976 ba ile ba etsa eng eo ba ileng ba etsa nalane ya Afrika borwa re be ka jeno re ba hopola ka mesebetsi eo ba ileng ba etsa ko tokolohong ena e o renang le yona ka jeno ha itse tsolohle sense ke wa moela nna le bitsola ka ke CBD mo lefe ho lena la tsa dipapadi busumona ha ke tsamaikele mong ke tsamaile kgaitsedi ya ka Thabiso Aizo motlong ke motho PC wa lena la tsa dipapadi he mo mamedi re shapapere weso ho le ba reng ya borobedi che papadi ha iyo hona jole jena empa he wa tse ba mamedi hore sense ke lelekela e tla thagwa mane ho reng ya borobong ke semphete ke o fete manana go na ke ke ya tsa majolo ka tloelo fihlela tsena dipapadi di fitla pheletso ke ka ho o tlile le gaitsedi ya ka ntane gantwa a re balla ditaba metsotso e le shume ka ofela o santsa ke ntsetsena tsa ora ya busupa dikopane letsa go gabogobonga o beele sedinga o tseba go ke di fetsentse di etsa le fatseng ka bopha re le buile tlhagitsedi ya motho ntane gantwa ngwaneso mehe mo medi re shapa pere le wena sumbona re tshwere ngwana na o teng mona mamedi ke setsebi e bile ke mohlophulli wa papadi ya cricket o mo be ai mamedi o international ngwana nyenenwa jole he re tlotla ge buisana le yena he re utlwa ho lwanyana hore na ebe ho ya ka tshebo ya hype papadi ya di Proteas sabasadi le Australia o reng ka yona mona mo teng he re bone mamedi o ge Australia ka nete la hlage shashaga le pele ho wa kae ka pakae e o papadi ri le ga buisana le ne o rampeta bekeng e fitileng e le ha re motsa hore na ebe o bona e hle tla hletsa maetsa maeka tsela e feng pai ba ga bon sizeto sale madinyane ma Australia papadi ena he e tha khotseng papadi tsa mohopo wa lefatshe nalo gona hle na lady aphani busumbo na atle sa DFM Facebook le access check hashtag ntshama ikutlo hashtag botsa potso le ka e o papa di mo ma media the papa di ngetsa mo hopola lefatshe re tlo buisana le me ka ubere Peter Khwabane lava smohlala face moloi re le kole a holwanyane papa di ya bafana bafana ya pele sense re sheba hem ena etlang tsa tsing la labone le hona mo e bangona le potso e bangwe batla o tshwela mamedi la hlela re na le wena
1: Baai ba Soweto.
2: Soweto.
1: Ho ulanga le khubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Ba ke sa le sedi FM. Ke mo le. Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re ho le tlobole le tsha. E mang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matsha ba a le fatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Sedi FM liketika dilemo tse mashume a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa maraha sene di fela a wela se chaba se senang bo eletsi se atimela nyaka lamba sotho

tsikile le holola batjha ga ke re ka mona ka surprise ville go tlo re na bona ba le kete ka joang ya ke jona kgaolo ke a dikete tse tharo magolo tsetse le mašwa ba supileng ka motsemeraro ya monyaka nnatefela.

0: Eh ke thabiswa ke re ya qadileng this initiative.
1: Mani, ke bua ka polo hle monnaka. Hwane wa tseba ha lerato a tlile ho nna mo. Ke nkile nako ho mutlwa empa he. Wena ha wa senya nako ho hang.
0: Ke le ba bona. Wa tseba ke ile ka hlomoha pelo ha ke mbona la marangrang mona man. Wa tseba ise ka motho ya lahlileng. Wa tseba mohlomong re ile ga tata go fana ka ngwana my lollipop. Empa he se itse tsinsetsa.
1: Wa tseba ka thaba ho utlwa seo. Mayoka o tla phomola ha ngwana a se a kgutletse ka tlong hape. Ei, nna ke ne ke dula ke hlorile ka nako
0: tsenatsebutlebutlebutlebutlebutlebutle sepati be ke bona e ka ga wankutlwisisa ga ke hlothe poulo go ntatae ee ke sempa fela ke batla go netefatsa gore ngwane eno le ena jalo fela ka thabiso a ikutlwe le ngwanaka mme ga ke batla gore a nane gore wa tseba tabe yono e fetogile ke batla tsebe ke leng tatae empa ke batla gore a golele metsong ya gae ya nnete a itsebe gore na ke mang setso sa gae meetlo ntho tsena ka go fela wa utlwae e a tsebe le seboko sa gae
1: ke utlwa jalo ona o lebisitse kae
0: ke batla gore o buisane gantle le lerato ma ke a o kopa gore ngwana a lokologe wa nkutlwae le ena lerato a kgone o bula pelo ya gae ntle le go ya letho
1: hai ke a utlwa motho wa ka fela hela ga o le jalo ga ke na letho kgatlhanong lerato ke botlhoko fela gore o na le seo ke ratang gore nka ba le sona lerato o na le tsotlhe mane he mme ke tlameya fela go shebana le se etsagalang watsa ga o
0: monatelerato o na le tsotlhe o le wena o na le everything o batla goreng you've got a family here I'm here jale nna le max why re kgona go bua ke mona o kgona gore a nkadime ngwana ke tsamaye le ena ke bue le ena wa bona wena o tlholwa ke eng ka nnete gore wena le lerato le etse jalo le lona
1: e le gore lerato kapa ena max ba tlisitse tletle bokgatlhano le nna
0: kano e seng jalojale
1: ke eng bua jena
0: wa tseba ke buile le ngwaneno wa rona ya dulang lapeng leo la bona ke bua ka poulo mme ke bona leeto lena la rona e le leeto le tlo ba lelelele mme re tlhoka go sebetsa mmogo le max le lerato molemong wa poulo wa nkutlwae
1: ke nnete
0: ya re se ka kenya ngwana bosula
1: ke a utlwa bele empa batsa ga o bonolo ga e le wena ya tswetseng ngwana bona ke tlhopelefane ga ke re nako ya o sia jee e tsa go itukise o tsamaye ngwana o lebeleletse tshetso ya gao mane golong ya motse
0: wa tseba go a thabisa ka nnete go bona thabiso a godile
1: thulana ga ewe le gole le sefate eo ke ngwana a gao ka sebele wa tseba thabiso ke ranting ka sebele bona motho aka gore thabiso o gata gantle menyaboketsong ya gago June 16 eo batšha bane ba 1976 ba neng ba e lwanela ka thata ke yona yona
0: that's my boy ya moraka gore ka nnete ke ene a tlisitseng di-stakeholder se tsotlhe tlasa marulelo a le mang go bontsha batšha moo menyetla le dithuso di leng teng no that's great he made me proud e re ke o bolelele wa tseba ke mo jeditse thabiso gore a tlogele go araba dinosonso fela a ke a shebe gore ke kae mo a ka tlisang phetogo teng mme seo e be nyegelo ya gae go bebofaletsa ba bang bophelo ga golo jwang tšhaba sa gabo wa bona ke moo wa eetsa 'tsatsing lena that is why ke reng I'm proud
1: le nna ke proud tlhe monnaka wa tseba ga ke se o dumele le gona jale je wa bona babi taba ke gore dikarabo tsa mathata a maaforika borwa di dutse batšheng empa ga ba tsebe na ba ye kae go diphetagatsa kapa wena o e bona
0: jwajalo that is why nna ke reng ke support-a thabiso ka nnete hashtag gola motšha ka gola fela gole le ka kelelelong ka mona
1: e tlile ka nako

0: nana ke tsore pelo ka tso ke nining o tla ntse gore na le tsamile jwa mo bana go
1: se fele pele me mang ko ena ke tlo o fatsona di chisa di feletse
0: bona twe wa tsaba o tshile le tso go no ka tsape
1: ha me mang ko ena
0: he e tshe ke o paka ha ke tsone ka ba mo ha le yeno o ruetse
1: me mang ko ena ka mo kholetsa mo ha
0: he wa tsaba ha ke o tshe so na sa pra se bile e ka o tsela e e boetse ka nnete e jela le tsona mo ha le
1: me mang ko ena tsela te e fa hla mahlo batho ha ba iketse ko nke ya ke mo ha le nna ke mpaketsa ko ba
0: le wena
1: e ba ho ba ke mo gona ke semelletseng tsena ntonyene
0: ne ke re o molesa ikele ka gotso kobaneng mogale ya ke go itshebeleditse le wena o tla sebetsa o iphumaneletse emeng tsa gago
1: kobane mosebetsi wa basadi o unifatsa tse mema mokwene
0: eo
1: ke kopa o nkutlwe mme waka
0: gobane
1: ga se wena fela ya naganang gore ke gamile tšhelete tsa mogale
0: kwa ntle basadi o tla se nna fela
1: ga se wena fela mema mokwene saprasilena kao fela e nagana gore ke gamile tšhelete tsa mogale
0: ntlwa nna ga ke se jwa a ke se jwalo
1: a me ba nkwena empa ke o ska njwetsa gore ga o so ka one gana ntho e jwalo
0: o sena nna e ka ba ke bue lešhanwa ke ga ke nagana empa ntho e nngwe eo ke e naganang
1: ke eng yona ntho eo
0: fela ke raye nthobatsi wa tseba ke robale ka pelo malala a tshera ga e ba o batla ko o jwetse ke na le tshabo e se thabonyana fela mogale o tlo o bolaya mogale mogale ke mmolai
1: a tleme ba nkwena
0: ke ba ba kae basadi ba ka tlasa mobu oo batlang ngwanaka pele gale ba ngata ka mora ditšhelete tsa banna ba re hehe banna ba tshwanetse ba re fe tšhelete ba re sele di le jalo ba swele
1: mamankwena ba tsaya mogale gana batla mpola e ke be le gale a mpolaile empa ke ne eno ntse kele ke na le wena ke eme ka pola matlho ago sena ga se ka tšhelete mamankwena go gang ga ke lwane le tšhelete ya mogale empa ke lwanela toka memamokwena re nyalane ka kopanelo ya dithoto mme re dumelelane mogale o tlameya o amogela mme a fine contract
0: ke nna basadi hela ga ke gane ngwananaka wa tseba ga ke gane ke a utlwa
1: ga ona letho le lutlwa mme ke phethile tsa bosadi ke kgotsofaditse ditokelo tsa mogale ka gotlhe ka mogong ka kgonang ka teng ke entse ntlo ya gae le gae ka ema le ena go le boima ka baka batla ke tšhisetswa ka tlong ke na le ena memamokwene ke mosebeleditse a ntlogelesitse kgwebo yaka ka jeno go thwe ga ke na seabo go gang katlong ya gae jang neva memamokwene mogale o tlo nnega seng lokelang a rata kapo a sa rata wa tseba ketelong ya diketelo ke laba ka kenya bophelo ba ka kotsing ka mofa phio memamokwene
0: ausi wa tseba ka utlwa mo moteng o lebeletse tšhelete ya phio mo moteng o lebeletse tšhelete ya gobane a otloditse kgwebo mo moteng o lebeletse gobane o mosebeleditse
1: batho memamokwene
0: puleng se ka ba emele marothodi a mogolo ngwanaka
1: a memamokwene nka se tšhetšhele morago
0: jalo
1: mogale o tlo mpha se nlokelang ntho e nngwe le nngwe a nang le yona mo ke na le seabo ka ga yone
0: le lefu o na le seabo golo ngwanana ka re tloele thola o re tuu

0: ke le bua ka ho mamela ga ka. Ke ne ke sa sebe le hore na wa tsa na lo yena re tla hlola re tsheisana go go kobe monate. Ho ke re phuthulo he.
1: Wa bona no kwatse motho ro. Ke wena phunyo hetse ngwe iphumana o ntse sepheng sa hao. Na go sa ka pela gore ke le ka qoqa le monna wa ka. Ya ba o mphetola sara sa hao.
0: Ke nna ke hle.
1: Le ha ngwana hao a sa tla tlodula le nna monana pe. Ya ba o so ntshebela tlase ka ke ho ngxela.
0: O le ga tse ka bua jwalo hle.
1: Ke
0: hane ke nne.
1: Fela he, se re sa ka ntse tshwana le sa hao. Jo si but
0: nna ke.
1: Bo philo.
0: Hey, bo philo nna. Bo philo fela hela o le jwalo. Ba sa ke ile ka itekola le nna ka itsheba ka ipatla diphoso ka fumana hore atshi ile ka o phamela ka phoso le rato go kopa o ntshwarele. Mme hape ke elelletse hore nka lwana le wena ho ya ho ile ha ke sa itshebe ke itukise. Empa ka morao ha ntho tse kaofela ke maya tlo sotle.
1: Exactly. Exactly. Ke rata hore le wena o hlokometse hore ha ke lwane le wena. Sibati mathata ka mangata. A mangata haholo ka bona fela. Ka bona fela ntletse matsoho.
0: Ke a tseba mokgotsi ka nketsa tjena. Le nna a ka mathata. Jo, a mangata. A mangata. Ana jwale tje. Empa he, ka hore ramasedi ke ramasedi. Motho ntso ya ka nnete le ha o ntso le jalo. Ke ka hore he, ke tlileng kwano hore le nna. Ke tlo fokotsa ke theole ho ena. Ke ikopela tshwarelo ho wena ka boitshwaro ba ka hle wena lerato.
1: Taba di foswa ke motho ebile di lokiswa ke motho.
0: Eya hle.
1: Qetellong hantse re tshwanetse hore re tshwarelane.
0: Bophelo
1: bo tseba o tswela pele.
0: Ke a leboha hle lerato.
1: Alright, 5 minutes ao gale e fitlile ebile.
0: O lokile
1: re ke tsamaya.
0: Ke thabetse fela o ntshwaretse.
1: Yo, that person ke motho eo nna.
0: Sama ye,
1: so pelo ka tla ke.

0: Ntabiseng mojaki ke le buile haholo le moifo o hle wa hao wa monyaka le ho sasa ke le tsa sejolo sa jolo ka o hlile o ihlalusitse le o itoboketse na taba mabidi ke metsotso e le shomele metso e supileng ka mora ho hora ya borobedi e re ke fitise kgwebo ha ke khutla mona ke bone na nthotsa ka di mpe a ho ka hi ke batla hala kae ka ntswa ke mona ha metsotso e meje alright ke khope mona
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenya nako tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E se ka mpa ya ba mme o sa hlahetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha lena sala le sotleha. Ke na le Karabelo Funeral Cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
3: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
0: Mamedi e re ke fitise ditaba tsena e ka ba o kgathetse ke o se kgone ho thola di-loans tlasa lebitso la hao na e ka be lebaka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao seo o lokelang ho se etsa ko romella SMS e reng thusa ho 33351 thusa 33351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau romella lentswe lena le bitswang fela thusa ho 33351 Debt Clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA2 hona le melawana le dipehelo di a sebetsa SMS lentswe lena thusa ho 33351 thusa 33351
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
0: Mamedi metsotso mashumo ma bedi motso o mong ka moga hora ya bokobedi ere ke fitise mabankele hape
5: le nane o lena la re mmoho o litlisetswa ke bibi funeral pala re ipeile setlohlolong ha o bua ka tshebeletso tsa mapato majaba jaba ke ntho tsa rona le baka ke hore re gema le dinako bibi funeral pala ha se phala fela ke lelapa

0: le sedi ke mollelwa ile metsotso e mashuma mabedi metsi medi ka mora hora ya brobedi mabedi ke ya udumedisa hle ho hle mebang o mametse sia le moya sena sa le sedi o le hona teng le bitswa la ka kentswa ke motlong ya ho genya le shumele nang le metsi medi nna le wena fela he o hlokomele hona le gaso ya papadi ya bolo mane ho renya brobong bakensa ke dipakentsa France le Senegal e o Mr Khulu Thabo ko fa tla geneletsa yona a tsa mali morena ga mogebudi jwa le he ke tla hlehle ke tshebe di thabo tsena metsotso nyane le shumele metso e mehlano pele ho hore eno ya borobong e le bakeng sa ditlhophisetso tsa hore eno ya borobong re bone na dintho di eme ka mokgwa letsela efe ka lehlakoreng la bone fela he dintho di batla di fetuwe jwalo ka re bontshitse mohope ona wa lefatshe o tla tlhe o fetulwe le ho ama tse ding tsa dintho kapa manane wa rona kwano tshebeletsong ya lesedi jwalo ka ha ke tlo lokela hore ke kene kgwebong ha ke tloa mona ke kopane le bane ba ha Bullet ke sentse ke na le ntate Nkala ke ho hleta batsa rona mono ke boele ke tlo kopana le kgwebo ye nngwe hape ho bane ba mpho ebe he ha ke phushalla ke ho Mr Khulu be ke tseba tsohle ke ihle ke dihlekile ba re fiela ngwanana o sejelle matlakaleng le ga tompopo ke le buile ka tlhopiso ya mmino mo go tla thwala sebaka sa go letsa a thi ntsana o la hlanna ga balla ditaba kutwile ke tlokometse ke le buile ga itsedi aka ke sentse ke bile re matha le brasteni ya ntsa hle ya tloetsa bo nete ba go o konopela tsohle ka kwa ntse bidimo le fe thabiso mo tlo ong ke le buile bana beso ka o neletsa dithapo e re ke skebe ka hlola ke tlo senyana kwa ya letho ke tlo kena kgwebong ho bana ba Bullet ke utlwe na ntate Nkala o go tshwaretse difeng bakeng sa bosiu bona ke kopane le na ntate Nkala dumela ke a o amohela tshebeletsong ya lesedi
1: a o sentswa ke o hlomphile mholo wa ka ke dumedisa le ba mamedi bohle ba lesedi FM ge teng ge tlo hopotsana ka taba ya hore bulete ke moriana o teng o phekolang mme ho hopotsana ha rona ko ha hore gege ke se rena le batho ba bangata ba o gereng ho go reng khetle ge tlo tla re jwetsa ba mamedi hore hona le sehlaiswa se bitswang Bullet se thusang maphelo a batho mme ge ile ga ba mema ka nnete ba tlile bana nna ba fana ka mapaki re bile le batho ba neng bana le di prostate cancer ba bolelang hore prostate cancer ha ba nole Bullet ila ba ile a fela batho ba neng ba na le di yona cancer ya mala re ile ga ba le batho ba dihlala re ile ga ba le batho ba neng ba na le mathata a mangata ka gago go mmele e le gore taba ya rona e re buang ka yona gere sehlaiswa sena se bitswang Bullet ga se fitlha mmeleng se etsa mosebetsi e seng go bapala fela ka nako nngwe re tlabe re bua le kapo re tlabe gere motho wa rona a nke Bullet jwale ebe o lebeleletse gore botlolo e le nngwe e tla etsa mosebetsi gante ntho e re lwanang le yone ke ntho e tibileng e tlhokang gore ga o sebedisa Bullet e ba le mamello monate wa Bullet ke wa gore ke sejotlatsetso mme ga o ntse o enwa ga e re na o sebedisa treatment e feng jwalo ka ga batho ba phekotsweng ke Bullet gore hela nna ne ntse ke nwa Bullet fela ntse ke ya ho doctor gore e nne bone na boemo ba ka boreng mme taba enono ke taba e ntle ebileng re kgothaletsang gore ga o sebedisa Bullet nonno etse go nonno tlae ho doctor a na nna o jwetse mme o tlo bona gore hela Bullet wa tseba e hlile ya nthusa jwale Bullet ha e kopana le cancer ya fela Bullet ha e kopana le di fibroids ha e kopana le di kidney stone ha e kopana le serame ha e kopana le high blood tsukere mme hona mono no high blood tsukere low blood o tlo fumana hore tse ding tsa dintho kapo a manga malapa a sa qhalana e le hobane ntate jwale a sa kgone ho fetisetsa ditshebeletso setšhabeng mme taba eno no e tlo ho Bullet boloka lelapa la gago tlo nwe Bullet jwale o boele o le ntate gape o lahlele melahlelo yanene ya pele ga o santsane go le monate ka manene ka motseng jwale Bullet mokgwa yona kgere ga o enwa ge batla go o tlo o enwe gagolo jwale semetho sa yona kgere o konke hafo ya kgapo kapo o nke dikwaelwana tseno tse supileng tsa yona botlolo enono jwale o futhumatse sepheo sa o futhumatsa ke gore mmele ya rona ka bo yona e futhumetse mme ga o eno a e futhumetse e ya straight mo re tlhokang e teng jwale o boele gape o nwe metsi a holo metsi a thusana le bullet hore mane mo tshila yena na e ka ba nye bokellane teng jwa di lo fihla ka segahla se seholo hore se hlwekise monono e tlo o tlo bone ha se sole sa mmele le sona se boetse se phama e ga re bua ka bullet re e ketella e lwantsha mafu a mangata ka ha go mmele gobane ha e fihla ka ha go mmele e kenella ka hare hare ho methapo jwa le e be e hlwekisa methapo e bula mo e bang hona le lehlwele lehlwele le enono le ga etsa gore e be ntwa e ka ba teng ka ha go mmelo ha ha lehlwele le qeta o bule circulation e ba ntle circulation ha ile ntle di white blood cell e leng sesole sa mmele se boetse hape le sona se tseba ho itanela ka ha go mmele mme gere enwe o phele ha e kgethe ona enwa ke motho wa mogatshane ha e kgethe enwa ke lesea ha e kgethe na enwa ke motho wa motswetse mme ha o e sebedisa wena e bang o kula bokulo bo bo e bang o no so thetsa ma o lo operator kapo o no so feletse ona o ya kae no a bullet o tlo bona ha e o phamisa diphate mono mo teng jwale bullet dinomoro tsa ona ba bullet ke 0839 823 148 0839 823 148 +4 +266 566 561 9481 +266 569 9481 +266 632 82900 kamane ne ka batho batsho Bloemfontein o tla e thola bulete ka Lucky Boy mane ne Welcome o tla e thola bulete Grace Matsimoro re na hape le Hengli hona monono o teng o na le yona bulete ha o mathela kamane ne ka Mount Fletcher Transistor Complex kena le tsidu na le bullet Eastern Cape ha kanaledi ha mkupane kena le ausi pela highway mono na usledi sponsor ngona le yona bullet matatiele mono no hape hape kolo intse yang ha tsita o tla thola ausi waka o na le yona bullet mme bullet gere ha o enwa e iketsetse molemo o tlo tla o re botsa dinomoro ntsena na hobane e teng ka ha go le sotho le republic e a thola hala bullet e iketsetse molemo o re letsetse go jotse mo eteng tangi ga itse dia ga o sentswa ke
0: ntate nka le ke le buile ha holo go tla boela ke tiana hape be ke nge tla bo le bosibo botle bo ikgethile
1: ke a leboga ga itse dia
0: a se mo he
1: di gone.

0: Lesedi FM ke molelo
1: tebeletso e ratwa Lesedi FM
2: Mame di kimetso tse mashwa di metso go bom pele go hora ya bogobong ke tlo lokela ke kopane le bana ba ba mpho herbal medicine ibe he taba tsa ka ke bona gore na di mpe ya go ka e bakeng sa tshebetso sentse ke tlo lo palla ke le ba ka maneka go Mr. Khulu Thabokofa bakeng sa gaso ya papadi ya bolwe dipakeng tsa France le Senegal o teng he le yena se mbona re tlo kwana ntho tsa gona di yeme ka tsela mofuta ofing e re ke etse tjena
3: Batjha, le motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse a.
4: Pele ya pele.
3: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona. Se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM.

0: kahle a mplefelo re wa swaswa
1: ke swaswa jang ntho jalo
2: he ya nga ptimax
0: a ke bi modie o plel go ba go ka ntloela re tla re tse nako e tjena fela o tsa hantle gore a tikeng o so o irumetse
2: ashe ptimax so ya hona jalo tjena nna ke re wena gore tlo ba le ye o ba le lefu ba ne ane surprise ka ofela e tla bona o yetse go kenya tsa le yena ptisila
0: Ayaya ke ke ke le tsaba lona batho ba medile meleko e bile se hlo le tsotile maphelo a batho nix di tshebetse fela lona mme ha nka ka tswa fela o tlotse o tlontsa hantle ke a o bolela
2: ke tlotse ba jwa ngwele ha ke go tla bo shwele
0: ka le pokele le tloli suwa ke le la le ntse be hanne le tlo e patla o le yentse modie ke a le bolela le tlo patla
2: nna ke re wena ha ne ke le wena ke ne ke a matha go bana nne tapisile se eo tlo matla go ba le ye le tlokile eo o kamela le tsi wena
0: ke ska ba tshwa jwa lwe ska ba tshwa jalo
2: e ba max go re le di tshaba
3: Tholwane, baba wa khutla, ka seke ka thabo bona o tlile lape. Ah, e tholwane mme.
4: O seke wa nna wa ntshwara putle.
3: Tholwane,
4: ha o tsulu ho nna o batla eng ho nna o le mo.
3: Tholwane, ai ka ta weje.
4: Nei wena, e to ska le ga tamela.
3: Wa sa.
4: Hona o ma wena a re mbuza ho nna.
3: He? Le ntshulana msadi wa ho pule.
4: Hey, o kile ho tlantse ke tsa ma ho botsa mo. Ho jwang ho panela dikubo le hala. O bile o tla bo tsa ntotse. Ke se kansela.
3: Ba wa ntshwarela. Ho ba neng o tlameho dilo o mhopotsa fitile. Ke mo hlaneng o tlo le.
4: Ke ne ko ho ko medisa. Ho ba. Ke ne ko ho medisa fela hore o tsile davenza ka ho ba neng. Ke davenza hao le ngwana wa hao no tuka.
3: Wa tsaba ka tlhollo mo.
4: Wa tsaba. Wa tsaba masana ba sadi. Ba sadi le sepe. Ale sebedi, le sebedi kore, kore o kene fatshe mosadi kowe ma o tibi kore ke o tibi ho feta
3: kowe. Tholwane ke a o kohle monna wa ka ke a o kohle ke kopa re tlohe taba tse fetile lwane. Ke thabile ho bona hore o kgutletse hake. O ntse o robala kae mbana kaofela tsholwane. Tseba ke kgathatsehile ka.
4: Wa qala jwale. Ntse ke o kgale jwale nna ntse o ntlhoma dipotso mona jwale ka ke kgutla mona wena. Hobaneng ha nka o tsa hore nna. Ho bua no no phaka ka molato wa ngwana ke o ka iswa. O lo ngira ba gare.
3: Ke kopa o tlohele tlaba ka mantso hle tsholo.
4: O tlaba ka.
3: Hai ba ha wa tela. O bolele go tsamaya.
4: O
3: suthele ha ha mo.
4: O o go bolele o tsubo go lo ntate wa ngwana.
3: Le jwa le ke tsholwane empa wa mfuma mohala. O latile ono ntlisa.
4: Ei ka tsile zine pe sa ka mokise beile. Bona bona bona bona bona buleng. Ba keng? Ha ke tsho go nna lo ena. Ke kopa o tsitse zine pe se o sa se mo. Ke se bat mo. Mawutwa
3: Tsholwane, ha ho ka halo re be snape sa mohaleng ena ya rona. Mohala ha di le mo.
4: Ha ke tlo ngisana le wena. Ha ke bone le mo ha o moetsa mana. Na ha ke fela ke go laka.
3: Kore ka go wena ho so tsa di phoso go pilong ba.
4: Ha o ke no go le fela ke se nepe. Se nepe sa pele. Fa di di tse mohale mana. Na bang.
3: O komple Tsholwane. Ba yela we. Ke o hlokang ho rietse hore o tsebe ho ntshwarela le ka nete.
4: Ah. Tsa ma. Tsamaya o lo hlapa sila seo sa gago le mohae pele o ntshe madi a seng
3: basane sesila ke sona se etsang tse kele gaga motso fela sa goba le gae
4: tshwaetsa mosadi tuwe tsamaya o lo hlapa sila seo
3: ka nnete o tisitse
4: ke tena ntse ke sa goba le ka tukona ka lebaka le sila sona seo
3: sa gago ke
4: tla ba go tlaisa yana ba bulwa ha ba no tlelwa go
5: Hey, so nka tlunga mona.
3: Ke mela ntate squad.
5: Le phela rwa.
3: Ke phetse
4: ntate. Da, wa tsama hlada da se tswa sa surprise fihle. E no ntate, ke le da rungwe ke mada do wa ja tsiba. Sa zikelo so wa fela jwa.
3: Tsholwane. Tsholwane.
5: Mona Tsholwane.
4: Ntate.
5: Ha ka mpa je mona. Batu.
4: Ntate. Ntate.
5: Ho etsa lang kolele.
3: Ntate squad ke makitse jwa ka ma ke.
4: Lele ntate so wa bona. O no tlwetse ba mwe. Ha mosadi wa a tswa ka tlo a o sia. Ke ga ntlalwetsa.
3: Nna ka tla ka le bona bona motho.
5: Tsholwane. Ke mo WhatsApp na isu go bolelle. Ke yena ya ha o monna ha o mo hlang e tlang ra rolla mathata ao. O tlo hetsa. Eh, jwale ho sa fela ke hore ke yona e tlang ra a eketse le ofe.
3: O bolelle hle ntate se. Ho ba nna mele. Ke ntse ke bolella taba yeno ha
4: o tlile. Bua eng jwa wena mamlo bua eng?
3: Tsholwane. Ha sa tsela le mmala
4: tsena tla o mamla.

0: le mang ga ke tsebe le teme ba mko ena
1: o o tlile lerato fea tsebo gore tana ya fela mo wena le bona le tlhoka go galwa ka thata
0: e me mko ena ntse ke re
1: nnaganekane aposi le senya motse wena rona ka ntho tsena tse le dietsa
0: wa bona ke ga o na lesole kang gore ke le buelo ya mko ena go gang ke gantle ke a tsamaya
1: samaya ihle samaya man ke ba le batho ba mmakeletse gore na e ka ba bua enye kana-kana le wena wena le harabasi ga o mosadi mpho e sele
2: hela ngaka wa tseba nanne ore itse o tlo gotlela mosebetsing ga o solokitse taba tsa go kopetile ore alles
3: nka se dule fela ke beleletse ke ba bona gore business ka ke ena ela ya fela pe batlhoaka
2: bosa ga o anthate tsena ga o be akalo nate ke leke gore ke lokise bolhaonananana tsa ke elelelwa mowa bona ke nanan o kena se o tlameng ore ko go foko tlhatswa sesenyo
3: eme ka sentla mana
2: o boga yaka
3: ana jale pesaka ya senyeya mona ga o tlwa fela setsilatshwarele ke nana mose mongata gatlameyang go etsa
2: ditopa tshwarele boga yaka tlena ke mpa ke o fa eleetso fela jenana
3: jalo kombolelele mona o ne o teba gore tlhano go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: aboga yaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo boga yaka tlena nix ke ikale ke tisitse boga yaka tlena ke gore ke ile ka beleela ntle ke ga ke bona thabiso yaka koloi e tuetsenamane ke ipotsa go nema dine nana o tloge ka koloi ga a le kwanang tsa sona monana ele ga bantšha ka tendera yane o ka koloi faste so ke re nomano o na le letsala monana
3: e nyontshang ka go fetisisa gore ke putsitse gana tlompontsha koloi ampona ke
2: letsetsekeabeleke
3: le otse go tsena go kela nthetsa sefatlhama santse a tlo tala ngwane a ti ke re o tla patala madi a gae a tlhokela o tswetsa nna mogae nnagale o ka se utswetse mogale le tatetagale
2: bona kore a setaba ke batla go kwatisa ka mo o kwatileng ka ngwa bona boga yaka empa go na le ntho e ke botsang yona aya ka bua ka thaitso jenana ke re ke ipotsa tswewane basa ke batla go tseba tswewane basa
3: botsa le wena loane mane ka batla gore ko o botsa a keng o tlang go e botsa o duletse gore ke botsa
2: o tseba borasana u bosa e sa le thabiso a qetela gora mosebetsing tsatsing lele le wena o ne tlhomela gore ke yena a ntse tswe tsamaga o a o ye go thabiso metse ka mogago
3: o batla gore kolwane batla go nyameditse thabiso
2: a ke re nix a ke batla go tshoba ya katlena ke maketse gore so mmoe o tlwa o tsileno ono o monana mosebetsing mana ande o tsebe thabiso se motho a nyamengelang fela
4: jenaaamy
2: leader
4: a tseba ke utlwa motho a nthabiso mona ebile ka thaba ka nana go teng ka mo
3: ona kore ikagela fela fiseng yaka tlhompho e kae fane
4: tlhompho haiko motho wa boteng ga ke tsebe ke rata o tase jena ale ta tlhompho nna
3: oratahlomphoaa ga o tsebe ntholetse mo ke kopa gore o tsamaya ata kose o kwale le matidi ga
4: moo kwa ditaba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse tsa bana le basadi batho ba banka ntle
2: banna o ekgotha ka maetapele
3: fane ya ko o tswe bonamane o tlo batla e
4: ga o ne o tsea monna bona nkabe ke sa thusing ena ya gae bang o ne o tseetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le na o sa batle o bona ke le ofising ya
2: gago ko o tsenananana baetapele ka ke bona gantle ka re adimpatle wa tseba bramogale ke nana gampata mfumana ka ofising yaka kamane wa bona mongaka
4: botlebotlebotlebotlebotle ke ga o tseba gorena o e tsalang ka project yane masepala lefeng yona and wena ke o tla ka
2: monake
4: tseba o fona dikarabo le tiso e bang a le teng a tlhaelela tlo ikabelela gobane ka le nna a ke sa tseye gore ke reng ga araba go media
2: maya thabiso gaayo monagantate o sana le matsi a satlhe mosebetsing ke a bona ke tšhelete leloi
4: a bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
2: mosebetsiga
4: o re o tlo e tala kang ga apala ka mosebetsi le tlong ke gale a sa tlhe mo
2: o komple lena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gao nyametse fela jalo e my leader
4: lwane ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho otlwa mona re motseng please
2: e my leader
4: thabiso ompa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga sa bona gore ga ke mate kae o tla be a sa tlhaela
2: bogopo ke bange
3: pele getlola ka nnete ke dulana le wena fa ga le o mate ora moshimane en banna ke re gore monako mo tlwele ganyane a ke thuta diphoso tsa gae man

0: la chelta ka fela koloi ta nix a sile sa skandla
1: ka ntla ka tsa lebe le nna mo hla tsebetsa ka dile tsa ba ya ba ha e nna ntshagela bona monna ntshaga
0: hantle hle ntate sena ho ne ke a tseba gore ne khona ke se re ke lo ka tshisa nya ke sebetsa hantle ke mo ke leng teng he e bo
1: all right no ha thata he ka yo se ke batla ka le sitse nako re se nya o feta mona o bue
0: he ka
1: tla bua he
0: ka ma hantle sena ntate tsela tshu silas
2: hey
0: silas
2: he wena go lwa ele hantle tla se bua ka diapa
0: he ba o ke se du o bona o makwa le nna maketse tsholo ka wena sile makatsa ma
2: pela tsonketsa ngwana
0: wa a bosa
2: ka pa monna o lebetse hore ke o tseba hantle
0: a bra ya ka mo hali
2: hey
0: bona
2: go be ile go
0: hey e ba monga ha e bo nna le ke batla weo pa go re o ka ba etseba o na hana go nke be kitla se a bua pela he ke batla o ntse nga ka ka mogone ke hanne nga re ya kantle go ja gile kantle a yo no tlo ba le pela le tanye no nan le yona jalo mphontsa yona yena ke fe ile ke kolwane ya ha ba tla ngo bana ntla hantle di etsa la fone ne ha o ina
2: tla bona re tla bona nna eso
0: hanne nda tele ibe swabile ke ntwe ta ipentseng ya gona nna utswetsa tsena ile nna mo fike mmaka
3: Nama haike toma saponko fela. Kamo so? Ntelili za.

0: teng
1: dedi ke lentsa wena
0: hey
1: na ha go putsa fela ka diswetsa ha o dedi o sa hopola o ntsepe 1 2 3 igwana dedi ke mosetsi wa hore mkhotso fatse
0: ona ha o shoe botsina ke a ba ganne go so ba qala da hopa
1: dedi
0: ha re boele taba pe re qabana mote ke re ka mpa bua ka bo fa di sipati o betetsana o nga ka tsaka di
1: ntseke sa hono ntate bo fani e sipati mara sa ntate bo fani mabanyana mo a ne seng a sipati a se thata hae ba go
0: he o ka bua o bile wa tseba ka nnete e mpo le ka bana hei fani ke mpa wane ha ka ka nnete ba ipona ke tle fani ha sipati ka batho ba mo hle o shebe vele nka ka ba ke re le kana yang ka sala di pati wa tsaka le ka di bela le tsim o na ga se mushi mushi bo a ke se ba
1: o bu tsanka ba sa di baba ke ba sa motho motho
0: o so le bitso nna a se khale ya mena si pati ya ba ba nya bo
1: ni si pati
0: ka wa mbo nya ba ska tsa me kruji na
1: ma si pati
0: a o sa o bula ka ngwani wa na nhlatsi wa tsiba thu ka di tsi u di ma go di ngwani uno uno wa di so ba ta dunga ba nna so nya ina fela e cheese wa nga go tsa mo la go bona
1: hey o ja tsa ke o re ke so ka ke kota jwa lo hopedi ke bona hantle ho go rata se ipati o re ke sa gome
0: ke bile ba ka u tong kha tsa no hantse ke na tsela ba tsa ba ana ke di kedi nya ke nya na ga ga ka mo
1: fa fa se fu mo
0: nna na fela ka di se ke bo ka se ipati wena wa tsa ba nna wa na tsa ma he ha o mpone hantle man ke ke be padile eno ke mo sa surprise bi dina ka pe le ta di ding ausi na ri ga kana u di mana ba tla ka ne go ke ai he man wa ndi o ba tla go tsa ke ha ja le ke san tsa ke tsi fe a lo ga jeng le fa ne sa mo nyala
1: de er de de ha re bone
0: nna go hlalma
1: ka nna de de phoso kae hantle ha ba nwe a batla ke se ipati mo sa a morata go phoso kae ba ba beki ba rana ba batla chata o mo se ipati o fetogile ntla bo fana o bone se ka
0: ba le ha ka di no ha e a se ta ba mo ka nna to ba tswa a a o ile go ngwana mo se ipati ka o fetu ke wa hana ma ma nana bo ka ka tsi a le bua lo go fetela ya le di o go fani ke hona a ntsa go tswa mathata ga wa nna
1: dedi sa joalo wa go bana nyo tsa ntate fano le le lonje ha se lo ntate ha bufana o le betse manana mo wa no matter a ke ona gangwe ke mapaking ka ja di batentsa bo tsfi o sa hopola ne ntse ga o so fe motshwanetse ba le le sofi ha se le nge lo ha
0: o go tsam fani
1: a tsama o ona ha ke ke metse ka ke ke ke ke di fudi ka di batse mo
0: e mpa ka kampola ga di hey ba he mona a di le wa tsa ke o so go re ka bo diwa ipidin ke go pa o se wa tshwara taba ke go hamponyana a ke go le tsego ke sa taba tsa ka tsa di chele ebe jwa le fa wa ipidin ha you know e go se bise ne a go
1: de di wa taba ya hoto che mo thuse ke bua ka u bua o ntso ntshisa yona na ke tsebo e tla etsala neng ka ga mohlomo o ntso mpa bua fela che a no batla ke le mo ke go tla
0: ba nna ei ha o matho se ka etse ne ma le le ha ka impoko bona le tshe di o kene ke le tsimba ta ba tsati ha ke tsama ha ke go se ha bona ke mme mo na ma
1: tsena na go tsena ka o fela ha o tla me phetisa tshepisa ha o bona ka mabaka a ho le tedi a short bona bana ba excuse ba bo fa
0: ba wa
1: mo ka ka thabisa mo sadi wa ha e le tsa ntho engwe le engwe ba nga ha
0: we na ka kino na fela e tla tsi ska mpa bisa le ba di a u sa me ba kwa ha ka ska mpa bisa le na u shi bon en ati mai mo a ntla e muna mi kai hantle ntoka motho le fatso o ka tswa o ya pele ga poya mo ha go
1: di ke ke ka ngwe sa ke bo le na jolo ka sadi nka thaba ha o ka mtsa hore o nthata ha ka e se go tsena ka o fela ke ke tlameile hore ko pusha ko futume wena o etse ntho sentle a e te di o tsiba ha tlo hore o tshepisitse go tweding ko pa se tebatsa
0: mpo mai la to hanne ka go ready ke ga bua ka lebaka la ditšhelete bona ma gompele e ka ba gantle wena ka nkemelo of kelemo jalo ke nkatlae goloki ge tla sebe tšhelete ena e nka o fele ka ge ba epidinyao fela bo

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gago eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwale je
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tsho jalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso a leng teng sekwadi bua ditaba tsa gago kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benthene ntate
1: benthene
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga jenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patele o le moo le nna ke tsa mastarteng mona batho ba nkwatetse

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tsatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofano le meloije ga se rengelo ng tate ya bofano o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulampolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsante sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lotlhe mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ra gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mosatsananyana
3: yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpuele mantswe a botlhoko a kana memapakisotle ke a kopa e ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: silasi
3: ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: silasi.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: Jo, motho se ka tsa mo. Jo,
1: o e hleng batho. Ke go la motho go betse o batla o phoko seng ha kana kana sans kokotelo. Kena.
0: La, ngang manana. Go mo kwa utsi. Se mo mpatetse kitle kana. O bona gore re tla go bana. E o swak. Ntse ke ipotsa tsa bo.
1: O bua ka eng?
0: Se ke utlwa ka bo mari ba re hore wena wa nyalo.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Kena ntofela o bua sepati.
1: A tshwenye ya batla ke.
0: How le hateng? A o se mmatshela jalo ka no pheko nnane. Ka jeno ka ba homonate. O so sorela o bua ka ntho eo.
1: No, a se hey, sa wena mari. A o jwa lo man. Just that keep kilo ke se se ditaba sa kalenyalo.
0: Mwana.
1: Ke se ding ke di lebala ntse.
0: Ha tshe o thu jalo. Ke a bona rong ho pontle ha ke le
1: mathata. A se ka bua jalo mkhodi a o jalo lo wena wa tiba. Nenze ke tla ho wena ke tloko ebe wena nke tsa re o folenya la kahle.
0: O se ga se se bathe. O batla nna ke tsa mo re. Ba tlo e ska mpa ba ba pala nna ka bo so bua ba ne. Ki ti so.
1: Ya mkhodi a go tlo so aswa tena. Ba pale ao. Ha o sheba go re like na surprise video ka ofela ka. Ke mang a ka nketsa bo o feta wena.
0: Tsa mfuta mang yeo mpo.
1: He he ba tlo mpe.
0: Ke le ka khudiswa ka ngwana ha o shebile. Ha ona motho ya ka khudisang ka moriri. Hela, le wena ba hantle.
1: A ke re ka hona ke reng ke batla ho.
0: O nahana ho ba ne salon ya simpila e tletse.
1: Ke dumellana le wena mkhotsi. A ke re ke ka ho ke wena a tlo nketsa ho motle ka lenyalo la ka.
0: E nka ietsa ke tutubetse. Ha fela nyana le lola ha o le tswela pele.
1: Jong Cynthia. Ba jwang jwa la ho go jwala. O sanse ke nana ho o thabetse. Kanti o lakaletsa ho lola ka lesikala tswele.
0: Na, a ke o lakaletse le dipati.
1: He ha ba o tshabe mo.
0: O tsa hore na ha bani a ka tseba hore o robetse le den. Na konyo go tshwanyane pele. O ya hae. O tlo re ho tloetse. O nahana ho nna ba tlo ho nyala.
1: Ke bo ska makala. Hey, ke bohloko.
0: Ao.
1: Ke tlo bohloko.
0: He, o hlofatswa ke mesebetsi ya ao.
1: Wena ko ena le mboko go ke bohloko go bohloko go tyanya. Tenete, ho na o tlebella kae fane o le dene re robetse. He? Kapa o so re dile ho mojwe nao bane o na ho mojwetse.
0: Go tlo le nyalo le sentse le aua ka foundation le shan. Nte e dilo e hlahela le ha o ka ba gwaeta kapa o e rwala ga tukweno ya ho etse. He. Tsaka puleng ya.
1: Ah, ska ba tlo mbapisa le ben nao bane taba ka puleng ha e tshwane ho hang. He.
0: Tsone ke. Ho ba ne ke mafatla ena na o si taba ene tshwane le ka ka biri.
1: O si. E fa pa bane nna le robetse pe khutlelana le fane jwale pule mo go mahali a nyalana le tsholwane he batho.

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: di fana ha ya Senegal le monyetla wa hore mohlomong re ka e bona e fetela mane ho tsanetse mashome a mararo a metso medi tsa mantshano mme motho ha o kena papadi yena Mr Cool ibile papadi e matla haholo e motho ka wa re nete fela di petoho le tsela e o mokwetlisa ileng a leka o fetola dinthoka yona ka rolonya o bedi ya papadi e batla e ba thusitse haholo hobane ha o sheba engwe ya dinthotse batla di sebeditse haholo ke o tlosa sebapadi sena Olise le hlakore mona a mokenya ha nyenyana ka hare mme o mokenya ha hae ka hare hono sina sebapadi sa Senegal se e gonang ho ba haufinyana le yena ha tshwara bolo mme le yena a le bohlale ba hore ha fitla karolong eo o ne a tseba hore hona le sebapadi sa Senegal se emeng ka thokothoko molengo ka morao le hlakoreng hona le sebapadi sa Senegal se emeng bohareng ba tshireletso mme hona le segeo dipakeng tsa bapadi tsena tse pedi mme kutlwisiso e le hore ha ebe ne Mbappe a mathela karolong eo o lokela ho isa bolo moo ha ebe ne mohlomong re jwalo ka ha re bone ntlha ya bobedi Mr Cool e hlabilweng ke bakola le yena ho bile fela jwalo o mathetse karolong eo e pakeng tsa sebapadi se bapalang lehlakoreng molengo ka morao le sebapadi se bapalang bohareng ba tshireletso mme wa bona hore ba ile ba dula fatshe ba elellwa Mr Cool hore naha ya Senegal dibapadi tse pedi tse bapalang molengo ka morao ehlile ba batla ba ehlile ba hona le tseo ba hlileng ba di hloka Koulibaly o tseba ho lwanela dibolo tse ngata tse hodimo empa hana lebelo sebapadi sena se bapalang molengo ka morao sa naha ena ya Senegal e le Naikita o batla a le motle ka ho lelekisa dibolo jwale ba qetelletse ba tlosa Naikita ka lehlakoreng ba mo isa ka ntlehanyane hore ba iphumane ba sebetsana le Koulibaly mme ba kgona ho mo sebetsa hantle ba qetela ba kgona ho hlaba dintlha mme dintlha tsa bona di a tshwana Mr Cool tse pedi mme re bua ka ena ya boraro mo teng re reng mohlomong ne se le taba eo ya hore ha re sa tlhoka ho sireletsa ka lenane le hodimo bane re batla ho hlaba dintlha empa ka nako eo ya ba hlopha sena sa Senegal se sebedisa sa France se sebedisa monyetla Mr Cool ba kgona ho hlaba ntlha e leng hore e ba ile a etsa bonnete ba hore e netefatsa tlholo ya bona ka hare ho papadi ena
1: mokwetlisi a taba le ditje ba tla ya papading ya bobedi re sa tsebe hore na ebe no way le sehlopha se seng dilo bapala jwang ke no way leng le Iraq jwale ha o le mokwetlisi jwale ka mora papadi ena o reng o dibapadi gobane jwale ha re tsebe hore na ebe tsane tse ding di tla bapala jwang gobane ha ebe mohlomong di ka bapala ka ho lekana mohlomong re ka re mohlomong papading tse pedi tse tla latela Senegal e tla lekaleka e bone gore na e kekeng ya iphumana mohlomong e tla tswa boemong ba boraro jwa o reng o dibapadi ha o letje
0: Mr Cool ba ntse ba na le monyetla gobane ba tlo bapala le ditlhopha tsena tse pedi le ha be tlhopha sa Iraq kapa tlhopha sena sa Norway se ka sa hlola papadi ya bona kgahlano le Iraq ho bolela hore ba tle ba na le dintlha tse tharo tseo ba lekanang le naha yane ya France mme ho bolela hore o tla bona le tlhopha tse pedi ka mokgoping ona wa I tse senang dintlha e tla be le Senegal le se tla be se jowe pakeng tsa Norway ha mmoho le Iran mme ho bolela hore e ba beya monyetleng hape Mr Cool wa hore ha ba hlola papadi tsa bona tse pedi ba ka kgona ho etsa dintlha tse tsheletseng mme hape ba boela hape ba leka ka hohle hore ba mohlomong ba rapele hore naha yane ya France e tle e hlole dipapadi tsa bona tse pedi tse setseng gobane ha e hlola papadi tsa bona tse setseng ho bolela hore bona Senegal ba lokela ho hlola papadi tsa bona tse pedi hore ba tle ba kgone ho feta ba le boemong ba bobedi kapa mohlomong ba iphumane ba hlola papadi e le nngwe ba bapala ka ho lekana papading e le nngwe papading tsena tse pedi tse setseng mme ke utlwisisa hore ka dintlha tse nne re ka ba bona ba fetela mane ho tsane tsa mantshana
1: ha re qetela fela bokwetlisi ebe re ka re mohlomong Senegal e ile a tlaila mokubetso kae karolong ya bobedi ya papadi gobane e ka nna ntsa ba tlile ba batla ba tshwere hantle ntsa ba batla ba tshwere hantle karolong yane ya pele ya papadi re ka re karolong ya bobedi ya papadi ho ile a senya kae
0: Mr Cool ha ba sebedisa menyetla e ba bileng le yona mme karolong ya bobedi ya papadi ba ne ba eleletse hore ba batla mohlomong ba hapa dibolo tse ngata ka karolong ya lebala ya naha yane ya France
2: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse

0: ke metsotso e mashuma mabedi metso e mine pele ho hora ya leshumele metso medi kila ka nyolwa le Ringo a re ekuseni Robi Malinga Kelly Khumalo baby please Eh a re vela ha hona thuso ge be ge ge o ke swabisa di ga o no smile mono o nyala ne ntsha di gomo e yola ke ke bo mo ke le ba e ga tampe ya nthwena go wena mosadi ya ka o mosadi ka bokae e papa o tswana le sekaletsa mosadi o teng ke mosadi ya mang e ke ke kwao
1: Hi.
0: E ke ke ke bone ke mantsa qoqa le nna ka bona ka WhatsApp. Ntswa ke Jonas wa kabe a re ditlhapi di ne di tletse tseleng a sa tsebele o feta le kae batho. Jo. Ke mogo le hlekiso ka mane ka fikijini. Oh, bo Jonas motho matso ho jwatla. Ao mogo Jonas wa ha o go ditlhapi ne di tletse. Jwale ha tse bo fetola tsela. Ke kopale fe bo jona se malomo ba sapi. Hey. Abuti sabata thedisi ka mo ka vessels bone ke le buile ho. All right. Ke fumane tabena ya masaleng. Ponto a re ke masaleng tswa ke ka re o masaleng le kwa kwa mana ho na le sebaka se bitswa masaleng ne re nana ntate ke ntate masale ntate masale wa masaleng wa masaleng ntate masale wa masaleng a ke ntate masale wa masaleng ka mono ka Fixback ho na le sebaka se bitswa Fixback fela yena ke ntate masale bile o thuletsa se gankula tjena a o ntate masale ke utlwile taba tsa o ke la ka re ke tlo e fupusa tabena ka ponto a tshware ka nnete o masipaleng wa Sesotho mono o ntate masale ya letsang se gankuda a o batho ke ntate masale wa masaleng a se ke tla e hopola ba ne le masaleng iteng ha isu qwaqwa ntate masale wa masaleng ka mane ka masaleng ka Fixback thank you ba juju ivodia bortes ka mo ka verses bona hala Papi mukwena mukamani kama nyanya kama toko. Nse lina la matoko mani kamu.

0: ke to fitisa mabenkele metsetsong ene mashuma mabedi pele ho hora ya lshemele nan le motso le mo. Okay. Mbele dimpho wa kwa Mandela Phaka dumelalala. Ere ke foko tse fela ka mona modula stulo motho a loka ke tla ka mona.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola X jwale kana 20 le 21 June pahama ipona hatse mme o ngodisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 0608800 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.

0: o ho kae ngwaneso ka mona ka mokhize a re ntwa kana le nna mosadi wa ka wa hola o bona hola maobane mohatsang a o hle malebohang ntšhitše ere mokhandufoune wa gago mofuthu one wa gago hole ebile ka jeno go gola ausaga ee ausaga wa gola ka mane ka matlatsana ausaga ya kgola o ketikile ga monate saga mašia matlatsana ka mane ka tlerejopong ke ye mongwe wa di-16 he ao batho ba di-16 lona letshwere nalane lona CN who? Ke mang yo? Mohapi, CN Mohapi. Mona le bana ba mabitso a monate ga ka kang bo o ratile, o mphile, o na le kona. Ee, monate ga e bua ko wena ebile taba eno. Glasdorp, Alabama. A re o na le mohatsae. O monate wa o tshotse wena. CN lona. A re ke na le mohatsa ka manana Mohapi. Go gile ka SABC Plus app. Ke rata mohatse mono mohatsa molifi mahlatsana ka moka Welkom o ke le buile ha holo thwala ka moka boiketlo ka qwaqwa teboho libusa Alexandra Jonas mohlanka wa modimo ka moka DJ Jonas ha o fetole lebitso mapale sa hla o le botsabele ke le buile le semenjingila ka mono ka ka orange farm ke mang makwaela malefetsane ka thabong a re ke rata ga o bina seka kely khuma kely ntsho la e le monate o ukwa le e laka le kare le tšhele o kule ga e hula odimo mona he a ke tlo fitlha mono ngwaneso Sophie Molefe a re ke na le wena ntswa kana ka Krugersdorp ke lebile masofana sophie o tseya se re fitlha re tshwa masofana o tse ke tlo kadima ke bile ke gotsa le bana ba mo botle yoho o se o ka gotsa le ntša ntše ya lona e atleile e fepeile go taba ite ga santse a re dintša eng o re kena tabeng ba jale batho ba tlo kadima o tla santse a bua ga monate a gotsa jarete bosokono re ke fetise kgwebo metsetsong ena e leshome pele o ga shome le motsemedi ke tlabe ke lokela go tswa ka nnete ke tla be ke sebeditse ngwana a tshwenyane ngwana ntate tshwenyane e ka ba ka opola ntate tladi ka mane ka matlwantlwa Suzy ba epi ka lenrichi dumela le ntumedisetse ntate tladi ntumedisetse ntate tladi ka mono ka matlwantlwa ntate tadi matlwantlwang dumela pa e re ke fetise mabenkeleng tswa ke tsebe go gutla ke phuthe ka nnete ke sebeditse ke atlha
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
3: Bumamputi. ba bela na ntshutsengata.

0: ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba bang bona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Tshwara pene hona jwale. Baithuti ba makgolo a mahlano ba pele ba tla fumana dithuso tsa ditjhelete tsa semester ya bobedi tsa National COVID-19 bursary. Na o dutse hae ka lebaka la tjhelete? Ona ke monyetla wa hao. National COVID-19 bursary e lefella 100% ya tjhelete e lebelletsweng ho ingodisa, ho lefella dithuto, admin, dibuka, practicals, laptop, dijo, hankabeke, le deposit ya kamore. O lefa fela accommodation. Ho tloha ka 799 ka kgwedi. Kgetha dithutong tsena tse latelang. E ka ba health, teaching, law, media, engineering, agriculture, policing, IT, fashion, hospitality, finance, metric rewrite, le tse ding tse ngata. Ho etsa kopo, romela mabitso a hao ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 0662400957. Ke re, o romela mabitso a hao, wa romele WhatsApp number ya 0662400957. O ikopanye le College of Africa Polokwane ho ithuta 0662400957 College of Africa. Le Serie FM ke mollela e re ke boele ke kinyolle ntho mona e re kinyolle taba e teng mona e tshwantseng ke notlele ha monate jwale he taba tsaka alright ke ena ntho e ke e hlokang nako ha e dutse mona ha boje
2: lenaneo lena la re mmoho le ne le tsheeditswe ke BB Funeral Parlor. WhatsApp number ke 082-327-3026. Kapa letsa mahala ho 0800-242434. BB Funeral Parlor, ha se phala fela. Ke lelapa.
1: Wa utlwa ha e utlwa etse. Ne ke tshwanetse ke hle ke kware ka tsela ena ba re o ka ke la ka bula. Ee. Seo se entseng ka mona o boele o se etse ka mona. Ee, ho thwe Jesu o la jwetsa bahutuwa ba ha ba o jabela ka mona. O ba felile he be neng ka loka neng ke be a o njabe ka ke go tlokwa a ke ho botswana ho thwe henu ke mautsi bang ha o ka i bile tswela ka ntle ho na noji go ba neng ba ino wa mo tseba ke ye wa ka ke ngapota tra ya re o ntso reng i bile ha re ka ntle nna e so ke mo tseba o teng motho eno a ba a ntsantsa a khwata nye o mona
3: a se mamelo
1: a gai a ibo tla ne a khethe dinawa mo a engwe lengwe ke o goreng ha re ka ntle a bo butle mtlo tlo tlo tlo lo ke tse ntwe fela nna le batho ba sa gatleng ntwe tsengata a ntso go bua u kwa molika e tle ke sebeletse fela se nna he suma gauti ke tla le bolata ah ke ke motho a tla di bentswa kikima ah yena o keng fela se nna ah ga ke mara kwa mpona o la ka mpona ke lwana
3: ah ho ha
1: ga ah nna ke motho ne ka itedi ya ka hantle
3: a ke tsebe pitiki mo o rwa pitiki mo
1: eh wa bona mo ba la ke lwana he wa bona
3: e ba tshwe ka gambo ba be bileng bo Jesu ene bana la mamello ya dintho tsengata
1: fela ke bona e ka yena ine le taba go se ile nsa sa profetwa ke mongolo se fele se etsa hale o kwa che ba nntse ba tsila tsile ntse le nna ke mo na mpa go manna jwale ona se na bo ikgethe
3: ntate go manna ntate go manna ho manna jwale he ba bere se bere tsela sedi ka nkano hora ya le shumele metsi medi ke la boraro la lerato dikamano le miaro re tlodi seka seka tsamana le lerato re tla fa monyetla wa ho ga le la bogago re o kenena mo kantufa wa hao qoba buisele mo kantufa wa hao la boraro fela ka nkano metsi se mashume a mararo ka mora ho ra le shumele metsi medi jwala go hopola melemo ya hae bophelong ba hao go hopola hore na ho baneng o ile wa kgethena ka nkano metsi se mashume a mararo o kena na mo kantufa wa hao ba dikamano tsa legato le ba ka haro ho manyalo ebe mo mamedi metsotsong e le shumele metsi me tlhano pele ho hora ya pele re sheba ditaba tse qoqeileng mona ho marangrang a dipuisano hona jwale tjena o ntso bona hore ebile ho ntso bue ya taba tsena tsa melata ba ahi ba Afrika Borwa ro kena TikTok mona ro kena di Facebook maobane bontate ba mazulu ba hlaisitse polelo hana ke ntate mang
1: ye lwana sebetsa ukosi
3: ye
1: mo nke a bo bona
3: ke a mo o sin ke ka pa ke nko simang ba hlaisitse polelo ba ya khatise video ba re
1: ba le baga ba eme ba le baga
3: ba re ba sotho ba sina ditokomane ba tsamae ka rona ya le sotho tabe o re bone e hlile o sa bona hantle gona o etsa rang ka yona ba bana hona le ba bang ba ba ahi ba Afrika Borwa ba re a ha ya lokela e ke e be jwalo jwale le ba ne ka rona ya lesotho le bona jwa ke bona ihle ka re yona e bile tla ba ka phegekano nyana ka hopola gore lesotho ke naha e dikadikwileng ke Afrika Borwa e ka ha re hona ya Afrika Borwa ha hona mosotho wa lesotho ya ka tswang ka rona ya lesotho ntle le hore a fete ka rona ya Afrika Borwa empa na hape he hona pa etse hore ba bang ba phele ntle le ditokomana ga tsebe mamedi re tla she ba re tla utlwa ba etapele ba ntse ba kena ba fapaneng ba ntsha maikutlo le bona male bana le taba ena e entseng hore re bone ma Afrika a boela sa tshetse bafana dipapading tsa mohope wa lefatshe mamiri ya sebeletso le sedi ka nkano ra apela e fetile ka metsotso mashome a mararo re na le setlhogo sa letsatsi ke tsa marato hashtag ha mamelo ponto
1: ebile yona eo ya bontate ba bane ba tlhaosa ebile gopola ba tobokeditse le taba ya batho ba be bang ba thunyana ditutumemo
3: ee ba buile ka bontate ba bala ba bua le ka boemo bo hilang wa ba le ho thunyana ho etsa lang ka ga se ba jeng sa ba ipei kae ka
1: eh ke be ke ya ne fitile ke hopola ho no tla kwa tse batho ba 12
3: wa hopola jole ka re bona hlile ke selo sa bona ibile ha ho thola ho sheba bana ntse ba etoboketsa hore ha re ska ra thunyana ha re ska ra etsa
1: tsena ke ka tobola ela ka kwano
3: eh
1: motho le yona hlile maikutlo a fapane ba ga le ikisi ho bona ke bone maikutlo a motho wa ga e ya mono bo ba le bile latse ba ba ho ka le tle le bone na le tla gutlela le seri
3: ba re ha le mo letse ba ka bona a ena ena jutlwa e batla entsusa haholo o ka hopola hore dibekeng tsa ofeta ke rena le ba a hibana ha ya le sotho bane ba ile ba qwaketsana le sepolisa mane bo sason ba re ba batla lefatshe la bona
1: ke a hopola
3: jono ka e hopola hore re ntse re le boemong bo ba sotho bao ba bang ba tshonjwalo jwale ke engwe ke ena hape motho wa hei yena
1: yo I get to be with
3: that jolo to bona uri dia fa pana ntate e o no ana sebetsa go khosi o bua ka yena
1: ntho
3: yena o lare
1: ngizwe
3: o lare batswana batho ba eswatini lesotho must relax ba ra tshwantse ba
1: le ha ka ba hatana di consort e ba ya itse le kukupile ngo ka botse ba di divided hobane o na ntsa tsamaya
3: ke bana ka ho divided mona hobane o bona na ka ho tlhana bua le ba le Gauteng mola na o
1: le jwa
3: ba bona ba sotho a Gauteng ba ga he ebile ne re nana go ehle le alwala ge re tle re itukisa eng ya hlaolwa tshe ho thu ha e ha ile ba sotho bona e jwale enwa ya ntshitse mpolelo maobane le ba Gauteng le ba re a ba le sotho ka nnete ba tshele mohoka baga e bile wa hlalosa gore ha re buika ba qoqwa ke relax
1: bona
3: ke ipotsa dipotso gore hangata o tlo utlwa mosotho a Afrika Borwa ha a kopana le mosotho wa lesotho ba re ba lesotho ba utlwala gore ba hlala lesotho jwale ba ba mazulu ba sa tsebe gore na ba lesotho ba bua jwang ba Free State ba bua jwang gobane mosotho a dulang Free State le di brand ha a buika o tshwana la dulang khutlwa tharo aleko a dulang khutlwa tharo aleko a tshwane le wa Ogni jwale batho ba modimo jwale ntho ga ena fitlha boemong ba gore basotho ba bang ba keke ba thabela go botswa dipotso gore na tokomane di kae gobane a re tsebe gona motlala la mashome a mararo batho ba tlo go botswa gore na tokomane tsa gao di kae
1: gona je o bone ka ke tlo zala dna
3: ga o e tsalaka
1: batho
3: tsa bantwedi jae
1: ke mmo ke juice Ke tshisi ya kwafa ba re monkendate.
3: Na ka bohutse ya le go metse. E go kweka ga ka ntena potsweno. Go go ga ka nte ka go ka se bo. Kweka go.
1: Wena ke khola ba buise.
3: Kutlwa eka ntwelo tso bua ka yona tso ka ga lapa. E ka nna ba jola mogatsi. Kutlwa se e ntena le pele ka fitla. Go potso ba kutlwa e ntena.
1: Mme jo se ha ba ka tsela ya ka hanung. Bona bonto.
3: Kutlwa e ntena.
1: O tlopa.
3: Ha go tlika nka e amohela hantle ka nnete ke ho thwe passport e kae?
1: Eh.
3: Ka pa ho thwe work permit ya ke ho ho ntsoetsetse boemo bona ba hore o fumane motho a hla a Limpopo ba le lana ba botswa dipotso mona Durban. Mme re la ra bona ba a hiba ka mane ka Limpopo ba sa ka ba thabela boemo bono haholo haholo bo ile ba ka ditaba haholo marrang a dipisa. Tutlwe ka nka se amohe.
1: Na motho a ska ba patla passport. Ke na le ID ibile ke na le smart card sena ze president e itse ke tshintshele
3: ha ke hlokile ho hlalosa go dinala sona
1: ha
3: go kolotolo
1: ho tsena motho na hana ho ga kena ke like I'm a South African I am
3: ha ke kolotolo ho hlalosa
1: go ke bua ke patamisitse le so
3: le le jwang ke ha ke hlokile ho hlalosetsa ha go kolote ho hlalosetsa ho hang
1: mme ke
3: Bona ibile nka se bua se sotho sena na go o nyentse lo ofe.
1: Nna bontu.
3: Aba be.
1: Ala.

0: Jesu.
1: He. Na o bone se solo sa phone e ntsha hape.
2: Eh eh, o etsa halang?
1: Ke se solo sa Vodacom le phep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe. E bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eh.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rente ka phone yam. Ha phep se.
2: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. O ikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya le bengkeleng le hao fila phep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha phep fela. Hola le dipehelo. Further together. Vodacom.

0: bone chavazanda, did you want my room? I remember to the charity. How do you feel you did to Bella? How my mail up on dress that I will have my mail.
1: Mamedi ere re leboe jolo ntswaki ro ikate motlong ona o nkile ka le monnate haholo le bitswang ka hore ke re moho ho tloa ho renge ya borobedi ho tla ho renya le shumele metsimedi mpa he ha le a tsa majolo ka tloelo dipapadi ke dipapadi FIFA World Cup 2026 re bona re siana ka le ene ba pala jolo le France ke ne hlile ke dumetse hore ditlatswa ka le bapalo ka le baleng le maleka Senegal ene ba pala hantle haholo karolong ya pele ya papadi ya ke tsebe na o etsa etseng hore jwa le ba qetella ba hlajwe di ntlatse thabo ai khona ka nnete bana ba mogine mbape jwa le a ke tsebe hore na ho etsa etse jwang ka hopola hore se tlhopha sena ka pana ga ena ya Senegal e tswa kontinenteng ya Africa Ivory Coast e sebeditse hantle Morocco e sebeditse hantle Jwale re bona di naha tsa continent Africa e hle di batla dintse di sebetsa hantle papadi ntse ena Morocco e bapala le Brazil ka nnete ba e kgina re ile ra bona Ivory Coast le yona e bapala hantle ebile ba hapa papadi ya bona jwale re tla bona hore na momamedi wa tshebeletso ya lesedi na di tla tswela pele nne di sebesebetse jwang tsena tsa mohope wa lefatshe hobane di ka nne di tswela pele ho ya kgodinyane e tlanya phupu ebile o tla boso bate haholo jwale bafana bafana e tla bapala mamedi ho sasa bafana bafana ho sasa e tla bapala e tla be le ka la leshomele metso e robedi FIFA World Cup 2026 o ka hopola hore papading ya bona ya pele ba hlotswe ke mosebetsi ya ose maobane e ne e le la la leshomele metso e tsheletseng di 16 tsa June e ne letsatsi la batjha jwale he re ile ra bona ba ile ba kgobokana dibakeng ka ho fapana ba bang ka nnete ba ile ba tswa ho ya ithabisa ba iteboa jwale he ke nako ya hore bohle ba tle ba hopola hore mosebetsi o tla pele hobane ho senga le tjhaba letsatsi ba bang ba lokela hore abe ba le mosebetsing ba bang ba lokela abe ba hlapa jwale ke ntho tse ngata ho dinane le he wena ngwaneso mamere sebeletsa lesedi ke tlo rekisa ke tla o fa monyetla o so ile wa utlwananong la re mmoho re nao ka lebella difeng kaanong ka renaneo lena la RQB jwale o tla tlhodi utlwe ntho tse monate tse e leng gore di tla etsagala ka nkalo metsotso masome a mararo ke itse ga e le laboraro re o fa monyetla gore o tlo gopola mo kantufa wa gago gopole molemo wa gae o gopola o baneng o ile wa kgethe ena jale re tla o fa monyetla ka nkalo metsotso masome a mararo ka morago ra ya leshomele metso e medi metsotsong ya leshomele metso e metlhano pele go gora ya pele ke itse re tla sheba ditaba tse qoqeileng mona go mararanrang a dipuisano e be re sheba dipapadi metsotsong ya metlhano pele go gora ya pele ka nkano gora pele metsotsong ya leshome ga e fetile ka morago ra ela ya pele o tla fumana dikabelano tse tlhano tsa gora pele e leng 5 play at 1 e be re kena setlhogong sa letsatsi jale se ka ba yakae kapa kae mmino ke o monate mmino ke wa lerato o ile mo ka nete e tebello ke hore re tle rutlo monate ka ona re ya lebo re ke potela ka mona ke ya
2: na o bone se sulu sa phone e ntsha hape
3: o etsa halang
2: ke se sulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
3: ka nete
2: eya
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka pa we rente ka phone yam ha pep se
3: tao tsane ke fumana jwang hle
2: o lefa hang fela ka pa we lefa hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
3: ke ya le bengkeleng le hao fila pep hona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha pep fela hola le dipehelo further together Vodacom
1: e mashume a mabedi metsotso ka morago ra le shumele metsimedi mo mamedi ha nako ntse tsamaya kwana ona le pine monate o tla iutlwa ya Regina Bell e bitswang gore ke be in love again ona le pine mona bitswang gore ke mesinyo e kakati emotional roller coaster e teng kwano ke engwa dipina tse o tla di utlwa mmasthokoze mafikizolo ke pina tse monate mabedi tse e leng gore ka nnete ga o batle gore ditle di o fete o tla ntsetsa tsa 086-0303-084 letsatsi le monate kae kapa kae gotlhe mo e leng gore romametse ena tshebeletso o le gona teng malapeng moo ka gare go dibaka tsa mesebetsi sentse ke re go lona sebetsang ga monate le sebetse le modimo a tla boloke ke a tse bona le batho ba ke neng ka thata harame hetsele ho abata mamedi ka nnete ka ntle ka mane ho abata ha holumane province ya Free State ho abata jwale ha o le mosebetsing mo sentse ke tshwe ke go wena sebetse ha monate pele o sebedisa tshelete o hampe o tlo hopola mohatsela wa tsatsi di pele o nahana ho ira ka dieta ha go di fela o tlo hopola mohatsela wa tsatsi di na le batho ba sebetsang ka thata mamedi ba bangke ba lebedi ba sebetsang ba le ka ntle di ramentsina ba bang ba sebetsa di shopong tsa dijo ba ya kwana le kwana busuka ho fela busuka ho fela motho a sa phumule jwale pele o ka senya tšhelete eo o e sebeletsang ka thata gakanaka o tlo gopole motlhaletsatsi o ko bogatse o ko bata jwang go na le motho a kgonang go raya ka maoto tšhelete ya e sebeleditseng matsatsi a fetang a 20 empa nako ya o tlotla e sebedisa mona ka matsatsi a 5 ebile a e sebedisa gampe wa lebala gore o e sebeletsa nako e kae gopola he gore na wena o e sebeletsa nako e kae bo mamang bao ebile ba le seo e 20 ka morago ra ya 12 pele o ka nana go rekela majita di-shots pele o ka nana go rekela bo tšhomi di-shots gopola gore a bana le wena o le baletše Mari bona ke ito sing pina bisanga re ke wena ke tsana di phala ke yona meropa o tla yutlwa ha o mametsena no le nakana go tsena

0: 086-000-3084. 086-000-3084. Kwa busulo mkantufa wa hao. Kina ako ya hura atla utwe. Horo obo hao. Musili hae mtomo ngo msebe ting. Kapa wa hao finyane luwe na kapa lente lele di kamano ntala gato fela. Onarama ike mise tseka mtuyo. Na ike tsebe kona otlise di petro di feng. Bo pilomba hao. Hama melo ponte dume.
1: Ureso moto.
0: Ureso moto.
1: Ponto ote peto peti.
0: Hamona tinta to phetswe wena?
1: Ah, ngwana mntsele ka nya nya nya le ponta, o tsholi le ma fe.
0: Ke.
1: E kuna plaka mo.
0: Ke na e lula le pela ha o mane.
1: Eh? A go tsa dikile. Tsa dikile ma hlalo la nyana. Ke mo go ile ka nyana ke ka mo tshutla la nyana ka thoela go di tenya na ponte.
0: Eh, ya go nkena go le yena ha ile mona ntso sa tewe.
1: E go le tshe mona mo go di tere go bolle.
0: Hamona tjwa.
1: Ya ke ponto a di mutala ya brika ke la chiponto ha le tsa busimo re ranti ba di o se motho
0: se motho ha e hlohono lo fale relationship e wa utwa
1: ka ma wa mo di ponto a mo di mali se di pati ha no to di ka sa se ke mo di ka re ponto
0: wa ha mo kan tu fa ke mang a dumela
2: dumela nda de le ga e tsara bo ha
0: la gete le ga
2: tang ji mo kana ga ga ga ke na le se ya se mo fit tang ji mo ga
0: e ke bua le mang ka
2: ntate bua le Thabiso Mosia ka mona ka tuma go le ka hele bro phiri tuna hele bro
0: phiri tuna hele bro
2: e ya ntate hle ntate wa tlo ke na le tata bo tsira se mo gana ka bo hloka ntuse wa nga mme wa ka pasa pasa e bloku
0: e se ngwana jwa le ntate wa ka hla go letsa ka mogago ga bobedi a utlwa
2: a go nkitse ka thoko fela go mphe motho mo ke bua le na ntate se ngwa mtu go phaka
0: ha ona motho e mo ntate wa ka wa bona ke na go di feng
2: e ya mo ga
0: ee ha hona motho e mong ka nnete ke ka ho ke reng letsa ka mora ho ga bobedi lo kgona tswela pele ka mosebetsi yona jwa
2: thank you ntate ke a leboha mora
0: mametse sebeletso ya lesedi
3: dumela ntate ponto
0: o jwa mora mo ho jwa
3: ee o lukile o ka itukela
0: ee a re utlwe he
3: ee mora ponto man motho wa ne a ke re kgale re tlwaelane jwale ke mo hopotse ntate ponto
0: kwela ni ba o hula le
3: e ke hula le ne tata pont
0: o kae
3: o te mona mo 525 le bitola e ke lula mama ninga
0: wa le di kamano tsala ga tofela ha so ka o mo kenya reng
3: a ke so ga ke mo kenya reng ne ntse ke le tlile
0: o re le bitsola ha ke mang o ho kae
3: ke lula mo maninga mo 525 hospital hill
0: hospital ke wa morata ntate
3: du haulu o ntlaletse ngwana kwa 2 years
0: e bana wa moshanyana ka pa wa ngwanana
3: wa ngwanana ntate pont
0: mo di mueletse hantle wa utlwa
3: ke a le bona ntate ponto
0: e tsa sena paetseng e tsa sena paetseng a utlwa
3: ka kanne ke ntate wa ga ka o lebo
0: mametsere seria FM tume
4: e ntate pont
0: e shapojo
4: e ora jona ile mo
0: ke bua le manga
4: ga ding sa bula mo ga mashaya bo ke pala ga di o fela ga ding sa bula mo mashaya ke
0: tsabela
4: go ga mashaya eh ya nna ke na lo ga mo nna re ba na lo lo na ga le
0: tsa ka eng ke le tsa ka motlakase
4: hai hai ba lo go mo di tsena na na ga sa ga hey
0: ba wa bo ulela
4: e wa bo ulela mo sendi
0: o ka e wa khale e di ke tlo mbatla ke bua le ena dada ba sa gaua ehe ga lwana ponte pa ke lwa pelaka ke thabela hao re empa ke enwa pelaka ke rata mantswana ho re empa qetellong ya letsatsi o pela hao lukisa mothata bono dume le
5: ga nda de ponto
0: e la ho jwa mora mo
5: ai kwa nda de ho ntso isa isa ka ke nda de le jentu ka N12
0: e
5: ya nda de ntse ke le kuma ntogonto go ho botswa ka motho ka masego ka tsenora ne ma dikgetso taba di a di
0: manye na o etsa tsa ndi chips ya wile ha biso la ha hore ke mang
5: na matise zwo ta vhari a tire
0: u ka maseruka
5: a se ku tsheno ra mane ntate
0: tsheno la ntate ke ale bo utlwa
5: ke le wile ha ho ronda de ponto
0: eh mudi bari sa ke o etsa tsa ndi chips
5: eh ga ke zwo tsho tsho mona ha ntate tsho tsho she
0: a tswani
5: ke tsa di

0: kakhula kamane kam ka university mo tsho fola team contracting yena go nya dilemo tse stiletseng ponto e a sutlea
1: ke mang le bitso la hao yena wa
0: ke me mang go nya ma mo die ji go skidina ke mo ke mala mo futi mola dithutane kwana
1: o tsa dithutane
0: e ai o tsana o tsana mana o go tsenyana mana ka re baby girl.
1: Oh, wena o no jola hae mo
0: dadi
1: ya le bua buri bua le tsa tla utlwa
0: e la ponto ke monate man e ponto man e sa ntse ke la ka calendar mo
1: askisi ma
0: ai man o tla luka ma o tla luka ponto kwa
1: ke o taba ke le seri ya fa mo dume le seri hallo
2: ponto
1: ke mangai
2: ke ha ndi go hopola matsadi a mushumi anga thawo
1: e
2: no vola bala tamane go a bela ga
1: no vola bala
2: e a bonto
1: bana ma
2: ke ha ngo
1: ke le bua le tsa sile mona ta utwa
2: ka
1: e wa no mo sa batlu bitsa o se no vola ka mabitsa ya felletse e ska ma seba ke le seri dumela
3: le ga na morena ponto
1: ke tle ga
3: o tsile ntate mokwena ka thokoza
1: ntate mokwe
3: eh na ke ra smart tsepi ke lo go rata ntse go rata ka nna go tsohle
1: me tlhala matsatsi tla dula mo ga
3: me tlhala matsatsi morena mogo
1: ya le bua modimo a tswele pele go hlonolofatsa dikamano tse wa utlwa
3: thank you morena ka hle
1: ana le hlonolofatsa ditse ka bana ba ka
3: baba bili ke matinisi
1: right relebo
3: thank you morena ka
1: mama tsela se di a fa mutumela
4: # ponto ke celebrity dumela
1: eh shapo jo
4: ntate tsimane le kae
1: eh rete
4: ke sien mo happy ke ntate o ratile umphile le ona le rona ke ka mona ka Clarkstop ka Alabama na wa ka mo kantuva ke manana mo happy ke mme wa bana ba bararo ba ke morata ka mmele pelo le moya le tsotlhetse go nna
1: Alabama ha eokni
4: Alabama e ka Clarkstop ka mona ngwana mme
1: oh e ka Clarkstop ka ma
4: ga o tswa ka N12 o nyoloa o ya Wolmaranstad
1: ke a bona tsatsi le monate
4: ponto
5: na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
6: o etsa halang
5: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
6: ka nnete
5: eya
6: ke bokae
5: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pepsel
6: ao tshwane ke e fumana jwanghe
5: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane boikgethelo ke ba gago
6: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
5: le nna ke tseleng
7: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela kona le dipehelo further together Vodacom
8: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng le RQB go lesedi FM fela
1: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke itseya le mafelo ha le borong ba bekitšhene ha e le laboraro re sheba tse qoqeileng mona go marangrang a dipuisano mme ga o kena mona go marangrang a dipuisano o bona batho ba bangata ba buang ka Afrika batho ba bangata o bona batho ba bangata ba buang ka Afrika Borwa le ba buang ka Afrika le baka ke lefelle etsang hore e be batho ba bangata kontinenteng ya Afrika ba bua ka Afrika le Afrika Borwa Afrika Borwa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi hona le ba bang ba baahi ba kgahlanong le melata e senang ditokomane ka hare ho naha ya bona ba reng batho ba na pele ho lala 30 kgoding ena eo relong ho yona babe ba tsamaile ka hare ho naha ena ba kgutletse naheng tsa bona molaetseng wa bona eo ba o fetisang o moholo ke hore ba khutle ba edina hentse ba tswang ho tsona ba lo lukisa mathata ao ba tobaneng le ona ho qoba hore ho be le tshubuhlellano ka rona ya Afrika Borwa le melata e weleng hore e tla be sena ditokomane le taba e ya mananjolo le bolebedi kapa le polokego ya batho

0: Mamela sebeletswa le sedi taba ena e bakile dipuo tse ngata tse hanang ho fela. Seo e leng hore le wena ha o ka kena mola ho marangrang a dipuisano, o tlo fumana maikutlo a mangata ho tswa baahing bao e leng melata Afrika Borwa le ba phelang naheng tseo tse ka ntle. Ba reng seo Afrika Borwa e se etsang ha se ya nepahala. Jwale ba bang ba re seo Afrika Borwa kapa baahi bana ba bang ba se etsang se nepahetse, ba bang ba tjho jwalo ba re se nepahetse, ba bang ba re ha se ya nepahala. Re ile ra bona tsatsing la maobane ka morao hore ba tle ba ntshe maikutlo ka baahi ba tswang naheng ya Lesotho hore ba sena ditokomane ba kgutleta, ba ile a tswala maikutlo a mangata le yona. Mo e leng hore re ile ra utlwa maikutlo a Basotho, ra bona maikutlo a Basotho ba phelang Afrika Borwa, ra utlwa maikutlo a maAfrika Borwa. Menyenyetsi e menye ileng ya hlaha ke hore ka nnete ba ile ba ipeletsa hape baahi ba Zimbabwe mane Limpopo ka taba ya tshwaro ena eo e leng hore ba re ba e fumantshwa Afrika Borwa eo ba reng ha ya nepahala. Re ile ra bona le bane ba Malawi ba ka mane ka KwaZulu-Natal, re se re utlwile Prophet Bushiri e ka re ebile o ithaopetse gore o tla ntsha dibese tse tla lo thusetsa go lata baahi ba ka mane ka Malawi go gutlela naheng ya bona. Empa maikutlo e ntse le a sa lokang. Re ile ra bona letsatsi la pele nakong eo Afrika Borwa e bapalang dipapadi tsa mohope wa lefatshe, maikutlo a mangata go tlhaga go bona baahi bana ba tswa dinaheng tse ka ntle, ba ne ba lakaletsa Bafana Bafana gore e se sebetse hantle papading tsa yona tsa mohope wa lefatshe. Ga ke tsebe na wena hantle maikutlo ha wa eme kae o fitlhela gona jwale, gobane ba bang ba ntse ba gutla ba gutlela naheng tsa bona ka yona tshabo ya gore e be motlho o mongwe o tla etsala ntho tse seng monate gona ka leula la 30 kgweding eo leng ena e godimo e ba motlho o mongwe go na le ba etsa manganga gore ba tle ba lebe dinaheng tsa bona ba senang ditokomane mamedi tshebeletso ya lesedi. Empa molaetsa o mogolo go tswa go bona e ntse e le gore baahi ba tswang dinaheng tse ka ntle ba senang ditokomane tse napaetseng go ka ba Afrika Borwa. O ka hopola gore kwano kontinenteng ya Afrika, Afrika Borwa ke e nngwe ya dinaga tse nang le baahi ba bangata haholo ba tswang naheng tse ka ntle. Ba bang ba ile ba bona makgulu a matala haholo ka nako ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe FIFA World Cup 2010. O bana o thola o sheba le mananeong ana a television mo ba tla beng ba ntse ba botswa dipotso bogolo ba bona ba bang ba re ha e sale ba tla ka dipapadi tsa mohope wa lefatshe Afrika Borwa. Jwale ke bone mmemong, ke ne ke shebile mmemong o ile a tlahelela go marandra mona o na le team le mano SABC News. Ke mme wa Mxhosa o re o na le bana le monneno wa Malawi na ha a tsamaya o tlo sala etsa jwang, ke mang jwale a tla patalela di-insurance le di-policy gobane motho ena o botlhokwa bophelong ba gae. A re ga a tsamaya le ena o a tsamayo ya Malawi. Jwale taba ena e tlile ke tena ke re e bakile ditaba tse ngata tse anang go fela gobane go na le maAforika Borwa a nang le dikamano le batho bana, ba bang ba na le bana le bona, ba bang ba amana le bona. Jwale ke taba tse ngata mme eno o la tlhaelela go marangrang a re ekona ha e sa kgone kampa church-e ke tlapa ka le nna ebile ke na le passport ke lebe Malawi. Hei, re tla bona e mena metsotso pele go gora ya pele. Mametse Lesedi FM, mametse RQB, mametse Ponto wa Selebo. Happy birthday Lesedi FM.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selebo lenanong la RQB. Lesedi FM fela. Gema le Lesedi FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le le teng. Ke molelo. Maraha se ne di fela a wela. Setšhaba se senang boeletsi se a timela. Ya kalamba.

0: Happy birthday. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ke nete Lesedi FM ke molelwa wa rato wa lelwa. Ke itse ha ile elaboraru tsena. Pele ho ra pele re shebana hape le ditaba tse amanang jwalo le dipapadi. Tse amanang jwalo le dipapadi. Mohlaba dintlha ya itlhommeng pele mane naheng ya France e leng Kylian Mbappé ya seng a tlhabile dintlha tse 58 ke yena itlhommeng pele gona ba le tsena ka ronae o tlhabile dintlha tse ngata nakong ya mohope wa lefatshe hape FIFA World Cup o ka hare ho ba hlaba dintlha ba hlabile dintlha tse ngata ka hare ho dipapadi tsa mohope wa lefatshe o hlabile dintlha tse le shomele metswe mena ka ofela ka mora hore a tla hlabe dintlha tse pedi tsa tsinna maoba ke tseo he ne re tle re ofe France e bapetse le Senegal me France e hapile papadi eo ka ntlha tse tharo ho ntlha e le nngwe o tla no fumana kgaso ya dipapadi tse fapaneng tsa dipapadi tsa mohope wa lefatshe kwano tshebeletsong ya lesedi le mananeng a television a lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Tlhopha tsena kapa ke re naga tsena ka bobedi di ile tse a kgefutsong go sena naga e e tlhabileng dintlha o hang e ne le noto Senegal e le noto naga yana France empa ga ba gutla ya ba France e fitlha e gapa papadi yo ka dintlha tse tharo go ntlha e le nngwe. Re ke tle ke boele ke o fetse dingata. Dingata ke ditaba tsa dipapadi mo mamedi. Ke nako ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe. Jwale, ka la 18 e tla be le labone ho sasa. Naha ya Ghana e tla bapala le Panama. Papadi eo e tlotla e qala ka hora ya pele. Kgitla. Jwale Afrika Borwa, Croatia e tla bapala jwale Afrika Borwa. Ka la 18 tla be le labone ka hora ya botshelela. Ho sane ka hora ya botshelela ka 6 Afrika Borwa e ya bapala. Bapala papadi ya bona bobedi. USA e tla nkana jwalo le Australia. Papadi eo e tla bapala la botlhano ka la 18 kgweding ena e o rileng ho yona e tlo qala ka hora ya borobong. Papadi tseo tla di fumana kwano tshebeletsong ya lesedi le mananeong a television a SABC. Dipapadi ya bapala Afrika Borwa ape o sasa ka 6 ya mantsiboa 6 wa bona mamedi le ba Senegal e hlotswe empa e bapetse hantle man Senegal le ba e hlotswe ka ntlha tse tharo empa e bapetse hantle man e ne hlasela ho hlasela e ne hlasela ka nnete ene ba bontsha hore ba batla ho hapa papadi eo ha e ba o shebile papadi ya maobane ya Senegal ha e ne e bapala jolo le France ba tlile sa o besa o tuke na hayane ya France empa he ba khutla bashimane ka mane ka France ba re ha ke tsantsu no hla ke gona nkokonono ke mang ha ntlo di mahlo ra ke ya pele mo kgahlelo ke o qatela

0: e supile metsotso ka morago ra ya pele. Mamiretse beletso ya lesedi ke itse ke la borarola lerato, dikamano le mealo. Re bua ntho tsena ka ofela tsa batho ba bagolo ka nako tsena. Jwale go na le batho ba bangwe ba qetelelang ba tšhita ka gara dikamano tsa lerato ka mona gobane ba natefelwa ga ba tswetswe ka ntle. Go na le batho ba bangwe ba qetelelang ba se ba sa tshepagale le batho ba bona gobane ba natefelwa ka ntle. Gobaneng seo se etsagala? Gobaneng seo se etsagala? Jwale ba tseba mona ba re ke gobane ba bangwe ba lona ga le bue ka tsela e buleileng ntle le go atlola le batho ba lona. Ee, go thwe taba e ya go gamogo e tshwanetse e tlotlwe le mo e bang motlhomo diphepetso di teng tshwanetse e tlotlwe, go thwe le communicate e bang le dipuisano re bona ntle le go atlola, e bang le dipuisano le di-partner tsa lona ntle le go atlola. Go etsa gore e mongwe a se ka qetelela jwale a sa matha ka ntle ka kwana gobane a re yena o kgotsofala ga a tswidi. Ke ditaba he tsa boeletsi tse ke rentle ko fe tsona a nako e dutse mona mo e leng gore e gona teng. Go thwa ke le bueng gore na lerata eng ga lerate eng. Go etsa bonnete ba gago, motho etsa bonnete ba gore motho wa gago a tle a tsebe gore na o kgotsofala jwang. Go thwe le bue ka tseo le sa di rateng le tseo le di ratang. Go etsa bonnete ba gore partner ya gago a tla tsebe gore na o kgotsofala jwang. Ke a gola taba tsena di tlhakile. Ke tlo fa five play at one. Mamelo ya tshebeletso ya lesedi ke la boraro kgwedi e na le matsatsi a lesome le metso e supileng. Ke kgwedi ya Phupjane selemong sa 2020 le metso e tsheletseng ke 2026. Ba re ba bangwe ba lona ba bangwe ba qetelela ba matha ka ntle ka lebaka la gobane ga ba sa bane nako ya go ba le batho ba bona, mme ba qetelela ba lebetse gore na go jwang go ba le dikamano le motho wa gago, go connecta le yena. Ba re nenneng a ko mo romelele melaetsa fela e botoutunyana, go melele melaetsa mono e botoutunyana e tla mo gopotsa wena ka mane. Ke re motho wa gago ko nne go melele melaetsa mono, se ka bo se o bua le motho wa ka o bua le motho wa ka next door. O se bua le botho ka bua le botho ka dikgiso. Go thwa go itse gore go be le ntho eno pakeng tsa rona ka go romelela melaetsa go thwe ka sekgwa thwe e flaty. Ba etse ba ye motlhomong gore o ntse a itukisa wa tlapa ya toropo a go gopola gore motlhomong gore na babedi ga ke tlotla ke le go uta ntho ole ga se tswa ke utlwela sho jalo ga ke tlotla go uta ntho ole batho ba. Jale go thwe le romelele melaetsa e flaty ena e tla utlwa e labalabela ya ditabatabelo. Sa bua le motho aka bua le motho aka next door. La gopola nako e fetileng ke ne ke re le ditsebi di bontsha gore ga e ba jalo se utlwe kare motho wa gago ke moaisane wa gago tshwanetse le counseling, tshwanetse le counseling. Okay. Go thwe ntho ya gore o tshwara motho wa ka letsogo se ka ba eng kaganyane le ga le setse le thompa go holda matso a motho wa gago. Jale ba boetse ba bua ka cuddling happy mono, wa tseba go cuddlela. Go thwe ga ke ya lona ya lokela go nka metsotso e menyane o ke semfe ga ke jalo ka ga o fa motho wa gago e-e. Go thwe ga ke ya lona e lokela go ba telelenyana. Ha o sa etse letho ga nna nako le motho enwa e ba le nako ya motho wa gago. Sheba nna gore na le ka etsang ka ntle le ka tlong go etsa dikamano tse tiileng. tuta mo mere tsebeletso ya le sedi FM ke monlelo wa rato wa lela ke tsona he tsena re tere le fetsona la borarong lena e le shumele metsebedi betsotso ka mora gore ya pele mo metse le sedi FM sedi FM ke monlelo wa rato wa lela re retle re o fehe ditlabolane tse hlano tsa go rapele ke tlo o fapina ya karabo e bitswang ka gore ke khakhathi e be tla hlahlangwa ke pina ya voice nova e bitswang ka gore ke naninina miss new case e teng kwano call his name howard e teng kwano tomorrow brandy mafikizolo masthokoze e tla ba bona splay ana go ntse le teng ge tlo di sekaseka ke ha mmamoga o ke nako tsane e tsa bo chechella kwana sebetsa ka monate di qhubeng hantle bontate ba di ntorontoro mmileng ka o fapana ke a tseba ba mametse jolo tshebeletso ya lesedi ebile mosebetsi wa bona ba bobebe ha ba mametse sena se ya le moya sentse se gabola ka nako tsena letsatsi le monate bontate letsa mosebetsi wa bohlokwa tse ba thepa eo e ntse le e tsamaisage ya e hloka ba bang le tshwere thepa e tshwereng bophelo ba rona re sebetsa ka thepa ya motlakase ba bang ba sebetsa ka dijo gona ba letsena batho ba tsamaisa nana o sotho batho ba tsamaisang nama ba strikee nana o sotho batho ba lo batho ba lori tse tsamaisang nama ba etsa ba ipelaetsa ke ka goo ke reng ba etsa mosebetsi wa bohlokwa re ja nama ka baka la bone re galeile re dibetheng o monate ona ba letsena ke bona tse ba re dilivarela dinama ba ya kwana ba ya kwana ba ya kwana le disebediswa ka go fapana nana o so ja mogo o senang mafuga o senang o lenagana letsa mosebetsi wa botlhokwa bontate ka o fela le bomme le bontate ba balebedi ba katileng thepa ya rona le gona ba letsena ba teng bankatileng mona mo okileng teng gore le gone o fumana taba tsena le tlhabolowe tsena le fumana tlhagiso leseding ke mosebetsi wa bone ke ba re banka ekatuwe mona ntate a ke bapale ba sebetsi bone lela batho bana ba utlwa hee gobane re theotse ka go fela ka nako tsena ke a tseba ba mametse SABC Khona Magrafu Bloemfontein le kamane ka Johannesburg tsatsi le monate gotlhe basebetsi ba le kgotla la kgaso ba le kgotleng la kgaso la Aforika Borwa go phatalela le naga ena ya Aforika Borwa le sedi FM ke molelwa wa rata wa llelwa 5 play at 1
1: tseo ditlabelane tse tlhano tsa ora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo Holy City FM Fela.

0: lenaneong la RQB.
1: Ke le shumele be se le se la mesotso pele re kena horeng ya bobedi re nya bobedi ke ya tswa ke ya tsamaya. Jwale re kena se hlohong sa letsatsi. Le bua nnete fela ke re batho beso. Ba mametseng a RQB. Kana go tsena ke ha mamarao. Re tle ke shebe ntho tsa ka mona he. Tle ke ofe. Hona le batho ba ka ha ga lenyalo. Bao batho ba bang ba utlwanye ka batho bao ba lokela ho apaga jwalo ka moo ba aparang ka teng. Ho na le batho ba ka ga lenyalo bao e leng hore batho ba bang ka nnete ba utlwa e ka re ha ho a nepala hore e be ba apara ka moo ba aparang ka teng. Jwale potso e re motho ya ka hara lenyalo wa mme kapa wa ausi kapa motho wa mosadi ha lokela ho apara jwang? Wa monna ena ha lokela ho apara jwang? Nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066. O ska kena mamedi o re motho lokela ho apara ka tsela e itlhomphang, o ke batla o njwetse. Ha ba o hlalosa hore motho a ka ga lenyalo ha lokela ho tsamaya a apere tjena, o bua ga lokela ho tsamaya a tenne ntho tjena kapa a tenne mosuo tjena kapa ke batla o hlalose. Ra ithuta mona hore qhoba bosiu mona re fana ka tlhahiso leseding ebile re a ithuta. Ya ka ga lenyalo motho wa mosadi kapa wa monna ha lokela ho apara eng? Ha lokela ho apara jwang? Ha lokela ho apara eng? Ke eng e wena o bone go fosaetse gore motho a lenyalong e be o apara tse? 0797585066 ke nomoro tsa WhatsApp tseno, re tle ke diphete 0797585066. Nomoro tse le tseswang ke 086 000 3084. Ke ha mamorao ke ya dikoka. Wena re a di bua re etsa tshi. O ka

0: ka jeno che ba bang ba batho ba ikutlwa go ga rena le freedom empa batho ba bang ba re ha ntse ona le freedom tsena empa ka nnete o ka se tsamaya o tinne thaiti tsupna fela strateng o le tsupna fe a ke tse mamedi wena na o ikutlwa jwa empa ke tla utlwa ka wena sentse ke na melaetsa di kena di verse note ka kwa na re ba qala re ba nke dumela
1: eh bonjour sale
0: eh bonjour
1: ujile kwa munaka
0: sha
1: eje ali mweje ti mohlaba eh bondo muthu ame ha tsanela ali ni ali nda ga linyalo ha tsanela u tina misimi khutshwani e fika nga hulu hulu e mi khutshwani na ya session ina bana e
0: e mi khutshwane bo bo kae o hlalosa hore o ka odima lengwele lengole ka pa holongoleng ka pa o kae o hlalosa
1: o ka o dima lengwele ganyennyana o dima lengwele o lokeile ga o apa go na le ene mona e menyennyana ena o tla fumana ebile kare le ditshunyetso di tlhaile kapa botho keng tsona tseo ee
0: o ke a leboa empa wena o ka lengwele le tlae
1: mare le sekebe ee la re tsamaya sa le na botala mare ba re le tlae mosuo e le o dutse gantle ka o dima lengwele gantle ka o dima lengwele
0: ya le wa utlwa e bitsa di a putlwa tla ka kwano yo ya bela mehala mo mamedi ya bela bere ke lokela o rekise re nge rekise eng yatla ntumele nge rekise ke khutle
2: na o bone sesolo sa phone e ntsha hape
3: o etsa halang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo tswa ka founu ya gago le tsogong
3: ka nnete
2: ee
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pepsel
3: ao tswane ke e fumana jwantle
2: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane boikgethelo ke ba gago
3: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
0: ntadore mosia ka o tena empa o be ka o dimalongwe le hanyenyana fela wena mabedi o re le bontete re bueng ka bona dume pole se dia fa 0797585066 dume
5: ye la ponto amna dilgandat
0: amona
5: o hlomphile ntate bua le madoda ke mona madi khetla ntate a re qale ka umme ya nyetse go tsatsa ba o hlompha mmele wa hae ka ba o hlompha street size sa hore o nyetswe o tlamme a pare moso kwa etseng mangwele ka po fitleng hantle mangwele o na le misi ya ba a paranyana o tswang e hlaise le karolo e itseng ya mmele wa hae ka ba sropi jwa bo fumana hore ga a dutse mosi wa nwa khutla o ba mogutshenya lo feta bo fumana hore jwale e ka ha apara ka pa o tsama ka tight tsantse go tshwanyana o tletse strateng la le telela ga kwahela tight yeno ka nthonyana engwe jena mothajwalo o hlobotse ka nnete le a o thwake ditokelo empane o hlobotse mothajwalo and gore o rola lapa la high street o etse tsa monna ditlhong le monna ya apara marugo a lefumane a leketla mo kamorao o hlaisitse tranka antle o fumane gore o apere jwalo ka tsotso sa e tsebeng kapa o apere marugo a napona letsang a na light ane a bo fumane gore le botona ba e ka apara monna ya jwalo o hlobotse o thola mosadi wa isefiti moaparo o tlamehile o be motle o motho ya nyetsweng kapa ya nyetsweng kapa ya nyetsweng ke ya leboa ntate
0: ke a maikutlo mo mamedi a kena ke bo boeletse
6: kgotso ponto kgotso motho wa mme ya ka gare go lenyalo a lokela go apara marugwe ga golo jwang o tla fumana ebile ba seya marugwana ka boomo bane marugwana jale a sa bile a tlhaisa ba beya mmele ya bona ka ntle ba lena ke re ka nnetašhe ga e le marugwe a ba tlameya o apara marugwe a etsetse bontate gantlentle e seng batho ba bomme gobane ga ba tlhomphe mmele ya bona o bua le tshidiso mofana ka mona ka dilejopo thank you
7: dumela tlhe ponto wa selebe o bua le mme mmimi mona maoto.

0: ke nane ke sheba tshene na ka hore ha ile motho wa mmehle hona le meaparo ena e ba dikgarebedi ya pagang marugo ana e ba tla ba pere ba sa apara marugo a ka hare a bona letsa o bona motho dir le ho bona ntsa se matle mara jwale a sale mabe haholo hale ho mme ya sale ka ha ga lenyalo ke a leboha ponto ne mimi maoke
1: mame se sebele tswela sedi re a leboha mme ka mo ka maokeng mame di uteng kwa ya tsama metsotso dume
2: mme la ntate ponto bua le tumza ntate ponto mme o nyetswe a tsanna wa apara mesese me kutswang a kere a apara mesese me tebile mara a apara mesese e leng gore e kwala lengwe e le ntate a tsanna go ntsha di makgetlha ntate tshwantse a tsela a kwaetse makgetlha ao ke a leboga ntate
3: a ponto bona sheba bona ntate motho wa mme a tshwanela wa apara mose o ka odima lengwele mosi wa motho wa mme a ka ga lenyalo tshwanetse o kwaele lengwele ha e le motho wa ntate ena o tshwanetse ore a dule a apere a tenne borokgo bo botelele gagolo ga ya a bo mosadi kapama mosadi a le teng a tšhaketse mokadi ya gae gokana a ke a gae gokana a ke o kae e go tlhompha mma mosadi taba tsaka tse date ko iko ka metsing ka moo
1: jale a matelele e le a tena a ditsupina bontate lona e bontate ba ona tsena ba gata le dishoto ga re ke re bueng le ka lona gape
4: madume ponto ponto wa lesedi ya femma bomme ba tloela go tena mesi ena e tlaisang moso ona borugo bona bo bonyane bona bo kagare bona mesinyana e transparente ba seka ba apara ba seka ba apara le di-tight bagolo jang ba tsamaya bo toropong ba tsamaya bo makeišeneng bone tlamehile ba tlhompe ba tine mese ba apare dišwešwe ke mo eketse mokgele ka mona ka bufontan
1: ke a leboa mister bogele ore se ka latena ga bua ka bese transparente ore se ka latena bese e bona letsang
5: kgotsa ponto wa selefo ponto motho a e lewa mme a leka go lenyalo o lokela ga apare diphatlho tse sa tlobe ya botho ba ga pepeneng julo ka bothaetse o tlofomona e printile ebile ntlhwena ga e fela ka nnete le bo marego yana ana a kgona go bea thomo lengwe ya gae kapo tsena tse o tlofomona o bona tsela apereng le a sa apara ntho ya ka gare go kgona go ya bona le ga e apara ga e le motho wa ntate o tlame ga aparaapara diaparo tse tla ga apare seo tsa tlhaisa bogoropo jalo ga thabile gang ka botšhabela bolofanteng ke a leboa tanke
1: mme o bua taba botlhokwa o bua ka gore bo mme go na le diaparo tseo e leng gore di tlabe di le tlentse gagolo di qetelela di tlentse ditho tsa gago tsa mmele tsa lekonutu gore ae ga ya lokela go sebetsala jalo dume
6: tumela ponto ya selabo ke sethati se batla makgetha ka melodin virginia ach nna ke nyetswe ntate go tswa gore na wena le molekane wa gao le dumelana jwang nna molekane wa ka o dumela ke tene ntho ngwe lengwe ntle le e nene e fitlhang odimodimo dikopeng kwana baetsake e tina bese e ka o dumale kwa ele ande ke nyetswe ntho ke etsang fela ke ga ke le Eastern Cape ke yone mo ke tene ntho tse telele tseo tse ngata-ngata bute ga ke na le molekane ka monana ach ke itenela fela swapang ke tena fela sethati se batlhe makgetha melodin virginia tanke
1: ke a leboa na wa o dumelela gore sebedise le bo ditsupu na dumela
7: hashtag a manelo ponto wa selebo ponto tse ke mametse selo sa gago ke di ao morabane mona fixburg nna o ya ka nna motho wa mme a nyetsweng o tlamehile apara ka itlhompha ponto ga tenne mose o mphusana o mpo fitlhe lengwe leng kapa ka godimo go lengwe le ganyane loga a khone go a bontse bana ba hola wena motho a sana le mosu wa hae wa pagalwa ke a le bua ponto
8: ntate ntse le masapang le sotho motho wa ntate le yena o ntse a tshwanela go apara hantle wa bona bo ei go na le bo di-tracksuit tse dintsi dina tse tshosang o thole motho wa ntate apare tracksuit jwale bona gore ga e ntho ke yane e sedutse mane jwale wa bona a sa lebanta moo ai ya tshosa motho wa ntate apara gantle le yena tle le marigo a teng a sa a motsopone gaolo motsopone ae a nna igopola gore ke motho wa ntate ke a leboa
9: zona de bonto as motho wa mme a tlameha tena tlogele sutsena e ka nthae tse o fumana motho a etenne fela e le yona fela e motho o isile ai ga a tlameha o tena jalo nna
10: ntate ponto ke mosia ko gonstata mozolo nna ke kena ke hanana le ntate wa qetang go bua a re motho wa mme ga a tlameya go apara madigo madigo a etseitswe bo ntate fela a ntate o ga boinnete ena go gang
1: e fara fe ba ikutlwa wena o aga ba potso yena boyare wa gabile ba fedi ke sebeditse o lekane a go kopane mafelo a beke di a go gopa o tebele boloi ditheo dikalane o tlo re ya bobedi o reya botlhano Africa good morning and good night.